Consistent man po ang nakakamidbid, partidarios de amigo de amigas. Mga amigo de amigas, kapamilya, kachukaran, kachukaran tabi ni Levi Sanoy Lopez, a.k.a. celebrar kansayang kumpleaños, ang handaan ipapaisinasana.

0: para ang tabi sa Cebu Birdhouse. Maligayang, maligayang, maligayang happy birthday. Pakantunin mo naman kami. Karantuna na tabi Birdhouse.
1: Good morning.
0: Pabor Birdhouse ka dyan, ha?
1: Good morning.
0: Levi Sanoy Lopez, ha? A.K.A. Birdhouse. Yang happy birthday sa kedahan na nindo dyan sa San Carlos.
1: Good morning, good morning.
0: Manay Tess Banyans, good morning kay Joe Bismonte Burse. Dapat kaya po daitig papainom kipampurga anaki kung bako maray ang pagmati rakman kanaki, sabi ni Joe Bismonte. Grande Belista, Ligaya Bonavente, nagiling dyan sa pinagbubungkan Zone 4, Tabaco City. Manay Perla Bindang, Richelle Davinalia, Jenna Brera Christian, good morning. Bispiras da sa Malilipot, Albay. Maligayang, maligayang happy fiesta, Mayor Sinon.
1: Good morning, good morning.
0: Kay Annalyn Binal, good morning Mantabi, Asun Binamera Bermans, maray na pag, good morning. Manay Anita Birata, maray na aga tabi si Mo. Sir Joy Nabilien, magandang magandang morning. Kay Elizabeth Nabilchens, good morning man. Makaurag man talaga si Red, ang tambucho na garuna, tigkinit na lata, lalo na 10 oras din banggi. Iyo, dahil man napakinabang sa ordinansang pigpasarili sa tabako. Ano? Sabi yun sa nang may ordinansa, wala man pakinabang. Kagibugibo kan ordinansa na wala man pakinabang. Maray digdi, morning, maray na good morning sir. Maray na agaman tabi si mo, manay Anita Birata. Magiribo ka mo ng ordinansa sa mga pakinabangan. Diyo, para giribong ordinansa na yung mga pakinabangan. Ordinansa ngayon para ngayon ma-regulate ngayon. Kunyong, ano ito? Ano ito? Si Sir House Daiman ang nasiswito nata. Ano man ang gibo-gibo ni Birdhouse? Ige daw. Tarawan birthday, pakunsiluhan ta.
1: Good morning.
0: Uslao noon, happy birthday, batchmate Birdhouse. Pag salag sa na dyan, first time ko mag-greet ki Levi pa, dahi ka na nakakainom. Kundi nakakainom, magpainom. Jenny Shano, good morning. Kijina Coderes Bermas, maray na pag good morning man. Nagiling dyan sa Mayong Tiwi. Ay, inuton ta mga tugang so, kunyan, deworming. Adi, pagbultada ta, iyo tatirahon. Deworming is para uri. Na dinakop mga katindog na daragiton sa mga kababayan ta. Dinakop, duman sa Ormoclete. May aki patinduang, kunyan, inihong pigpapadakula si... tatay. Si tatay, ano ang pangarang kay ni Tatay Seryo. Tapos isunod ta mga tugang, so rinapado kan, kuyan, inihong kawayan, maribukon su tambucho. Iyo tatirahon ta daod. Kun ini an maray na paagi tangani na magkadisiplina may mga motor na mga maribukan tambucho. Ini dapat ang ordinansang gibuhon. Pagkasor ordinansang pasali man sa nabangan. Marasa pa, no? Marasa pa nangakapasar, isuruportaran man kan mga kagawa na din.
1: Good morning, good morning.
0: Ano na tayo?
1: Good morning.
0: Ayusin nyo. Ayusin nyo kasi trabaho nyo.
2: At sa buong luha, lalo naging sama, naging tanong.
0: Alas 8:06 na. Hoy. Ang galgal, sabi kan, pagirumdum di sa samuya para sa nayan na sa tamang edad. Dahil magparagal.

0: Nakita mga tugang ha sa mga nagkakapirang paglilinaw nyato kan mga ganap sa satuyang palibot. Ta nagpatanid na tabi ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology na posible po na magkaiguanin makusog na eruption o explosive eruption, makusog na pagpusngak ang Mount Mayon. Magatugang matapos ang naman ni Inglaba as in pagbuganin mga abo na 13,128 toneladang asupre kada aldaw, ini na po ang pinakang halangkaw na nairehistro na tabi sa laog ng 26 na taon. Sa report po kan PBOX, kasudma na bukag na nakaabot yan sa Santo Domingo, baka kay Buda sa Malilipot, ang abo. Bangan pa sumayon, dinarana duman sa kunyan ano, sa inangan ito. Sa ibang lugar, nasa Ormoc na ba ito dinara? Dinara sa Ormoc. Sa so Mount Mayon. Bako, Sir Ed, Renzo, yan, si Renzo Solomon, yan, iyo pa yan, Renzo Solomon. Ami kanyeta, tama ini. Mga magturugang ini. Morning, Sir Ed, binabati ko po ang family ni Guzman and Tori. Sabi ni Tori ni Guzman, Joanne. Romel Maglasang Mirabel, marina pagka-morning tabi, dyan sa Bakakay. Dato Romeo, ang nag-iisang dato digdi sa Tabaco City. Ngunyan, ang makahuroa dit digdi mga tugang tabi, pagkapigbugtak na sa alert level 4 ang kamugtakan kan mayon. Iyo po, pag iyan nangyari, ang mga residente na nasa 7 to 8 kilometers permanent danger zone or extended danger zone, mga tugang, namimiligrong ililipat man po sa mga evacuation centers. Paglinipat, amo na naman, pakakanon kan gobyerno mga katindugon, ta irarayo sinda, duman sa saindang lugar, kung sa sinda nag-i-star, isasabay sinda sa mga nyaon sa evacuation center. Adi po, o kaya, sana pumundo naman si Mayon, magtrangkilo naman ko ta si Mayon, ta uyugon mo, halawigo na po, pakan Enero, Hulyo na ngunyan, matatapos ng taon. Sige sa nang atot-atot ni Mayon. Kung bagaman, bumiyo na lugod pagpusngak, tangani na makabuilo na siyang malimpihan ang laog niya. Ade. Oh. Pero mas marinining kuta na padiit-diit sa naa, paluwa-luwa, sagot sa maubos. Oh, kadi mas maray mga katindugo na mag-ingat man giraray. Ang lambang saro sa satuya, lalong-lalo na itong mga naka-star dyan sa may pamitisan kan bulkan. Sabi po kan report digdi na naku ata may yaon da dyan sa may party kan Santo Domingo Malilipot Buda Bakangkay. Sabi nakadangog da aking mga pag kunyan ngurub-ngurub hali dyan sa may Mayon. Ito bagang so medyo garo bagang garong nagdurudalugdog natanog. Yan yung sabi digdi sa bareta na nagluwas. Kaya nahahadit ang mga kababayan ta dyan ano. Dakul-dakul ini. Pag 7 to 8 na mga tugang dakulon ining populasyon na ililipat na naman tabi mga katindugo. Ah, Negros. Dinara sa Negros tabi usla o noon. Sa Negros, sumayon. Oh, sorry na, Negros pala. Bako Ormoc. Ormoc kay kunyan pala ng Ormoc kay Richard Goma. Ano ka man ngayon duman sa Ormoc? Huto ngayon sa Negros dinara ako sa Ormoc. O, yun po yan ha. Ingat-ingat sa mga kababayan ta. Subay mga pananom. Pero dahil nang una kita kainin mga tanom niin ko niyan, maidali kita pagkutkuting kamuti o trusimana. Taba, ano dahil kita makakutkuting kamuti o trusimana duman sa may pamitisan kan mayon? Delikado. O, idali ang kuso...
1: Hala, tira!
0: Kakot-kot lamang ning kamuti duman sa may pamitisan kan mayon. Taba, kano, pumusngak si Madali. Oy, pero bago yan palang tabi mga tugang, sa Sursugun, sa bulan, nagpasali su mayor duman pagkatapos kang flag raising ceremony. May kunyan bagaan, dikit na patara-tara duman sa bulan Sursugun. Kasi ano nangyari? Babatikalo ning kunyan in tukawan mga katindugon su videographer kan sanggunian sangguni.

0: bayan kan Bulan Sursogon. Ali naman sa Vice Mayor's Office. Nagpunsa na ini sa post kan videographer. Paldo na ngayon. Ang pigpatamaan da mga katindugon kan videographer duman sa iyang sumayor. Kaya kan magtaram sumayor. Pagkatapos kan flag raising ceremony, nahiling su videographer hali po sa Vice Mayor's Office. Nagbibidyo. Pipalayas lumayas ka ngayon digdi. Nag-viral ngon niya na nga tugang. Ano na tayong Philippines? Nahiling na nindo mga gibugibo nindo ini.
1: Hala! Tira!
0: Sa iling ko, dahil naman ki-pressure si Rarom para pumusnak an. Halin na nabulos kan uson kaya dahil na ang ki-pressure sabi ni Uslaunon. Okay, mas mariman kung dahil na magpusnak sabi Uslaunon. Marilo, Bitonyo Wallet, Marina Pagka-Morning. Mga tugang, nagahati siya ang magurang kapamilya kan grade 4 na si Rex. Iyo, ang pangaran kan grade 4 pupil Rex Mission na nagadan grade 4 pupil ini kan Hugo Perez Elementary School duman po si Martires City, Cavite. Dahil sabi po kanina ni Rex, nagkaigwa ni libreng purga sa eskwela kan deworming program. Maski may pinirmanda si na pong waiver para sa programa, ang waiver baga na iyan, minsan pagtugot, minsan pagkontra. Iyo, duwang bagay. Na ako, magurang tugot ako na painumon ko ni pambulati o pampurga na aki ko. Ako magurang, di ako nagtutugot na painumon ni pambulati o pampurga na aki ko sa rason. Yan. Iyo yan, mga katindugon. Ngunyan, ang sabi mga tugang, paguli databi ni Rex sa Sendang Harong, nag-aagrangay na ini, nin sobrang kulog kan payo, kulog kan tulak, buda, suka, dapat kay ito, dinaratulos na sa ospital, adi, mga tugang. Pero hinapot pa ini kang ina, naritabi, ang sabi kan aki, pinainom ngay ako ni teacher nin bulong na pampapurga sa eskwilahan. Makaskason sa nadatabi, mga tugang, na gupo nin kalintura sa biktima, nagparadugo na sudungo, kinaagahan, Hulyo 3, binawian po ininin buhay. Iyo, pigbabasol ngunyan kanina kanaki, so nagpainom na paratukdo. Taaram da po kaini, kan teacher, na may kamatian si Rex. Pero, diragos pa, so pagpainom, nabulong. Kung initunay mga katindugo na sitwasyon, may panin. Kung initotoo ha, kung initotoo base sa statement mga katindugo, kasi dahil pa man nagluluwas, so pinal na resulta kan investigasyon, kasi gusto pong ipa-autopsy. Sa autopsy result kasi, maraman ta kung ano talaga ang pinakang cause kan pagkagadaan. Tamalay ta, igwaman talaga ning iba pang helang mga katindugo suaki, naunungan sa nakampampapurga, di ba? Kaya dahil itang mabasol minsan ang mga magurang na pag may mga arog kayo nitabi ng mga aktibidad sa eskwilahan, dahil nagkukooperar, tayo na nga niyan, may mga takot na namamatean sa saindang daghan. O baga, aki mo baga yan, ilag mo sa alanganin na sitwasyon. Aram nino ko nanta nagkakaigwanin pororgahan sa eskwilahan. Ay pasintabi sa mga nagpapamarahaw sa oras pong ining. Taiyan po na mga alaga sa laog kantula kan mga aki, mga katindugon, iyan da tabi ang kakmanga nutrisyon na naglalaog sa lawas kan aki. Kaya nagiging malnourished ang aki. Nagiging bansot dahilan kan mga alaga na yaon dyan mga katindugon, kaya nagkakaigwanin pampupurga, naginigibo. Nudi, arog kay ni, ang bareta na nagluwas. Bata sudma, nangangapudan man ang Department of Health. Sabi kan Department of Health, suportahan ngayon nindo ang samuya ngayong deworming program. Kung paano pa kay ni sumuporta kung arog kay ni ang nagluluwas na bareta? Kung ang tawo, kung ang publiko, kung ang mga magurang naghadit. Dawa pigsasabi mga katindugon kan Department of Health na safe. Iyan na bulong na pampapurga

0: may nagluwas tay mingon, may nagluwas sa bareta na may nadali. O paano na kaini ang pagkawi ko mga katindugon? May aram lamang ka muna kunyan, inihong natural na paagi. Bad may aram ka mo na natural na paagi kan paghali kan mga alaga kan mga aki nindo sa laog kan tulak ninda, di ba? Inihong natural na sana. Una kan mga DDS, ding back siya, part 2 na naman, so deworming, tamay na gada na grade 4. O, mahalat kita kan resulta kan inihong series of investigation tabi usla o nun, and magluwasa na ang katotohanan, and kung igwaman ki responsable, as in kung matod, so tinaram kan magurang na nagpadarasin daning waiver, dahil dapat ko ta ito pinirit. May kapabayaan pag-arog kayan ang nangyari? Paghabo ko ta na pag ang magurang nagsabi na na sige okay lang kasi safe man so aki ko. May kunyan dyan eh. Kami nga ni ako nagpirma pa sa na si Mrs. Can Waverman na dahil papainom mo so aki mita. Iguaning ko niyan eh. May abo buda may sipon mga katindugon tabi. Kasi haapoton man yan eh. Iba background din kayo kan kamugtaka to. Pero kung pinirit, kan sarong public school teacher o kaya kan teacher, sa ibong kanigo na po ning waiver, ito problema mga katindugon, di ba? O arog kaya na may naiswido. Sayang kan puturo, ha? Kung 8 anyos na aki. Ginigiboy ni kan gobyerno ta, akol da tabi, ang numero bilang kan mga Pilipinong bansot. Budakang inot pa man, may deworming na baga. Haluyon ang panahon ang deworming na ginigibo. Ngunya naman sa natabi, nakulibat ini, naigwaki, naiswido. Igwaki nadali mga katindugon tabi. Gusto ninda, daing bansot, vitamins and painumon, sabi ni Joel Tan. Huyo adi, vitamins sa sanang itaw sa mga aki. Kung sa waiver naka-indicate na dai patumaron tapos pinatumar kang maestra may negligence ito obvious na uno madadali digdan para tukdo pag nagkataon. So kamo sa mga eskwelahan ha maging leksyon ini sa mga para tukdo na ambida usla unon kung baguhan pa sa para tukdo ani oh. Medyo kunyan ini, alarming ini mga katiling ini, na dumampo nangyari sa may party po kan Cavite. Ayaya, dubli ingat ha. Baka igwa pa kayo mga eskwilahan mo niya na siring kayo niya ang kampanya, pam, kunyan, programa ni pampapurga. Baad magditlog o dan mga magurang kayo niya na mamuya na magtugot bata. Pigiling ko pati ang kunyan kayan. Ayan bagang bulong Draculao na di. Draculao bagang bulong na pigpapainom na iyan sa aki. Iyan na pampapurga. Pero may iba na yan pigtataram na kunyan, inihong safe and effective databi yan ang mga pampapurga na iyan. Lukban papaid, pwede yan pampapurga, sabi ni Oliver. Natayo tabi Papa Bear. Arin nanti gagamit yan Papa Bear sa lukban, warming lukban. Ari niyan, so kunyan, ano ang gigibuon sa lukban? Pakalakagaan ang lukban. Dey, ko tataw ka. Ano ng lukban? Papakun sa ng lukban tabi, birdhouse. Si birdhouse na buhay, si birdhouse. Happy birthday, birdhouse. Dey ka dyan magpapara-participate ka mga lukban-lukban na yan. Pumadara ka ba ya, birdhouse nin pansit dig dita? Birthday! Pakantunin mo naman kami. Marilo, Mirandilla, Marina Pagka, morning. Ano ang pigibo sa kunyan sa lukban? Hello, Marina Pagka, aga.
1: Morning, Sir Ed.
0: Po, good morning.
1: Apo,
0: ayun po, ayun, yung maripa, ikaw nag-roof rin best kape. Ako, subago pa.
1: Yes, Sir Ed. May ano po ako duman sa anan, tungkol po sa...
0: Deworming?
1: Apo. Ako kaya tabi kang Sir Ed. Ano mga aki ko? Kang inot baga, dahi ka ano mga purga?
0: Dahi, oho.
1: Mga 80s ata.

0: Iyo po.
1: Ang gigigibo ko lang po ka iyan. Dahil ko pipapakaon sinda kang mga sichiriya baga sir eh.
0: Oho.
1: Tapos iyan hon mga tuyo.
0: Mm-hmm.
1: So tuyo bang anoan? Mga alang?
0: Iyo.
1: Dahil ko sinda kang pipapakaon. Tapos kung halimbawa man madiwarman ako sa aki ko. So ini po bagang sumabataon na kulay dilaw na ba, burak.
0: Hindi ko daw yan aram kung anong klaseng burak iyan.
1: So, dahon po kay to. Gikirikisi ko ito. Pagkipugos na tulak ka
0: aking. Ay, okay.
1: Kung bako naman po, ining guyaban o baga.
0: Mm-hmm.
1: O yun man po ang pigya, ano ko, ang pag-udto, pigdalapog ko ang aki ko sa tulak tapos sa likod.
0: Mga natural sana, adi.
1: Iyo po.
0: Oh.
1: Sir. Hanggang ngunya, nag-aragom na lamang ang mga aki ko. Daya kung arog ka na ngaya may nagaan, mati-warm ako. Mga herbal po ang pigaano ko kang inot.
0: Iyong.
1: Maski ano ngunya sa makwapo ko, sa aki ko, bigtaraman ko. Iyang pag-ano niya ako inot. Sa mahangot po baga Sir Eda ang ano, kuyaba, no?
0: Iyong, nadidismayo kayo kang hangot. Anong? Dismayado kang hangot?
1: Tapos ang pag-anong anday ko talaga pigapakaong kan mga subawal baga saan talaga Sir Ed. Mm-hmm. Mga manggiraray, mabubuhay manggiraray.
0: Ayo, so, mga alaga. Iyo tabi madam. Dakulag bagay ano na may tarog kay ni may nangyaring insidente, difficult na.
1: Iyo po nga ni, makairak man kayto so maestra, makairak man so
0: magura. Correct.
1: Tarog po kayto nangyari.
0: Ayo, ta ang gobyerno baga ko tama kamautan. Eh kung arog kay ni may naiswido, paano na sisay na makargo kang problema?
1: Ito nga ni. Tapos baga tabi si Red, pag may sipon talaga ang aking ngayon iyan.
0: Ah, iyo. Kaya pala nakabugtak duman sa waiver na pigpirmahan ni Ming. Kung may abo, may sipon, dahil talaga pwede.
1: Iyo po. Delikado baga ang bulong na na pagpurga.
0: Uh-huh. Iyo.
1: Lalo kung maluya baga sir ang resistensya kang aking.
0: Yan. Mm-hmm.
1: O iyan po ang ano dapat anong kan mga magurang kang sa eskwelahan.
0: Mm-hmm. So aki pirmi pang malong si Ade, kaya difficult man ang God.
1: Iyo po.
0: Iyo po.
1: Mm-hmm. Nailing man po baga sir sa
0: kamukta ka. Iyo.
1: Kung talagang malusog ang
0: aki o ba po? Iyo. Iling man, iling man. Iyo. Salamat tabi madam. Salamat sa salamat sa pag-share.
1: Iyo po. Nagdadangot sa imo.
0: Iyo, salamat po. Si Sepoy ni.
1: Si Shirley Beller tabi din sa natagtabi, Sir Ed.
0: Manay Shirley Beller. Salamat. Si Manay Shirley Beller kan datag Santa Teresa Malilipot Albay. Natural sa nadatabi uslaw noon. Natural sa nadatabi birdhouse. Sabi ni Manay Shirley Beller kan datag Santa Teresa. Oh, maray pa si Manay Shirley ta dakulki na araman. Napaagi mga tugang tabi. Sabi digdikan mga paradangog ta, bako po related sa pigtakil mong unyan, pero baka po sa paagi digdi, matawan ang kiatensyon ang problema kan tubig sa misibis, kan tiwi. O di sige, bako dahil related aram. Sabi ni Kebsa Bilsad, o dyan sa misibis tiwi, ng supply po. Pero ngunyan, naraot po sila niya kan supply ninda kan tubig, hali sa bulod. Kaya ora na kisupply ang mga gripo po ninda poon po daa kan Marso. Ngunyan, igwan na naman po na medyo sang LGU ta pigsusuplayan sinda gamit ang tangke, pigkakargahan tapos pigrarasyon sa mga gilid-gilid kan tinampo sa mga drum, buda balde, nakarabang, okay man po. Pero sa hiling ko, mas maray kung mapakarhay, mapaayo, so dati nindang din niya kaysa mag-asa sa rasyon kan tubig, kan tangke. Tama yan tabi, Kebs Belsad. Picturean mo Kebs Bilsad, ipadara mo sa sakuya o kaya videohan mo. Ah, tagibuan tanin, maninigong kunyan, pangapudan sa LGU kan tiwi. Yan na sa indong problema. Kay Rina Valladolid, good morning Sir Ed, pabati po. Taga San Antonio, Bunayon family, Coloma family, Columna family, and Cervantes family. Sabi digdi, kan panahon nani burakan na ila ga ni uslaunon. talagang magbarkada ka mundo ni talagang magbarkada ka mundo ni uslaunon. Uslaunon. Madali ka madali nang i-reveal uslaunon ang titidig ni

0: Binuking mo si Birdhouse at anong nagpaparapangaran kang Birdhouse, binuking mo mga lebi-lebi sanoy sa Indo. Patangin na min kita katunay na pangaral. Pigbong mo pigla. Didis na pano ni kani. Pigribil nga yan nindo. Minaro dahil sa ko. Ditan panagod akong mapadukan. Paano nindo masabing epektibo iyang dahon-dahon? Nahiling nindo. Tan mga tableta o syrup na 24 hours iluluwas mo na tigbak na daasabi ni Usla unaon. Na kunyan gayto nagtapo. Goya mo dapugon mo kandaho pigdapog daon. So inog po Sir Ed, napalan kan lukba na hino. O na ako pigpakala ka ko. Uba kan lukban. Hinog na lukban pala. Ano ni sulukban lukban da ba? Kung lukban da ba ho, magurugastos. Magurukan tinad. Ding. Di ba? Tinad natural.
1: Ilong-ilong.
0: Uda kol na ka-relate kan kunya na ni si Sir Peter na Barcenas. Good morning. Lukban baga po. Nakakapaluwas mga paraan mga aking ngunyan. Dain na makaon kan lukba. Tama sa krot. Nadidismayo man ang gadkan lukban ano. Bawal man po talaga pa inumon pampapurgan aki pag may kamatian. No. Ang bida talaga o nadali. Sir Ed, chewable baga gayud ang pampapurganaan. Inda sana. Taday, kan nag-atindir ako ng papreskon, pinahiki ko niya ini yung pigpapainom ang katindugon. Baka na. Nahadit ako magiling. Bunga ka ni Pilipir si Rinsa na ang pigpakakan mi, pwede man daayan sa manok pang papuro. Iyo ang manok nga ni pala na no. Matiba yun maghanap ni kunyan, natural na paagi. O sa pagbulta da tatay, guwapa kita ni kunyan, inihong sandamakmak na pagiromdom digde. Paaday na naman kita makabuyo. Sa pagbulta da ta, ining dinakop na para uring pag-iristoryahan tatabi mga tugan.
2: Hala, tira!
3: You're listening to One Radio FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: With

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can go into gaming, EH, or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Good news, mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarapong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
4: Ling, kahit uugod-ugod na tayo, eh dapat active pa rin.
5: Di na kaya. Kaunting galaw lang, agoy-agoy na.
4: Pero pag gusto, may paraan. Kaya bahin lang kami ng bahin ng Paulinimed sa buong katawan.
5: Siya talagang nagpapahid sa akin ng Pau. Banding na namin yan eh.
4: 10 years na kaming nagpapahid ng Pau.
5: Kung pulis, powder rin ang gamit.
6: Tama si nanay. Kaya di ko na hinihintay pamangalay ang mga paa at kamay ko. Dapat kasi hindi pasmado. Kaya pahid lang ako ng pahid ng Pau Liniment na may sikamo extra anytime, anywhere. Hanggang 8 oras, ramdam ko pa rin ang nanunuot na lamig at init sa katawan ko. Itong anak kong teacher, user din to eh.
7: As a public school teacher, di biro ang pressure sa time. Kaya kailangan ko talaga yung short but quality sleep. Best remedy para ma-achieve ko yung mahinding natulog, pahid ako ng Pau. Sa noo, sa inong, sa kamay. At ginagawa ko room freshener. It's worth the price. Kasi alam mong hindi ka dinaya. Siguro for me, Pau Liniment is a must-have in every Filipino household.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance.

0: skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. At maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago ba was everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para care tips. Kawai Max Whitechip Nutchin Skin.
1: I Beauty Soap and Lotion of AC Essentials, Lotte Mart, Novo Supermart, and American Grocery.
2: Patuloy dahil ay napakahukit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
4: O nakulon lugon nagparasyer digdikan mga kunyan, herbal na paagi ni pampapurga. Sabi ni Balot Tarakyon, huyan gayud na bunga, ta manok nga ni napupurga, supig og basbaga, iyo so color green na kunyan bunga. Anpig pa kunyan baga ka ang kan pampapurga sa manok. So kunyan pa suputot pa, o suputot pa ba kung iyo sir tope? Araman kan mga parabola, tilam dyan ang pupan ang God. O sabi kan sa kuyang namumuta na ina, kami da ka ito, pipaparong sa nakan kinri kisi na dahon kan guyabano, epektibo da talaga. O igwa pa lang kay mga siring ka na paagi. Dismayado da talaga ang mga dragon dyan sa tulak kan aki. Kung dragon na yan na may buk-buk na. Hala, dismayado da. Sukat kaya dahil na nagpa-practice kan mga herbal na paagi. Adi, sabi ni Nina Valladolid, finally Sir Ed, pakailin ko sa imo, yugu-yugun mo ini. Haluyo na kita sa ibabaw kan kinaaban nagkukunyan sa social media. Ngunyan sa nadako nahiling ni Manay Rina Valladolid. Salamat na nahiling taka maski sa Facebook sana. Magayunon pala nahiling muna. Tasubusis ko ang magayun. Bako lamang sinabi na, gwapo, unong ka pala. Pailing muna eh. Pwede man sa nadangugon ang busis sa radyo. Niman si Manay Rina. Sabi ni Di, yunon pala na ang busis. Kaya mo kantahin si kanta ni Kenny Rogers na Lady ni Garo. Saralaan na ining hururon. Lady. Hala. Mike Lisiana. Bupil, sir. Iyo. Anon, gigibukan bunga ka ni Pilipil. Richard Magalaman Ramirez. Marina pagka-morning. Salamat sa imong mga kunyan. True tips. Latigo 50, pati gis-gis tanggal. Ah, hiling mo naman ini. Laon. Mas maray na sa pedya na lang mismo magpareseta na pampapurga maliban sa pampurgang tigreseta, paturog, pampakalma sa mga taman sa tulak, buda, tigsur kanduk na kanaki, kundaing namamati bago pupurgahon, magagustosan yes, pero at least daika mahadit, no offense sa DOH, bako sa daing tiwala, pero sulo lang anaki ko, dipisil na siring kaan na may nagadaan, matatakot, makatakot buhay kang tao, si isa yung mananagot yan. Tama ka, abiyin. Kaya dapat, perming, pasiguro ba dong? Sabihon pa na, kunyan, safe and effective iyan. Arog kayo ni may incidenteng nangyari. Ang tao, ang mga magurang, magduduwa-duwa, mga katindugon, di ba? Mahalat kita, pati kan resulta kan investigasyon kaya. Putot na bunga, sabi ni Balot Rakyon. Iyo, putot, idapog, kusan ribo, ang angog tabi papait gabos na yan si Butla daw anong dapog mo kisan ribo dahil na umayan ng si Butla. Si Butla dapat bako dapog na san ribo ang pigpahit mo, dara ka ni Mbote tapos laganan mo ning host tayo na ni Dextros. O ni mga tugang duman po sa ining barita tadigdi. So, pagkahira, alat to ng otopsiya, tabako man gabos na daming. Iyon, kung baga isolated case, huslaonon, iyon na inihuslaonon sa tigsasabi.

0: pina, baka man ang may manti so angki, pinainom, kaya nadali. Iyo. Or baka igwapa ning, kaya nga ni, habo pa inumon kan magurang, tamay waiver mga katindugon, ta, may kamatian, aram da kan para tukdo. Iyo sa istorya. Iyo. O kaya, siring kan mga katindugon, so nangyari. Uning una, so, sa Ormoc, Leyte, ini pala ang suping sasabi ko, husla una na sa Ormoc, si Tatay Seryo, dinakop, pinusasad mga katindugon, kan mga otoridad, sabay po kan DNA, ta sumanga hoy, tanom siya man sa na nagputol, pinang, ginibon niyang uring, piguring kayo ni mga katindugon, siguro may nag-usip, na tagaduman sa sainda, kaya sinakyada kan mga otoridad, nagduman sa taga DNR, may kairiba ng pulis, pakaaktuhin na nag-uring, pusas tulos man mga katindugon ang inabot, naaktuhan nga ni, pag ang krimen baga naaktuhan, dahil nang hukos-pukos iyan mga katindugon, pusas tulos ang abuton mo, dahil nandakul na uri investigasyon kayan, kasi nahiling tulos na nasa akto na pigigibo mo ang sarong krimen. Arog yan kayan tabi. Kudi, nakaguno ini mga tugang tabi ni suporta hali po sa mga netizens, hali po sa social media. Sabi kan mga nagsusunog din kay Tatay Seryo, iyan sa nangayang kaya ninunda ko po. So mga maabas ngayon sa gobyerno, dahil nindo ngayon kayang dara ko po. Inuton ngayon nindo dara ko po. So mga nagtabag nin pirak na pagkadro na kula. Sabi mga tugang kan mga katugangan. Ano?
1: Hala, tira!
0: Aram nindo ako, sabot ko ang sentimiento kan publiko, kan tao. Sentimiento nin pagkadismaya sa sistema kan justisya na igwa kita. Maski sisay man talaga, bagatugang tabi, pero rumdumunta na igwa kibatas na nagbabawal. Lalong-lalo na sa pagputol ng kahoy, dawa sa diri mo ang kahoy na tinanom. Yan yung batas na dapat aramkan publiko. Bako, dahil dahil nagkakadarakop mga tugang sa mga malsibado sa gobyerno na nagtabag ng pirak sa gobyerno, involto sa flood control anomalies, ikabilang ordinaryong tao, magibo ka naman, nindain data, nimbalgado sa lay. Day po pwede, anaarog ka na rason. Gusto tang buksan ang isipan kan publiko.
1: Hala, tira!
0: Buksan, no, porke day nagkadara, involto control. Gusto ka sa lay, sige ha, natanganin na, na-corner ka tulos, tapos asan ka tulos. Bako arog ka yan, tabi.
1: Hala.
0: Day man kaya po pwede na, nagibo ka nimbalgado sa lay, maturo ka ng iba, uto ngayon ay nino didakop. Takos na ang pigdakop nindo. Oh. Dahil mo pwedeng irason iya.
1: Hala.
0: Iyo po. Por nga big involto sa mga manumalya, dahil pa nagkakadara ko na magibukan na ning ka. Oh, magkakaproblema ka. Lalo kung tiyos ka, pag-isipan mo iyan, tamas madali kang matiklo as compared man sa mga dempira. Kaya dapat mas pulido kita sa detox day kita ng pambayad sa mga abogado. Dapat mas pulido kita na maghiro, mas isipon ta na day kita magusali. Tayo, tulos na nabuton ta. Di ba?
1: Hala, tira.
0: Pupusasan ka tulos. Bako po assurance na sumanga imbulto sa ngayon lang. Day man, nandadako. Iyan, kung may pira ka na makadulag ka pasiring naman sa Amerika. Kung day ka man sa naninpira para makadulag, makapasiring sa Amerika magtago, day ka mag-ibonin balgado sa lay. Nga ni, tranquilo ang kinaban. Sa mga otoridad mangkuta na winarningan mangkuta ng nanindo si Tatay Seryo. Winarningan mangkuta nindo. Tayrak man kayo, pamilyado. Ngunyan, kung sa pag-warning nindo, may nag-usip giraray sa sendo na dahil nagpupundo kan sa iyang salanggibo, that's the time mga katindugon tabi na gibuhon nindo ang sa indong mandato bilang mga law enforcers, di ba? Paan sa paghilingkan publik muna lugi sa nakamukan mandato sa indo na pigtao ipisilong patingo niyan pasabuton sa publiko mga katindugon ang siring kanabagay dahil kakan na disganado na naghahanin na pagda spalko kanpira pero ang napipitsugin so mga big time papasiram-siram dahil nino kayang buko doon kaya minaagranga yan publiko ay naku tayo. Pero pangapudan ha sa mga kapsiyos, mas kita, dahil mag-ibo tabi ni ano man na bagay na ikakaroot kan sa inyong pamilya. Iyo, isipo na ikapamilyado.

0: Pag ginibo mo ang maraot na bagay, madali yung kasana mapusasan, taday kang pirak, day kang makakadulaan. Kapag mapira ka, igwa kang makuko ang pandiura, di kang panilyong abogado na masurog si mo. At iyos kita, day no pagayin sa inyong pamilya. Una, tanin oras. Chad Boncol mo, huslaonon, salamat. Tes Kamatoy, Chaluse. Uminul mong na naman si para kayo na wara. Saro na sana nata da si huslaono.
1: Ala, tira!
0: Juanita Bondokoy. Para na ko na, masunod po tabi mga katindugon talubo tabako. Abangan na kasama yung Ma'am Sesquian Faction. Maraming ko na salamat tabi ha. Si Edward Dayos, wala mga sa kuyang angog, binalagatak digdi sa mikropono. Bilang pagsaludo sa sailor, hindi pa yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugon na.
1: Hala, tira!
2: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor PH or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
3: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
3: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
5: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
6: Sarge, good job! Mission accomplished! Uwi na!
7: Thank you, sir! Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
6: Dapat no retreat, no surrender din na!
8: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vibex Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
7: Honey, I'm home. Reporting for duty.
9: O sige nga, attention.
8: Vibex Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Vibex Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
11: Dr. M's Amazing Tea.
10: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
11: Dr. M's Amazing Tea.
10: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
11: Ang Dr. M's Amazing Tea.
10: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
12: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One voice, one mission, one station. One Radio News FM.
13: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
12: All in one.
13: Ito ang One News FM.
12: One Radio.
13: Tindugo na.
12: Picolandia.
14: One Radio.
15: You're listening to One Radio
13: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
16: Wagan, ayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhayan.
17: Hadun say do, can call for Christ ministry. Digi na sa One Radio 91.3 News FM.

Maraina Martes nin aga, kamusta ka na nga ba katalubo at ba syempre no yung health nga ito ay pato sa volcanic ash at ito ay naramdaman daw ano at sa Domingo at hindi lamang sa Santo Domingo sa may halos sa lahat ano sa district except sa Malinao and Tiwi. So yung ash fall dahil nga sa habagat ay nakaabot na po sa Bacacay, Santo Domingo, Malilipot, Asindig de Tabisa, Tabaco City. Kaya mag-ingat, mag-ingat at mag-ingat, ano? So of course, ang epekto sa kalusugan po nito ay iritasyon sa ilong at sa lalamunan, yung pag-uubo, sakit na tulad ng bronchitis, iritasyon sa mata, sakit sa balat. Kaya pala lately, hindi, in fairness naman talaga, no? Parang medyo feeling ko ay nagkaka-allergies ako sa skin. So, yon. So, medyo mag-eat at mag-ingat. Kung lalabas po ay mag-face mask na. Eh, para sa, well, syempre, no, sa ating kabutihan din naman. And shout out po sa mga lingkod bayan and government workers na naka-tune in ngunyan. Hello, syempre kay Ate Luvia Bigueras at sa inyo po na nakatutok sa One Radio ngunyan dyan sa may City Hall. Good news po sapagkat ang GSIS o ang Government Service Insurance System nagbigay di umano ng increased funeral benefit para po sa mga government workers and qualified pensioners. So from 30,000 magiging 50,000 na po ang claims sa hali sa pagkagadan ano occurring for 2026. So, if available to qualified as separated members entitled to future separation or retirement benefits, old age pensioners who opted for retirement under Republic Act 1616 despite being of pensionable age under RA 8291 and members retired under RA 1616 before it took effect, provided they had tendered at least 20 years of government service. So, ang mga claimants po magsasubmit ng prescriptory requirements including yung members kit, isang valid government-issued identification, other supporting documents depending on their relationship to the deceased, at yung mga non-spouse claimants naman also must present proof that they paid the fee. Ako talaga namang deserve nyo yan, ano, yung mga benepisyong ito. Kaya talubo mga obrerong panggobyerno. And speaking of tumalubo, ang tumalubo kahapon sa ating talubo quiz ay si Margie Belhica. At narito na po sa One Radio ang inyong gift certificate. Kunin nyo na lamang mamaya at the end of. At kung may kayo, kayo mag-text sa 40967. Happy, happy listening kay Christian Macenas, kay Romnick Bilao. Sabi, good morning po, Ma'am Cecil. Kay Shirley Sabilia Belir, kay Cheryl Flores. And sabi niya, good morning po, Ma'am Cecil.

0: lives would be at stake. But when one chooses faith, conscience, and integrity, in the end, whatever you lose will be nothing compared to the peace of mind and heart that you will have. Number four, study a dissonance. You easily identify how and where it affects your decision and forming. Alam niyo po ang cognitive dissonance, psychological part that your actions, beliefs, one. Because the human mind craves harmony, mental friction, stress, forcing you to either change your behavior, alter your beliefs, or rationalize the inconsistency to regain mental peace. Sa madaling salita, kapag may sumasalungat sa iyong paninindigan, integridad, at mga mabubuting nagkakaroon ng dilema, luhan sa ip, yan ang dissonance. Sa harapan mo, tama. Kaya iniisip mo, mali ba ang sumalungat sa korupsyon, sa kasinungalingan o anumang kabuktutang binabahagi sa iyo? Sabi po ni Miko dito, kapag may disconnect sa iyong sariling integridad, pagkatao at mabubuting nakagawian, pause, pray, process, and then pull it off. Matapos mong mag-pause, manalangin. Manalangin ng matiintim. Pagnilay-nilayan kung ano nga ba ang nangyayari sa iyo at gawin mo kung ano ang tama. That way, you will be true to your own convictions. Nothing beats a clear conscience. Katalubo, never forget that. And lastly, panglima, get out of your echo chamber from time to time. Naririnig nyo naman kung ano ang echo chamber. Ito po ay isang grupo, isang pangkat na tila pulong at niriri o sinasambisa ang paniniwala ng nasa grupo. Bawal ang sumalungat sa inyong paniniwala kahit na nga kitang-kita na maling-mali ito. At dito nabubuo ang fanaticism at yung blind loyalty. Na kahit na nga mga credible and solid persons na ang nagsasabi na may mali sa inyong pananaw, kahit experts na ang nagsasabi patungkol dito, imbis na pakinggan, hayun kukuyugin online, ibabash at ito troll. Well, sa isang pambihirang pagkakataon na sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian nang nag-guest siya sa isang political online talk show, nang tanungin siya kung nakakaapekto pa rin sa kanya ang mga negatibong komento at mga bashers, aba, kanyang tahasang sinabi, yes, kasi tao lang tayo. At totoo nga namang nakakaapekto ang mga bashing at negative talk online. Kung kaya naman nangangailangan mag-step back tayo, i-test natin ang mga mensaheng ito. At kung hindi siya sumasalamin sa katotohanan, kabutihan at kahusayan, nararapat na ating suriin itong mabuti. And while you're at it, remember that is right all the time. Not even your own member. Thus, the need to sit from time to time. Yung nga yung sinasabi ni Mayor Vico, ano? No, from your own member, of your own echo chamber. Suri yung sa echo chamber, baka naman namamali na kayo ng gawi-gawi at mga pinaninihan. Sa Webes po, ating itutuloy ilan pang tips ni Pasig City Mayor Vico Soto on how not to get eaten by the system. Para sa Talubo Tips, ako si Cecil Amog.
1: Gusmit ang iyong pangarap. Nagsta-arali, sawa, pakay school.
2: Man, nalulung sa droga at sa barkada. Elementarya, pagtako.
3: Nahiya ako sa ko, ginaking pag-aaral. Kaya laling ako sa kums. Ayun, hanggang ay pa ako nakakabalik ng high school.
4: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio, sa Talubo Tobacco.

0: Magkasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
1: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
0: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: kailangang gawin para maka-enroll kami, DJ? Ano ang kailangang gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One.

0: 5.
1: Naku, salamat sa Diyos at may Talubo ALS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
0: Talubo ALS, this coming June 17th, sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo ALS, Talubo Tabako.

0: Impormasyon manunungod sa mga trabaho asin pag-iempleyo. Hani una Palubo Peso in partnership with the Public Employment Service offices here in the 1st District of Albay and in the Bicol Region. Palubo Peso.
1: Okay, at nasa linya po ngunyan, of course, ang ating broadcast partner. Walang iba, kung hindi ang butihing Peso Tobacco Manager, si Sir Sosimo Buenconsejo. Good morning, Sir Simo.
2: Good morning po, Ma'am Cicel, Sir Manny. Sagabos po ng inanyog sa One Radio. Good morning po.
1: Mm-mm. Okay, Sir, kamusta po kayo sa City Hall? Okay lang po kayo dyan?
2: Okay naman po, ma'am. Okay po.
1: Okay. Sige po. So, meron po ba tayong mga i-share na mga job fair o di kaya ay local recruitment para sa ating mga tagapakinig?
2: Okay. Bago po yan, ma'am. After po kang flag ceremony, nagkaigwa po kami si press con dyan po sa conference of the City of Tobacco with the mga media men. Regarding po duman sa Duly Integrated Livelihood Program na with partners with the Department of Labor and Employment and LGU Tobacco City na award po to seeking 5,102,000 and 5,250 pesos para po ini sa 115 units na padyak na itatawad na po duman sa mga para padyak Tobacco na ito pa ang recipient po kayo, iyo po ito sa mga 1 to 3 years unregistered padyak dahil nga hindi po nila pinipid na.
1: Okay.
2: So, kayo po ang tapong matabangan na matawan sa inaking padyak para po mapadago sa pagpasayda, pagpasikinakan sa inang mga aki. Nanganin po pag nakatapos, pagkabot po sa employment opportunity, yawa po ang public employment service para po makatabang ko sa inyo.
1: Ay, ang gandang balita. Congratulations, sir. Ano? Salamat naman sa Diyos. Sir, may tanong ka ako about that. Paano po yung mga nagpaparapadyak na antagal na nilang mga drivers pero hindi makaipon, hindi makabili ng sadiri nilang mga padyak? Meron din po ba tayong tabang na naibibigay sa kanila?
2: Opo, aside po kayo itong mga operator na talagang dinapiditin na may nakuha kita po sa mga para padyak na talaga pong yaong nag-iigaw sa mga sa buhay para makapaiskilakan sa mga mga aki through boundaries.
1: Oo.
2: Kaya ginibutan na lang po na may natakwan man po kita kayo.
1: Wow.
2: Na magkikwa man po kayo sayang padyak na magamit niya po para po sayang pamilya.
1: Oo.
2: Opo, naday na po siya ma-boundary.
1: That's good. Nako, good news yan. Ilan po yung natahuan or nabigyan? Na mga para padyak drivers na nagba-boundary.
2: Yes, ma'am. Nasa 115 units po ining padyak. Sa ngunyan po, yaw na po kayo ng kwarta sa LGU Cartabaco. Bagi po ini sa back para po mabidding. Then, before siguro po magtapos in December, maawad na ini demand sa mga recipient po.
1: Wow! Pwede pa bang mag-apply?
2: Actually, ma'am, kadakol pa nung aplikante, kailang may qualification mga pangduli na dapat po bakunan 4-piece po ang recipient.
1: Bakong 4-piece ang recipient?
2: Opo, opo.
1: Okay.
2: Non-4-piece.
1: Okay.
2: Opo.
1: So anyone can apply? Kahit sinong padyak driver, maaaring mag-apply? Basta hindi 4-piece?
2: Opo, okay, ma'am. Actually, ma'am, before pumawad din ng CIG na 5 million, naka-profile na po kami kay ni.
1: Naka-profile na. Okay.
2: Pag-industry po ini sa demand po sa 4-piece office para ma-certificaran, sinda talaga, non-4-piece. Sa kung 4-piece beneficiary po sinda, dahil ma'am po kay ni sinda matatawa na.

0: Okay, sige po. And hopefully by December maire-release yan, ano, sir?
1: Yes, ma'am. Katuwang ko po yung TRD.
0: Okay.
1: Si Ma'am Sharon po na siya po ang inisas kanikan sa mga paramat.
0: Ah, si Ma'am Sharon ng TRD. Yes.
1: Opo, yaw po siya sa iyaan mga record kay mga patyan.
0: Okay. Nako, salamat. And happy listening. Nakikinig daw po sila dyan, ano, sa TRD. Yung kanilang mga ayan, mga empleyado dyan. Happy listening. Okay, sige po. Meron po ba tayong maishishare na mga LRAs or local recruitment activities halitabi sa Peso Tabaco?
1: Yes, actually ma'am, nag-inform na sa kuya po na nag-show, kumbaga nag-commit na po sa kuya ang Infotech Professional Services Incorporated, a corporation, para po duman sa mga, para po sa special recruitment activity na mga aplikante po kani mga skilled worker, engineer, na dapat po may experience para po makatrabaho duman sa Japan.
0: Ah, okay. Ano pangalan ng kumpanya, sir?
1: Infotech Professional Services Corporation po.
0: And I'm sorry, paano?
1: Infotech.
0: Infotech. Okay, sorry.
1: Infotech Professional Services Corporation.
0: Ah, okay. Sige po. And this is for skilled workers, ano? Mga engineers ang hinahanap,
1: mga
0: sir?
1: Mga engineer po. Opo. Gibuon po iningon niya na July 22. Yan po sa Peace Office po.
0: Ah, July 22. So ano-ano yung qualifications ng mga engineers na ini, sir? Dapat po ba lisensyado sila?
1: Dapat po with license at the same time po with experience dahil paluwas na po abroad na po.
0: Ngayon sir, yung mga first time na abroad, pwede rin?
1: Depende siguro ma'am kung makapasara sila po dito.
0: Ah, so may...
1: O pigahanap talaga po ninda, ito may mga experience na po dahil kumbaga po may experience na sa trabaho.
0: Ah, okay. Sige po. And ano pa po ang hinahanap nitong Infotech?
1: Mga skilled worker po. Welder, electrician, plumbing, tile fitting po. Kadakol ma'am, kadakol pa. Anyway ma'am, dahil ka pala sinasaya mo ito. Mamaya po may sinasabito sa mga dito. Sana sa luas kaya pa kung niya kang Peso Office.
0: Okay.
1: Ito po daraso, copy po kayo ito.
0: Okay, sige po. Ngayon sir, ito po bang job caravan ay matutuloy? July?
1: Yes, ma'am.
0: Yes, 23 to 24?
1: No, ma'am. Ito po job fair.
0: Job fair. Okay, go ahead.
1: Propose po kayo itong schedule is kung yan pong magabutan na August 6 po.
0: Okay, August 6.
1: Nag-commit na po sa kuya sa kumpanyang Honda Motors Philippines para sa mga lalaki na African. And at the same time po, nag-commit naman sa Kawang Itunami at the Philippine Corporation sa Saro sa Laguna para po tumahal sa mga babaeng African.
0: Okay, sige po. And August 6th, ano? Dyan, sa inpo gaganapin na ang job fair na ini?
1: Buon po na dyan mismo po sa Plaza Cantabaco. Mapakagalang pa ako mga kanapin po.
0: Okay, sige po. And sir, may mga naghahapot. Ito po bang meron sa Infotech? Special recruitment activity ng Infotech.
1: Yes ma'am, mayroon po ma'am, mayroon po.
0: Okay.
1: Mayroon po,
0: so sabi ni Cortezano, ano po ang requirements ng pipe fitters?
1: Kay Puan po may course yung in-situ. Then, ito po may mga experience niya siya sa ibang kumpanya na siya po nagtaang trabaho niya po, araw po kaya.
0: Okay. Yung kailangan po ba overseas ang experience o kahit local experience, kahit, pwede na?
1: Kahit local ma'am, paghali po sa dakulang kumpanya,
0: okay.
1: Ina-allot po yan.
0: Okay, sige po. And ano pa po, Arinader, sa pakinig? Driving test po, kamusta?
1: Kung yan nag-accident.
0: So tumatanggap po, pa rin?
1: Driving po duman, ito mampigya po sa pong training for work scholarship program.
0: Uh-huh.
1: Na with allowance po. Kaya lang po, siyempre sa limited lang ang slot.
0: Sa
1: first come, first serve po.
0: So first come, first serve. So ito yung TWSP, no? Training for Work Scholarship Program. So in other words, may allowance siya. Ano, sir?
1: Apo, may allowance pong 160 per day po.
0: 160 per day. Okay, sa test na malilipot. Okay, meron pa po tayong sa skills, sa tabako.

0: Livelihood and Skills Training Center. Ano pa po, sir, yung inyong mga ino-offer na trainings?
1: Okay. Sa ngunyan po, nag-profile kami kanon sa mga parapadyak po na kung bagay si napantukawan, then ang mga atop nindera route na para po ini may love ko sa upholstery making. Ikaw po kong slot na 150 na unit na padyak para po ma-upholstery making po.
0: Ah, talaga?
1: Oo.
0: Okay, ngayon kapag pero ito, kahit yung driver na nagba-boundary pwedeng mag-apply nito?
1: Pwede po dahil upholstery making po ini.
0: Okay. So,
1: para naman po mailin sa po dyan sa tabak, padyak po, kumbaga presentable man po ang side ng mga padyak.
0: At tapos dun po sa ano, TWSP din to, sir? Merong allowance?
1: Wala po rin itong allowance, pero mamayagi ko din sa training para po makaabot din para padyak kung paano ang pag-upload rin, paano pag-repair, kano sayang tukawan, kapadyak o rata, o kaya kung paano ang pag-atop kayo ni duman sa sayang padyak, just in case na mapalit po siya atop. Then kagana ko ni ma'am key driver seat, na ito baga pong atop man sa driver para rin siya mainitan.
0: Ay, ang ganda. So, bibigyan niyo po ng atop as in ng ano,
1: opo,
0: ng driver seat.
1: Yes, sa ngunyan, ma'am, nagpabrikit na po kami kito ko sa driver seat. Then, nagpabrikit na po kami kito sa solar. Dahil aside po kayan, igawaman po kung nagtataong nasa 400, nasana po, 46 pong unit na solar na ma-install po sa parapad jack para magamit po nindang may ilaw, may busina, may signal light, and then
0: makapitan
1: nila ang radyo.
0: Maraman, ano? Nako, sige po. Gusto niyo pong imbitahin ang ating mga tagapakinig, yung mga parabadyak na naka-tune in po. So, you are looking for 150? Tama? 150?
1: Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am.
0: Oo, applicants.
1: Pagdating po sa profiling po ka na 150, kinaugupan sa mayor's office, sinda po ang nag-profile. After na ma-profile po yan, saka na po ako ma-portal po.
0: Pero pwede pa rin pong mag-apply ang mga parapadyak. Okay. Saan pupunta, sir?
1: Tali po sa mayor's office po yan. Sa mayor's office.
0: Sa mayor's office pupunta. Sige po. Okay. Sige po. Gusto nyo pong, may question pa rin na itong si Corte Zano. May experience na po ako sa SGX company sa Bulacan, pero wala po akong NC2. Pwede siya mag-apply para po dito sa Infotech?
1: Sa iling ko po, kung Raymond siyang NC2, dahil ikaw siyang experience at ako lang kumpanya. Pero po, kung required ka ng agency na kayo po ang NC, dapat po makomplain niya po.
0: Okay. Sige po. Okay. Sige. Gusto niyo pong imbitahin na may questions pa ba? Tingnan natin. Mukhang okay na, sir. And meron po kayong gusto pang i-share na impormasyon na sa ating mga tagapakinig, Sir Simo?
1: Yes, ma'am. Ngayon pong last quarter kang taon pong ini, igwa po akong program na sa padyak painting para po mapinturahan sa mga padyak na registration po kayo ni Campus Starter of the Year. Malinig na po, magayon na po. Nasa 96 po yung padyak na sa kuya pinturahan. Iba-iba yung kulay po, depende po sa parada.
0: Ganda. So, pwede na mag-apply dyan, sir?
1: Actually, ma'am, last quarter pa po ini. Anyway, ang ma-identify po kayo ni TRT dahil si Darayaw na ng record. Then, nahiling man nila pang padyak. Kaya kung maparesto, nahiling po rin ako. Walang problema sa padyak po.
0: Okay. Sige po. Okay. Baka minsan sana, sir, din ang mga listeners din natin na para padyak, mabigyan din natin, ano?
1: Okay. Kasi magayon, ma'am, kasi ma'am, magayon po ang nahiling ko dahil sa mga para padyak. Ikaw po sila nga akin na nag-graduar po sa Rosy Community College, cum laude po.
0: Wow!
1: So, kapulaon po isang ano eh, dahil pagki para padyak po magurang ninda, talagang deserving sindang mag-eskwila. Kaya ito ang importante po na dapat matabangan.
0: Oo, tama naman. Ano? Marami rin akong kilala na para padyak sila. May mga college graduates, may mga teachers. So, mabuhay talaga sila. No, okay. Sige po. So, final thoughts mula sa inyo, Sir Simo?
1: Ano po, ma'am?
0: Hello, sir? Okay.
1: Hello po.
0: Meron po kayong huling mensahe sa ating mga tagapakinig ngayong morning na to?
1: Okay, sa mga willing po na magtrabaho, kumbaga po, magsubaybay na lang kami po sa programa po ni Ma'am Cecil pag may every Tuesday para po at least maraman po nindo. Tanganin ko may mga job opportunity, makalag po, kasabay po kami sa record po. Yun lang po.
0: Okay, maraming salamat, Sir Simo, at mabuhay po kayo. God bless you.
1: Okay, thank you very much, ma'am.
0: Si Sir Sosimo Benconsejo ang ating butihing

0: Peso Tobacco Manager.
1: Trabaho ba ang hanap? Day ka mawaranin pag-asa. Paniyo na ang latest job listings. Digdi sa Tobacco Albay and beyond. Trabaho alert!
0: Okay, bago tayo magtungo sa ating trabaho alert ay batiin muna natin na ilan sa ating mga tagapakinig. Pasensya ka na, Cherry Car, ngayon ko lang nabasa no yung mga messages mo at ito nga ano sunod-sunod yung kanyang mga mensahe. Okay, sabi niya, good morning po and shout out po sa mahigos na si Randy Andamos, Anthony Choi, Arnel Cabria, si Colin Botilo, si Lay Burse, always tindugon pa, kang San Lorenzo. Good morning! Hello din kay Geraldine Candelcid. Sabi niya, good morning, Ma'am Cecil. Hello kay Roaring Paglinawan na Emmy. Hello! At kay Ate V, sabi niya, good morning po, Ma'am Cez. And bati ko po ang aki ko na si Marlon Arabia Jr. ng happy birthday. Happy, happy birthday! Hello kay Beth. At sabi niya, good morning, Madam Cez. Kamusta po? And pa-shout out po sa Gabos na nagdadangog sa programa mo. Lalo na po digdi sa Zone 9, San Antonio, Tabaco. Sa mga tugang ko at mga aki ko, hello everyone. Sabi ni Mary Jane Benavente, good morning and shout out po sa Benavente family sa Ogob, Malinaw, Albay. At sa family Almonte, Martos, Ocampo, dyan sa barrio. At sa mama ko na always na nakikinig ng radyo simula umaga hanggang gabi. Thank you and more power to your station. Sabi ni Richelda Binalia, good morning, Ma'am Cecil Talubo, Tabaco. Hello! And sabi ni Jo Besmonte Burse, attendance check po, Ma'am Cez. Good morning! Hello! And sabi dito, good morning and pa-shout out po sa mahigus na si Ma'am Des De Los Santos, si Gloria Bono, si Fe Brutas, Adela Bosque, and Delia Basa Bacchio. Tindugon pa, salamat po. Tomorrow po pala ang ating Talubo Als at sa lahat po ng mga Als students. Ano? Ang topic tomorrow ay

sa careers@lccgroup.com or scan the QR code, ano? Digitabi sa page ng Peso Tabaco.

Okay, so ready na po kayo sa ating talubok quiz. So base po dun sa ating interview with Sir Sosimo Buenconsejo. Ano po ang mga hinahanap sa special recruitment activity ng Infotech on July 22nd next week? Ano po ang mga aplikantes na hinahanap, ano, ng Infotech next week po yan, special recruitment activity July 22nd. So, maaari nyo pong i-comment sa ating comment section. So, dalawa dapat ang sagot nyo, no? Dalawa po, ano, yung uri ng mga workers na kanilang hinahanap. So, dalawa po dapat ang inyong sagot. Ano po ang mga hinahanap na workers ng Infotech sa kanilang special recruitment activity next week, July 22nd, sa Peso Office? At kayo po ay ide-deploy sa Japan. Again, ano po yung mga workers na hinahanap ng Infotech? Ang deployment po ay sa Japan. At ang special recruitment activity ay gagawin po tabi sa Peso Office ng Tabaco.

0: Last job vacancy, Halitabi pa rin ano, sa BC. Sila ay naghahanap ng bakers, ano? Qualifications, NC2 certification in bread and pastry or equivalent high school diploma or equivalent, and proven experience as a baker or in a bakery production. Okay? So,
1: stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success, strengthen, and encourage. Here is our Dalubo story for the day with Pastor Mar.
2: Alam mo ba na ang lakas pala ng pakpak ng ibon ay 100 beses na mas malakas pa kaysa muscles ng isang malakas na lalaki? Isang ibon na tinatawag na swallow, ang sinakaraang lumipad ng 1,000 milya, ay bumabalik sa kanyang pugad, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa gumagabi na. Tunay nga nakahanga-hanga ang katangiang ito ng isang ibon. At ngayon pong umaga ay patungkol din sa mga ibon ang ating kwento. Meron daw isang lumang alamat patungkol sa paglikha sa mga ibon. Well, alam po natin kung paano talagang ginawa ang ibon. Ito po ay ayon sa aklat ng Genesis. Subalit ang kwento natin ngayong umaga ay hango sa isang alamat lamang. Ngunit ito po ay kapupulutan natin ng napakagandang aral sa buhay. Nang likhain daw ang mga ibon, sila ay pinagkalooban ng matatamis na tinig at makukulay na balahibo. Subalit wala silang pakpak, kaya't wala silang paraan at walang kakayahan para lumipad. Kaya't naglagay daw ang lumikha ng magagandang bagwi sa lupa at sinabi sa mga ibon, "Kunin ninyo ang mga pasaning ito at dalhin." Natigilan ang mga ibon at sumagot, "Pasanin? Tila napakabigat po yata niyan at hindi po yata namin kayang buhatin ang mga pasaning iyan. Gayunman, dahil iniutos po ninyo ay dadalhin namin ng buong puso ang mga bagwis na iyan." At isang kahangahangang bagay daw ang nangyari. Ang mga pasbagwis ay kumapit.

na parang may buhay sa kanilang likod. At nang kanilang ibuka, napansin daw nilang sila ay pumapailan lang sa himpapawid at napagtantila nga ay nakakalipad. Ang mga pasanin mga pakwala ayon ay hindi sila makakalipan pag mas kring nabanggit, lamat lamang o bunga ng katang-isip. Subalit may magandang aralin para sa atin na ang ating mga pasanin sa buhay ay magiging mga bagwis na maghahatid sa atin ng pagpapalang espiritual kung ito ay dadalhin nating kalakip ang sapat na biyaya ng ating Diyos. At ang mga pasanin ito na mga bagwis nating dadalhin ay maghahatid sa atin papalapit sa ating Panginoon. Sa Isaiah 40:31 ay ganito po ang nakasulat, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla, ang lakad sa walakpak ng agila, sila'y tatakbo ng tatakbo ngunit hindi manghihina, lalakad ng lalakad ngunit hindi mapapagod. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo at niyo po kami ng katatagan at kalakasan sa aming pagharap sa mga hamon na dumarating sa aming buhay. Gawa po itong mga pagsubok at mga problema na aming nararanasan ay maging daan upang kami ay mas lalong tumatag sa aming pananampalataya at kami ay mas lalo pang mapalapit sa inyo. Salamat po Ama dahil naniniwala po kami na ang lahat na inyong hinahayaan na mangyari sa aming buhay ay para rin sa aming kabutihan. At gamitin niyo nga po ang mga ito upang mas lalo ka pa naming makilala sa aming buhay at magkaroon kami ng tamang pagtugon sa lahat ng aming pinagdaraanan. Ito po ang aming dalangin ng may pagtitiwala at pasasalamat sa pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoong Jesus. Amen.

Okay, at salamat po sa lahat ng mga sumagot. At hello and happy happy listening kay Aileen ng Labnig. Hello din kay Tina ng San Carlos. Hello, sumagot din si Ambet Ken na Matanggihan. Hello din kay Carol De Castro, kay Alma Hioson Boralo. Yan. So sila po yung mga sumagot sa ating Talubok Quiz. At ang tamang sagot ay skilled workers at engineers, ano? At ang magbibigay na lang tayo ng chance sa iba, ano, Carol, kasi kakapanalo mo. Okay, ang susunod na sumagot ng tama ay si Alma Hioson Boralo, no, sa engineering and of course sa skilled workers, ano, ang hinahanap ng Infotech. Ito ay sa kanilang special recruitment activity this coming July 22nd, ano, sa Peso Office ng Tabaco. Okay, so Alma, ay maaari mong kunin ang iyong gift certificate bukas na, no, ng 10 a.m. Congratulations! And siguro ako ay mananawagan din na kay Christina Belchez, ikaw ba ay dali lamang, ha? Okay, I think sinagot kita, ano, Christina, si Christina Belchez Ortega, tama ba? Sinagot kita at ayon na sa mga ALS implementers natin, kasi wala kang SIM card, ano? So gift certificate na lamang po ang ibibigay namin sa inyo. At narito na rin sa estasyon, ano, naka-prepare na rin po. Okay. Maraming salamat sa pag-join yung muli ngayong araw na ito sa amin, Digdi-tabi sa Talubo at Tabaco. Nakapanayam natin na ang ating butihing broadcast partner, si Mr. Zosimo Buenconsejo. Maraming salamat sa ating technical director, si Kuya Manny Almoguera. Thank you, Kuya Manny! Stay healthy always! Ako po si Cecil Amog at nagsasabing may God prosper your work, your livelihood, and your spirit.

0: Magandang umago, maganda, Bicolandia. Ang hindi din, yung din dogon, makinig kayo, kayo dito sa 9.3, One Radio, din dogon, kayo magpadalaga ko, radio, din dogon, at... Magaga sa inyo, kayo ang dito lang 1.31 tindog. Hindi kayo magto talaga, patayin ko ninyo. Kaya dito tindog.
1: Mapapala Radio Tuesday. Sabi sa programang Radio Show, palakpakan naman dyan. Dito na mi. Kain ka na. Ka na ba? Ta ako tabi, tindugo na. Gunaroon niya po ang odoy ng bayan namang walang bahay. Ang saindong kaharutaan.
2: Tugo na.
1: Ang nagpapatindog kan saindong pagkaagon. Awesome po lamang. Kuna Radio Show. On 91.3 News FM. Tugo na. Ay, ano na. Nakap mo akong tabi. May nakapal doon na namang, ano? Manok from manok ni Awesome Fried Chicken tabi. Congratulations tabi. Ikap nga nanggaye ki sarwa na manok. Mapapaun si Ramo, si Luis Balbin. Paulalam. Dya, Luis Balbin.
3: Si Ramsana.
1: Kang barangay, barangbako. Po ha. Huwag naman o, from ta nagdara. Ay. Ay, nagdara. Erek, sa nadara mo so kalunggay niya. Garo, dakulon man ang gad na kalunggay. Since nadakulo ng dara ni, ano, ni Eli and siya po primero nagdalangga kisaro tabi siya sa nangga ka. Kaya be, live kitang sa ano, sa 91.m atupa, ito nga tok ng ngayon, good morning ilang hindi sa barangay ang taba pangibongalbal, good tot kay Marietta Bungkol na banda, oo, siya did you see it? Ini may mga taga-kabakay po ang nag-aimodig naman po sa lang, kaya kakabukadyo, magtuka ako sa live. Magtabi na ki ano, G. Mapantabi kit. Panay ako dyan sa one. Kapag nang gana dyan sa one. Kibas, courtesy of Beatrice. Matabi isa bombita dyan sir. Han barangga. Uso na. Kabarangga. Uso ay mga ni. Dapat tabi. Katabi sa kuna. Fight. So, at palang tabi mo na batangon. Oo, taba sa mga first. Nakapalos ako para po tara sa satuyang pahulaan mo. Si Hilda, nakapalo ka na sa Santa Teo Street. Lol, nagkakay bati Kel na happy birthday, Kel. Shoutout kay Oscar. Digdi sa Dola fam. Digdi man po sa tabako ang barangay sa lakay mo, Madam Os. Baysa na sa tuya tabi na pahulaan dapat nakapalo. Oh, hanapon ko ang mga follower. Shoutout kay

0: tampalay galing tulos ni Pampu.
1: Si nag-end. Salamat sa pang birthday mag-abot sa imon. Sabayan mo ang kansyon, ang orasyon.

0: Happy birthday.
1: Furniture service offered. Repair sofa. Remote. Make to order and cost. Car seat cover. Car matting. Padded walls. Deck and mattress. Dining chair. Eater cushion. Appliances. Furniture. Repair service. Zone 3. LBI. Along the highway. 0968-4319. At Facebook. Melchor. Clave. Or email. Clave.com.
2: Mga earth ng energy paglutong bahay ang last. Pero no time to cook. And your quality tamale and I'll do in the activities. Don't worry, Bragayon. Lutong ba? Shelby Lao, Lumpia, Barbecue, Fried Chicken Express, at iba pang mga ula. Wedding combo. Kung gusto nyong more variety, la Hey Rental. Waiting for it. Sarap. There's now. Located at Ziga Uno, Salbaco City.
1: Ini, hatod sa Indo. Kans Enterprises. Enterprises. Makukuha sa Intrapi Homes of the Vista. Tabaco mixer for 6G. Material. Gravel asin ibang cemento. Enterprises. Igwa naman. Padit asin saris arugal. Mobile scene. This is 0942-67-942-533-X-G. Barato.
3: Magandang tabako, magandang Bicolan dyan. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito, tindugon na. Kaya makinig kayo kay Osang sa 91.3 radio. Tindugon
4: na rin. Indopay, dyan po ang mga katang fantasy Marinaldo Tabi. Pa-shoutout man sa kuyang at na si Christian Luto Daaki Panira. Huwag sa imong program. At salamat po. Digdi sa bye-bye, Tiwi Alba. Pa-shoutout sa masarap. Kasi na ati suna. Duhan tabi. Desus. Lion Web, good morning sa mga taga-Kumon. Pa-shoutout sa aki ko na si Kim. Nagluluto kang, nagluluto pa sa nasa. Good morning tabi, Ma'am. Vicente Vasquez. Pa-shoutout na yaon sa tahaw kang kaba sa nagpaparak. Pakur nga mga taga Baladi, Malina. Kinurara talaga, no? Marites Brito. Siya dyan sa ano, pick and drop. Good morning sa may gusto mga delivery ride, pick and drop. Mga po, kansa indong magitong pagkaon. Lalo na magtaya na rin. Ayan, nang kamo dyan, drop. Pick and mga so, delivery. Biyan sa rin ito. Araram anak ni Ong. Na gusto ni Osang niya. Deliver. Good morning. Yan ang ita. Ano si Ariel Tabi? Mwachin, paano ka manggana? Emailin mo to, ay ini, pangaran, prak, ipto tap, sa mga punanan. Rosalina, ke, good morning. Rumina Gandorenzo Birata family, shoutout Australia, shoutout Tio Barciliano na digdi sa Kurokuro, Tiwi Albay. May manok na, sentro kang Tiwi, po sa barangay Tigbi Tabi, may manok kan, kaya sa nakang Jill's Burger. Or man, mismo kang Tiwi. Aran niyong dyan sa Tiwi Tabi. May manok niyo. Yun na nakatutok na Miss Spring Tabi. Ito na mga taga-bagong bayan kay Buda Mr. Ryan Bita. Salamat sa pabaga. Sa Jack Bombita. Pagmaon ay nanatawan ng kilong bagas. Saga naman Tabi Sir Ryan Bombito, Bombita. Nasa tabako kang unyan. Iyo Tabi Sir Ryan. Sige Tabi. Nasa tabako pala ngayon si Sir Ryan Bombita. Ano? Kang Bombita Generator Repair Services. Thank you, Tabi, ha? Sa last. Garo may ayos ang gamod yung digis. Anyway, shoutout sa mga Bombita Repair Services. Sa mga mapaayos kang send ang mga generator, magpakiiba. Unin na, oh. Tayo rin yung mga technician nag-aayos po kang

0: Kasi yung mga nakatutok na kasay. Mapahula na kanta. 50 ngon yan. Sige na, oh. Anong gibuon tabi? Para ma... Pa- sa kuya. Gabag ka. Sentabi masimbag ma... Oh, Facebook on radio. Sa Facebook on radio tabi, tabi magsimbag. Facebook live, yo. Pa na tabi, ha? Watching ang zo... Siligaya, Bonavente. Mariruk sil... Naghatod sa ano? Si Fe Opleda Cruel. Laban sa Buen Salida, Bueno Jessa. Your Boray ADC. Manay Marilu, sandi ko. O yan tabi. Day kitang series yan. At yan, pag day ko na hiling sa pangarers. O, shoutout pala tabi sa fourth worst. Mamat ko. Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Tabi sa warm food featuring.
1: Thank you. Thank you. Ang babait ninyo.
0: Nabik isarong bilao. Nabilao. Dakulin ang grabe. Dito. Kalidiotik para pa. Free taste ko pa sa roon. Hindi. Ramon tabi ang One Food Products Manufacturing. Ay talaga. Ramon. Ramon po ang One Food Products mga katindu. Oo. Abangan tabi inindo iyan ha. Talaga nagpasuko na ako kasood mo. Thank you so much tabi siya. Yan po sa Food Products Manufacturing. Abang ata nag-vlog eh. Ipapost ko tabi ni Matabi. Abad-abad. Iyo pa. Buda. Shoutout Gararay and Barcenas Balut. Shoutout kay Preciosa Dava na Urualdo nagubulabog sa One Radio. One Radio. Mga taga-barangaw kay Melanie and Dennis Mission. Subagupa. Subagupa din pa nagasap na. 30 na mag... Dali na.
2: Cheers, peace and justice. Magtagasap. Ay, magpara. Kanyang babi. Kaya rarabi. Wala ka mong mga chismosa ka ba? Mario, chef.
0: Yung, ina makong tulik. Subago pa sa Melanie Budin ni Daniela dyan. Magsap na nakamutod to na.
2: Sa mga nag-cheers, peace and justice. Magtagasap. Oh, na ipagpara. Mga buhay kanyang babi. Pakira. Pasarawaya ka ma. Mario, chef.
0: John, nag-follow na rin. Salamat. Na naman ako today, ano? Pinoto na naman ako. Naka-follow na ako. Pwede na daw mga Adrian. Pag naka... Oh, ano? Sige, oh, di-qualified ka na. Pag ikatabi na, inot digde, ang... Ano itong title ni Hula Kansyon? Ano? Kanta? Kanta ho. Di ko mag-ibokin. Para igaw kitang intro kay nene. 10 seconds na, oh. Sige daw. Sige daw. Kita para may 50 ka. Yan, or Gcash. Paita na ngayon. Seconds tabi ni ha. Pabati hi. Osborbo kang Tabaco City. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nang kantang yun. Mm-hmm. Ang giling-giling. Ang tiburse. Nagaparahan. Live. Tapos, din yung danahan. Ano na nga ni sa Facebook. Oh, nasend ko na tabi siya imo, ha? And, oh, yan, dugon. Giling-giling. Okay. Ba ang winner natin? Oh, hara na pa naman kita. Yan. Yeah. Sige daw. Ano nga? 4, 3, 2, 1. At ang agande mag-message sa kuya Talifa. Kumangkata section para mahiling kasan. Anyways, donuts pa. Mababaks ng mga manok ni Osang. Lang, pagregalo, enda, pambalon, donuts. Mababaks ng mga branches.
3: Walang maisip na pang snack. Ha? Pambalon o pampasalubong? Donuts. Zap Donuts. On. Pambalubong. Barato na. Masiram. Up Donuts. Mababaks ng mga branches. Kan manok ni Osang Fried Chicken House.
4: Miss brought to you by Jesus at Zone 7, Tagaste. Owned in Sir and Miss Lien, Jaya, and her pride of and construct gravel and sand. Hollow Forex, Ducks, Louver Blocks, Electrical Supplies, Plumbing, Abos na klase ng mga Ilya, Piper, Good Lumber, asin mga salt. Available naman ang SDA, Debit Card, asin, Home, Credit, Jaya Enterprise. Call 0908-14 o sa 0951-0842.
5: Uy, alam mo, pinakamalinis at pinaka-high-tech na dental clinic sa Legazpi ay Baco City.
6: Yes, friend! Mile Innovations ay nasa ground floor na. Door 6, ng double katabi mismo ng Santa Tabaco City with main level of ligging ang team ng dental expert patient ang baso dental care mo. They are prof ladies or pastan or bulot jack veneers washing gap closure impressive. Panalo ka sa Patients Dental Clinic. Garabi presyong bar.
7: For the perfect getaway city, at White Van, your for fashion getaway is full escape. Comfort shen. Taking views in our newly built co-patient friends. Miss the highlight? A stop view gained by greeneries, sana, coconut, and grahao trees. Tropical escape. Perfect for morning coffee, wins, or simply in nature. Book a fine book at White Van or Airbnb listing for event bookings at Puro.

Yan ang ang kantang Cool Color by Prettier Than Pink. Hindi ka mga babae magano. Ito mga talaga. Cool One Jam. Dekada nang nagsika, trumdum ko ini kang pagluwas kay ni. Puro sinda So, ang pinakasikat na kanta, Pink. All female Philippines. Known for playing their men's at a time na uncommon bagay ito kang inot na gaban mga babae. Mga baki, mga rap, Dave, and active influencers din po sinda. And sinda kang panahon na ito, buda, is ka na yung kasabayan mo kayo ito mga uso ba ka? Mga cool ka lang. 90s, tapos di na ako. Sa pang muli by Intro Boys, di ba? No, pero nagbalik na naman kita sa mga kabataan natin, Okay ni, tapos sabayan na di na ako asa pa, o di na ako asa pa. Ay, parang ganyan. Ning ko prettier than ang mga araw ka 19. Pero buhay ka ito. Garo di masyado ba kung komplikita? May mga buhaya. May nagtamang manayos ang kagkabataan. Kinder pa kita kayo ito. Ang balon ta kayo ito sa lao. Garo tigba kayo ito ni Ilike nagkaturo. Tamang sa kuya para magkaturo. Gainot baga, tun kita, sa tigpapakaturo. Ngunyo rang na kita, medyo ta, gahanap kikaturog. Lumalapas na naman pwede magkaturog. Makaturog, trabaho ko. Ikang akaturog pa mo, abo mo magkaturog. Ngunyo na, gusto ko lamang magpurpay nga lola. Kaya puhan mong kumpin kayo. Diba? Yan ang yung buhay, Gusto mo magkaturog ta, ganap buhay. Ang aking kapantingin mo, may kataning kapol na bala. Puro, bubuk mo ta, katurog na. Ay! Ay, na-develop ulit nining bandang ini ka. Tapos, ang saindang, band. Ang banda naran ko ta talaga. Pink yan. Binagunin din sa Prettier Than Pink. Kaya, kang, nagsikat ini, number one, kang 99. Wala nagsikat ini ng kanta nindang, lang, Isus, grade 2 ako. Pero grade 2 ako kay yan. Ang, kapating dugon. Gano'ng ang Wit Award nominee song, Kaya, yan ang Prettier Than Pink. Mag-i, sa love, so it goes. Na kasi, ang lang, diba? 1990. Gana mga katindugon, o tatiga ka-follow ini, eh dapat mo niyang pa-follow ka na, tababas na ang pangaran mo sa message. Sabi sa follow, kay puhan po, kadam o. Anong kataning kay, ipag makaturog. Eh ma'am, basta magkaturog. Biyo po, nakakadulag tabo. Yung baga, kainat magatig pa pakaturog ka, Jason. So, makakadulag mo, tabo mo nga ni magkaturo.

0: is located at Barangay Kenalakaw City. Kay Kuya nung nakita, nakaparato ka na.
1: Hi, I'm
2: Mrs. Pauline,
1: and this
3: we are from San Lorenzo National High School,
4: and you're the number one radio station in Tabaco.
5: One Radio 1.5.
6: Tindugo na.
7: Po ang Tindugo na Radio Show, alas 10:52 na po. Si Lizelle B. Kaka-follow pa sana. Nyo, Maylila Maria, Irma Bien, Buda Dino, Yob Oksab, Jocelyn, Buda si Prince John Angelo Calwit, Buda si Adrian. Nag-follow pa po. Kaso bago pa lang, bago po ako, di alas. Diyan sa... dalagan ko, kakadalagan ko tabi. Nakaabot ako. Fever ako kay Manok ni 260 sabi kay Manok. Supremo Milbaga. Tanggay Bantayan, Covered Court. Tabi, fever ako. 1260. Tabi kay dyan sa Barangay Bantayan. Sa Bantayan Court. Takuli, action with vision month palan iyan ko. Ang sendang lunch today, ang Manok ni... Shoutout council, mga kapitan, mga riyan. Shoutout man tabi sa imo, Dexter Bunoob, dyan sa ano, child development. Ini si Dexter Bunoob, siya po, teacher sa Bunoob Child Development. So much tabi, Sir Dex. Sa manok ni Osa dyan, ki ano, tuhan, 1,300 na mga aki, dyan sa barangay hall, ay COVID court. Ang bantayan si Titiwala sa manok ni Osha. Kaya pa si Rindigdi nagpara ako. Ako ki manok ni. Ayun bagay. Alipin tayo ng salapi eh.

0: dahul tap na dahul na mga inquiries, sundali lang. Abangan pa announcement ko, abangan ang announcement. Madali na po magbuka Canal Branch kang manok ni Osha. Abangan po nindo yan. See you sa mga...
1: Bye bye.

0: Si Yutabi on July pe ang pagbubukas girara kang manok ni Osang dyan sa Panal, Tabaco City. Bye, one take one na naman ako. One take one na naman ako. Sa first customers na magjanta. Libre po ng buy one take one sa Grand kang manok ni Osang. Congratulations mo. Punta ka patabi ng chan. Di kasi na so pangaran mo, dahil man po nag-lures. Mag-follow na mo niyan. Forest Tabi. Para tawan chance. Tawan ta kang mga 30 Tabi na mag-follow. Para di na.
1: Pinagsama-samang lakokra sa luyo sa lungpuno ng bitan para maiwasan ang tulad ng sakit sa bukol-bukol ni pang-iba. May kakayahan din. Ma-sex at masasun ang boss man.
2: Masarap ang baby ko sa pagkain, ah. Paman. Brenay, ito ang aking munting handog. Yummy with ES2 Oral para ka. Yummy.
3: Mala. With Pearl Draw. Gamot sakit.
0: Oy, tayo. Kung grabe sa imo. Papapalala. Ipadala ang same cash number. IG cash ta ka. Oo, may salapi ka. May. Oo, sumusalapi sa natabi ang aldo. Pero tayo mang kita. Tayo mang tabi kita maan. Mahir. Congratulations, Franlian winner ng ating 50 day. Ha? Sarap pa daw sabi kang texter. Oh, sarap pa tab. Pa. Ang programang inihatod sa Indo kang Sarisar. Ang Yibert Sarisari Store, my island gas. Gasol, gas, light, flow gas. Makukisa ako. Mag-text 09824. Maraming salamat din. Call sent. Nop. The Joe Shop. Autumn Chai C of Nong's Mitch. Salamat din po sa Smong's Dental Clinic. White Anahaw. Leo Lavandero. Wancho Dim Sum Food Train. Ang masiramo na siya ay Dim Sum Factory. So, maraming thank you. Enterprises. G Enterprises. Hasta ba? And Coffee sa kamos sa high-end computer sa ano JB Battery, JB Battery at Zone 1 Salvation Tabaco City. Pa-message tabi ako Francis Barciliano kan sa imong sa message makalingaw ako dayko na mahiling ini ha. Sa Messenger na lang tabi isend su GCash number. All right. Thank you so much JB Bragaiz Eatery at Zone 1 Salvation Tabaco City. And Chowking Tabaco, maraming thank you. Alindeco, we bring fiber to the world. Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Best Cafe Gold, 20-in-1. Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal. And syempre, ang programang inihatod man po sa Indokang Bombita Generator Repair Service. Bombita Generator Repair Services. And manok ni Osang Fried Chicken House. Tiana si Ram. Manok ni Osang. Alright. Sarok pa da. Sarok pa. Sarok pa. Sige daw tabi. May oras pa man kita. Sarok pa ang itatawa ko ngunyan ha. After...

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-298.
2: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Duzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa sa Bombita Generator Repair Services, o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay Matilika, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita.

sana hiling. Nahiling si Madi. Dai na katios, nakichismis man. Haudtuhan, nagkakasap na.

0: chismisang dito po sa tindugo na radio show. Uni na. Shoutout sa imo, magkauntabi ati Osa, bigi sa barangay Uras, Reserdo family, Buda Bungalon family, sa Jaro, Malinaw, Albay. Ay dulong da ni Lizel Biyag ang boses ko. Garo naman nga nag-arog ko. Pag alas 11 na arog na kaan. Sa inyo mo tabi ako tiga-idolize sa boses ko, sa pagkanta. Assuming ako. Uni na tabi. Bago kita magpaaram ha. Una naman ako, 50 pa, 50 pang load tabi. Shai Bunoobra nag-follow. CJ Banico nag-follow. Jess Yeng Avila. Francia Binaday nag-follow man. Amos Martinez, Lorna Kasai, salamat sa pag-follow. Buda si Ambi Gringia and Lizelle Bia. Salamat sila yung mga bagong followers natin ngayon. Sige. Dapat po nakafollow ka mo ha. Oh, ni tabi ang title ng kanta. Dapat hulaan niyo ang title ng kantang ito. This program is also brought to you by Chicken Nuggets. May Chicken Nuggets kita sa manok ni Osang, 75 pesos.
1: Sa house, may Chicken Nuggets na sa manok. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong Chicken Nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
0: On title ng kanta, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 10. Ano ang title ng kanta? Salamat kayan, Bani ko, nag-follow. Bergara, yun, mga bagong followers. Ano nga, haluyot ako. Angs na ako. Pangod. Ako, ano si Unong Zima ni Osang? Kung patrabaho dyan sa panal. Congratulations, Jan Monilia. Congratulations, si Mo. Ang ganda. Congratulations, si Mo. Sabi nga, Moha. Ilaw, yes, taka. Nurse natin para sa ang pinag. Hindi, ang pinag nag-silya. Kung nga, para may evidence. Doon, so, sabi, isa ko. Ano, 2, 3. Ma, ko, alik, tari, ako, nga, meron, Monilia, right? Congratulations, Tabi, sa na para mag-gitter, hanon, hantan, ni Pangaga, mga bando, na nagaman, tigdi po sa 1.m, tindug, bayan,

ining Bicol University, dakulao na po, tabi. Ang status mo niyan kan Bicol University, day mo na, sabi nga ni, day mo na pwedeng Minos University. May mga exam na gari dinadaog na nga ni sa mga Manila School. O, di ba? Ininganing UST niya to, nakadakol na ining Bartap na, sir. Dating Aquinas University, unyan University of Santo Tomas, nakadakol na dyan. Actually, digdi, Chard, ang mga korte digdi, ang judges, ang mga abogado na nag-appear dyan sa mga court digdi, halos mga produkto na gabos ka UST, Gaspi. Guman mga nakahalo dyan si Bicol College. Hali. Pero magayon naman mo niyan ang actually ang passing rate ka College of Law, marayon naman. Tapos Bicol University may College of Law naman. Maurag man ang ano yan. So ano masyado kita man digdi sa Subiu Architecture. So mga architect niya to digdi. Tarap na 100% pumasa. O talagang orago naman ang Bicol University. So kahapon, kumbaga birthday kahapon ni Congressman Papay Imperial, mga tugang, pigtawan po yan in ONRA kan provincial government sa pasisolusyon na nagbugtak po kaya na memorial bust niya sa Bicol University bilang pagrumdum sa iyang ligasiya na winalat digdi po tabi sa satuya. Ini sa mga politiko ha, medyo mag-isip-isip ka mo kay sabi nga ni maray na ligasiya na pwede nindong maiwalat. Diba? Ta, bako man talaga gabos na oras. Yan. Kaya, kung may maray ka mong naginibo, maski wala na kan, rurundo mong kamo kang tao. Diba, Chard? Pero ganun malauton mabugtak sa history, iningaya ang mga politiko na nagtabag kit. Ganun ba kung yan? Kaya kung may rumgibun o sumaray na maski wala pigtatawan pa kamuki, diba? Itong pangmatang, kumbaga, talagang may impact sa komunidad. Sa progreso, kan sa tuyang banwaan. Diba? Yan ang dapat pigisip kan ano po tabi mga leaders niya to. Bako itong Isus. Blood control na puno nin corruption. Isus Marius. Ginululpi. Grabe ito, Chardano. Lalo sa Bulacan ba ito?

wala na talagang pig-implement na project, ano? Pero, tama ba ya, si Brisa kasi Alcantara, may piguli na kwarta, no? Pero ang milyon ang inuli kayo ito, garo masisinta, 70 milyon. Pero, gari, kung sa, ano, gari tinga pa sana ito, chart, narabas ninda, no? Hindi. Hindi. Ang tining, ano po, tabi. Kaya, oh, digdi, mga tugan, ining Bicol University, dakoy po ini, sa satuya, kulano, lalo na digdi, sa Albay. Digdi, ining, main campus. Yo, yaon po sa satuya. Kaya lang, ano yung charge, ano, mahigpit na, may exam, tapos, tapa ba ya, ang nadadangog kong mga ito, pigiling ang income kan magurang, pagka nag-apply ka dyan sa BIO, ngayon mga klase ka, nag-exam ka, garo pigiling ang ITR, yung income tax return, kan magurang o kaya lang. Well, siyempre, gusto nila dyan i-maintain so standard kang ano po tabi. Kaya, siyempre, kung di ka pumasa charge sa exam, ngayon gusto mo maging architect, di ka puminasar sa exam dyan, eh, sorry ka na lang. Ang kurso na pwedeng pumasa ka. Kaya lang, kaipuan din talaga yan. Diba? Kaipuan din po talaga yan para, siyempre, sinda dyan sa BIO, gusto nindang maintainer so na tabi standard. Kan, kaya, iano nindang maray eh. Maski yung sa mga social worker dyan, utang, may sara akong pamangkin chart na graduate ki social worker dyan, fourth year na sinda, may exam pa palan. Pag di ka puminasar duman sa exam, di ka man maka fourth year. Tapos, gari, duman sa pag di ka talaga pumasa, di ka talaga ipapasa. Take board exam. So, pita. So, kung mga nakalaog dyan sa BIO, nindo, adal talaga ka mo. Focus mo na ngayon. Focus para ka mo. Ba? Nakulao na bagay yan. Kaya, kahapon sa pigbabanggit ni D&D Secretary Gibo Chodoro, ama itong pigtataram niya about university. Kumbaga ang university, pag sinabing university chart, bako lang yun iso simpleng eskwilahan. Kundi, yung mga research, kumbaga hararom na pag-aadal. Hindi yung basta lang ma-eskwela ka. Kasi, yan sa eskwelahan, yan, kumbaga, hasaon so, abilidad mo, so knowledge mo, eh, dahil dyan sa abilidad mo, minsan, nagkakaigwa pa ki, kumbaga, discoveries, na, para lalo pang ma-improve, o kaya may pigapod kita, scientist. Actually, minsan nga ni, digdi sa satuya, gari kulang ang naitataong suporta kan gobyerno sa mga matitibay niya to na mga scientist. Yan ang, actually, minsan yan ang kulang digdi sa waray. Taon-taon kaya, chart, gari ang dakulo na budget, blood control. Diba? So, ibang na dapat i- attention kan budget. Diba? Lalagod na bubugta kang ki budget. Ta, duman sa, yan ang minsan nakakaano sa gobyerno niya to. Maka, tapos mo niyan, igwa pa ang impeachment. Urugmahon kita sa impeachment, alo? sabi ko, yan ang impeachment na yan. Ano man ang maging resulta dyan? Manggihapon. Ha? Laban. Sin dyan? Wala naman dyan panalo. Dyan panalo. Kasi, yan na impeachment. Kahit na anuin po yan, yung ayaw dyan, na-impeach si BP, siyempre, doon na yun maninindigan. And pag

kayang tapuyan about Bicol University. So magayon po ang mga programa ngunyan kan Bicol University. May pigtataram si Biyup about sa Climate Change Academy dyan sa compound kang Biyo. Gari pigahagad na lang nindayan sa provincial government. Tagari guho na mayon, volcano, ano bang binanggit niya? Dyan sa, kumbaga, ang pinakaano about mayon volcano. Kasi baby boy, may mga halas na dachard. Sabi ni Bill, may mga halas na dyan sa academy na yan. Nako. Sabi ko, makatakot pala magyan sa Bill. Takon, matuparang ka kayan. O siguro, pakarayo na yan. Pakarano ba talaga ang gagamitan yan? Yan ko, Chard, kang binuksan niya na climate change, ang aram ko nagdigdi pa si Queen Sophia kang Spain. Para dyan. Inda, kung ano ang nangyari dyan. Nag-house. So, Climate Change Academy. Hindi ko ma-explain. Pero, may pigmi-mention po dyan ang sa tuyang BU president na sa iling ko magiging kapaki-pakinabang na climate change para magamit po yan ma po tabi para dyan sa Bicol University. Ay, nadadangog na kita dyan sa First District. Sige tabi kay Sir Manny Almoguera. Thank you. Ay, naudto po mga taga Primer Distrito kan Albay, yan sa Tiwi, Malinaw, Tabaco, Malilipot, Bakakay, Tulumi. Maray na pagka utto na po dyan tabi sa Indo. Okay. Banggit ni Secretary Gibo Teodoro kahapon ang sa township 100%, sabi niya, ang suporta kang Department of National Defense. And sabi niya, talagang kaipuha na pong ibalyo yung Tug 5 dyan sa Bicol International Airport. Kasi nga naman, ang airport, ipapano dyan, ano yan, paano lilipad yung mga air, ano po, ng Tug 5, yung mga helicopter nila, yung aeroplano. Ah, so, kailangan talaga yung airpa. Actually, out na po provincial government sa pagikan provincial planning and development office yung mga property na lilipatan po ng Tug 5. Yo? Garitrantaising hektaryas o kaya durudakula po yan. Siyempre, property po dyan sa may Bicol International Airport na tatamaan kan project na yan, nilipatan Tug 5, siyempre babakalon po yan. So, yun po yan ang pig tatrabaho na ngunyan kasi kunigwa pa dyan sa old airport. Aday mo pa pwedeng ang development township plan. Diba? O digdi sa programa itong sana yung mga politiko niya ito digdi ang gibuhunin da imbis magparadurulak matinda arabang-tabang sinda na marealisar yan. Ha? Puro mo kumpormi na magayon ang dadarahon kayan digdi sa tuyo. Diba? Sabi nga ni Gob, ibay, warang maluo sa proyekto niyan. Sabi niya, magtarabangan, kaya ang aram ko may parang task force na gun. Nga ni, kumbaga, tarabang-tabang, bakong saruan maurag sana. Kundi,

magtatrabaho sila bilang oh, yan ang magayon. Itong kumadasaro, iguanin magiging part, may contribution. So mas magayon po yan na tarabang-tabang tanganing ma-realizar ang proyekto. Oh, yun yan ang pinaka the best total. So D&D, yung iba pang aheno, yaon ang suporta dyan sa kaya aray na tarabang-tabang po sinda. Yan. So 35 hectares, pirang milyon daw yan ano. Ako ang hiling ko, bakong madali gibuhon yan. Siyempre, ang lilipatan po tabi, kay puan kayan ki, kwarta dyan, primero yan, acquisition, land acquisition, perminang magastos po dyan ki, sintabo ang gobyerno. O kaya, halimbawa, ngunyan na taon, igawa na ki allocation, masunod na taon, igawa naman, hanggang sa ito po yan. Diba? Well, perang taon pa si BBM sa Malacanang. 26, 27, actually, dua, alos duwang taon na lang yan. Diba? Duwang taon na lang yan. Bad lamang. Andig di sa office ni BBM, PBB, bad lamang mangyari na yan. So, dakulao na bangay yan, digdi sa Satuya, sa probinsya na Bay. Tarabang-tabang na muna po, sabi, para serinti. Bako man naog makamo na siging serintikan, bako man yan nakakaugma. O, ang mas magayon. O, hindi nga ning pagbukas kang governor's cup, o, at least nailingta na kung baga dapat maski ba ka aralyado, dapat baga, pag para sa karahayan, nagsasarabayan, nag-iriba, ano kaya, magayon, nahiling po niya to, yan, digdi sa probinsya ni Nalbay, kumbaga, may, ano ang executive, ang legislature, maray po ang iribahan. Mm-hmm. Attorney Dong Rindor, magandang umaga, sir. Mm-hmm.

After 12 po, tabi. Mm, father. Nasa program pa po. Sige, sige, sige. sige, nag-ano si father. Anyway, igwa na po kita nin 48 minutos. Liis na po ang alas 11. Madali na tabi Father Boggs. Oh, Kamali Galbay. Iringat po kamo dyan. Ingat po kamo sa Kamali Galbay. Kamo po arani yung Miisi, tsaka Andaraga area. Lalo na, arani yun po kamo sa ano kang, di ba? Inda o itaas po ibaba. Kung itlabado baga tabi, may pinalawas na advisory ang PBOX, nagbaad itaas sa alert level 4. As sa alert level 4, madadagdagan po ang kasi yung nasa 7 to 8 meters, papaharaliun po yan. Ibakwar po yan. Kanina, ang PBOX, mayon update, wala naman pong ano pa, still alert level 3. Kaya lang, napakataas ng volcanoes, Dakulaon ang yan. Kumbaga, Dakulaon po ang naireha na sulfur dioxide. Alangkawon. O kaya nagluwas nga ni Pookie Advisory. Na-record daw ang araw kay ni 26 years ago. Yung kundi ang 2000 yan. So may nagkagaradan po dyan sa may bumabinit and matanag area. Nagkagaradan kaya na paratanom dyan sa ni Bulkang Mayon. So Rian, siyempre yung mga barangay po nindang gigibon in case na ang situation kang Bulkang o yung armed forces, yung Philippine Army naka-ready man po yan. Tara, o digdi sa apsi mo, si Sir Bobby, former Vice Mayor kang Legazpi, o siyang department head ng apsi mo. So naka-ready kasi pigiling ang situation, talagang delikadong sumabog. Ang pigtatakutan, actually, ang pigtatakutan po dyan, ang phreatic, that's why pinapahali po ang nasa kilometers. Kasi ang area na yan, delikadoon po yan. Nagkagawang phreatic eruption. Ang area na yan, tamaan ki, mainit, nahali sa Bulkang Mayon. Parang tao po dyan sa area na yan. Pag alert level 4, yan, yung ding, yan ang ano po dyan. Sana, day naman, bata, papitong bulan na in-charge na mayon. Grabe, ano na siya? Papitong bulan na po, natutuga. Alawigon. Kaya sa mga nasa center, baga rin nakakard. Sa iba, well, dyan sa iba, agi ako ang saro dyan sa Manilipot, mamang kita dyan sa Tabaco City, nagyayang ko sa may Manilipot, mainito nitong mga ano lang, matagal dyan, maski may electric fan pa. Maski may ano, mainit talaga. Kaya, ipisil po sa center. So, hopefully, na itong relocation site para po sa 6 kilometer danger zone. Para alert level 3 man, Sir Greg, ang mayon, dahil nila kay Puan mag... Talaga, pala nang mag... Ano dyan, sa 6 kilometer. Maglati kung normal man ang yun. Okay lang po yan. Pero pagka...

dapat wara na. Mga tugang, abangan po nito masunod na programa, makakasabay po nito si Sir Greg. Okay? Sige. Paaram na po sa pangalan po ni Governor Rosal, Vice Governor, Board Member, and siyempre kabos na Department Kapitolyo sa PIO, ang samayang Department Head, si Sir Marte, Sultan Wali, and si Tard sa control. Salamat in my heart. God.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo di kan sa iman na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Saliona and Family.

0: of Malinao Albay. Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
2: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
3: Radio. You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
5: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
4: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
6: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, as in iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
7: Mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
8: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
12: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, Botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa, body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
14: One Radio. In

0: Medical Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, tires, helmets, and motorcycle accessories. Archery Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. Archery Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
1: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya pagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
2: No approved therapy claims.

0: No segregation, no collection.
1: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: One Radio, tindugo na.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Teka, iconic halo-halo ba? Dito ka na sa

0: Palinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
1: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
2: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
3: Mamamshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyo, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosteen, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
4: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Sarge, good job. Mission accomplished. Uwi na.
6: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
5: Dapat no retreat, no surrender din ah.
7: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vrivax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tonka tali, aarangkada ang misyon.
6: Honey, I'm home. Reporting for duty.
8: O sige nga, attention.
7: Vrivax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Vrivax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
10: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
9: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
10: Sige, papalaundry ko na lang.
9: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
10: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
9: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
11: Available in all supermarkets near you.
12: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
13: Anong pong pangalan mo?
14: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
14: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
14: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
13: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
14: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
13: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
12: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
15: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
16: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, to news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
17: It's a minute after one on One Radio.
18: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio.
17: Sa One Radio 91.3
18: News FM. Kada oras, may bareta.
19: Maray na hapon, di ko landya, uwi na ang Barreta sa oras na yun. Natod sa ido, kan best coffee green 6-in-1 with herbal mixta. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika at sina supermarket nationwide. Nagrapado na sa 20 ang numero kan mga nagadan sa pananalasa kan nakaaging bagyong Inday at sinhabagat sa nasyona. Sa pinakabagong situational report kang National Disaster Risk Reduction and Management Council kan Lunes, Hulyo 13, sarok pa sana sa mga nagadan ang kumpirmado mantang padagos pa ang pag-validate sa iba pang fatalities. Sigun sa ahensya, sarong 70 anyos na lolo ang kumpirmadong nagadan, makalihis mabutod sa barangay Kipaypayona, Quezon, Bukidnona. Nasa 10 sa nagadan ang nairehistro sa Sarangani, 6 sa Lanao del Sura, 2 sa Bukidnon, asin tigsaroan na binawian ng buhay sa Iloilo, asin sa Davao Occidental. Mientras tanto, 9 nakatawo man ang nairehistrong erido. Huli sa kalamidada, mantang 16 ang nairehistrong nawawara. Sa kabilugan, apektado kan habagat, asin nakalihis na bagyo, ang nasa 146,000 na pamilya o katumpad ka nasa 154,000 na individual, ali sa 1,600 na barangay sa bilog na nasyona. Susug sa ahensya na ang inisyal na kantidad kang danyo sektor kan infrastruktura nagrapado sa 3.18 bilyones de pesos. Nagtitira na kansilado ang mga klase sa 1,400 na syudad asin munisipalidad mantang suspendido man ang klase sa 48 lokal na gobyerno huli sa raot ng panahon. Yan ang Barreta sa oras na ini. Dapat lambang Barreta aramo. Ako si Bernadette Banawo na Team Duguna.
18: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may Barreta sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may Barreta.
20: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio, tinduguna, Bicolandia.

0: balita, information, all in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Nawawala ng gana? Laging pagod? Ah, hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
4: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.

0: No segregation, no collection.
1: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black.
6: Also available.
7: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: 12 pesos lang per sachet.
9: Bes, huyan kapalan? Marido digdi may dumanon kita.
10: Ha? Nata, masain ka.
9: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
10: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal? Anong igwa dyan?
9: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, arugan lamesa, asing bangko, igwapas in daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asing party needs. Bako ma-birthday ka na next week?
10: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
9: Oh, ano pati gahalap mo? Mus na!
11: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongkalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sa pang kantambakan kang tricycle.
12: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
13: Tindugo na.

One Radio 91.3 News FM Team Duguna. That was Jessa Zaragoza, Di Ba't Ikaw. Alauna 22 nin pagkahapon. Welcome sa programang One for the Heart Tuesday, Tuesday edition with me, DJ Chloe, the Love Ambassadress po. Ang sa indong lingkod, sa indong mga kaibahan hanggang alas tres, dito po sa One Radio. Tindugon na! Tindugon ka pa ba? Kung bako ka ng tindugon, abay, baka kaipuhan mo ng best cafe tabi ka tindugon. Day tabi pagpalampason na ang best cafe. Kumusta mga padaba? It's July 14, 2026. Siyempre, happy birthday sa mga nagsiselebrate kan sa indang birthday today. Happy birthday sa inyo. Siyering man tabi sa mga nagsiselebrate kan sa indang espesyal na aldaw, sa mga couples, mga magpa-friends. Kung ano man ang sa indong milestone, nun niya na aldaw, congratulations and stay strong. Tuesday, Tuesday ngon yan, mga katindugon. Ang satuyang Tuesday, Tuesday. Question of the day. Question ba to? Hindi naman siya question eh. Ano lang siya? Simpleng, simpleng keme. Tuesday, Tuesday keme. Yan po hatod sa Indocan Tobacco Electronics dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tobacco City. And the GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. Ang sa tuyang Tuesday, Tuesday, keme. Keme, choose a weather. Don't overthink. Pili ka lang digdi mga katindugon na kumbaga, pero feeling mo it gives you something like peace or parang trip mo lang na mapili, di mo kaipuhan mag-overthink. Basta pumili ka lang digdi sa satuyang mga choices. Choose a weather mga katindugon. Letter A, sunny. B, rainy. C, cloudy. D, windy. E, stormy. And F, cool after the rain. Basta kung ano lang ang maisip mo tabi na pilion, digdi sa satuyang choices, ilag mo naan, i-comment mo na, hanapon mo sana si DJ Chloe, the Love Ambassador sa Facebook, or i-text mo ko sa 0927-996-5002. Pili ka sa satuyang weather. Choose a weather. Don't overthink. A, sunny. B, rainy. C, cloudy. D, windy. E, stormy. And F, cool after the rain. Yan ang satuyang choices. Ngunya na Tuesday, Tuesday, July 14 edition. Ay, maray na hapon mo na syempre sa gabos na nakatutok from sign on hanggang sign off. Thank you so much po. And you're in for more entertainment and information. Syempre, digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Tuto ka lang ha. Hanggang alas tres ni pagkahapon. Kairibanan ako, digdi sa One for the Heart.

0: Number one radio.
1: Number one radio.
2: News FM 91.3.
3: Tindugo na.

0: Huli ka! Bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon. Pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na Era Charcoal Soap? Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vin's Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vin's Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vin's Hometown. Your home away from home.
6: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
7: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Playing the best songs on the radio.
9: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
10: Tindugo na.

0: Hanap ninyo ang dekalidad. Asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
1: Jaya Enterprises.
0: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin. Gabos na klase ng semento. Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
1: Jaya Enterprises.
2: Kalusugan Alert. Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
3: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
2: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Batata!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Batata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Batata!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
5: Batata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang
5: Batata!
6: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
7: Boss Herbal Capsule.
6: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
2: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
8: Tindugo na.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: The time now is 1:59 on One Radio.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
2: so One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini natod sa indok ang Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po niyan sa mga butika sa supermarket nationwide. Para sa buot na nahiling na kumpirmadong impormasyon, ang National Bureau of Investigation mapadapit sa pagkakakilanlan na kanasabing hitman na sa buot kinontrata ni Vice Presidente Sara Duterte para kulugan na sinda Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, asin dating House Speaker Martin Romualdez. Ini ang sinabi ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok sa ikapat na aldaw kan impeachment trial ni VP Sara. Sigun kay Lotok, big for bar kan NBI na aramon ang pagkakamit bida na kan nasubot kinontratang tao sa pagikan pagkuanin informasyon halik sa mga taong may kinaraman sa online press conference. Kung sa in, sinabihan ni Vice Presidente ang kontrobersyal na pahayag. Sinabi ni Lotok na wara sindang nako ang bastante asin na verifikadong informasyon nga nang matukoy kung sisay ang pigsasabing hitman. Sigun kay Lotok, sineryoso kan NBI ang mga sinabi kan Vice Presidente. Ulit ang nagpon sa butini sa ikadawang pinakahalangkaw na opisyal kan nasyon. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, aram mo ako sa Erickson Butas din. Tuguna!
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
2: so One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
4: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News

0: FM. One music, one voice, one mission, one station, one radio. News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Piculandia. Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
1: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Sa dami ng Turmeric Ginger Tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
6: Isang patunay na maganda ang binipisyo sa katawan, ang bigay ng best cafe.
7: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay best cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-best cafe na, mura na, healthy pa.
8: Best cafe 8-in-1 coffee. Best cafe gold 20-in-1 coffee. And best cafe black also available. Best cafe green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
9: Ilabas na

solid na rawood. Simple lang mga katindukan. Bisitahon lang ang Saindang Showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Thank you po and Boyon Furniture. And nagbabalik ang sa tuyang Tuesday edition of One for the Heart. Sa tuyang Tuesday keme ngunyan. Choose a weather. Don't overthink. Iniyang sa tuyang choices, mga katindugan. A. Sunny. B. Rainy. C. Cloudy. D. Windy. E. Stormy. Or F. Cool after the rain. Bago ko basahon ang sa tuyang pagkini revelations ngayon na hapon. Siyempre, basahon ta muna ang sa tuyang comments. Hello sa mga nagkoromentabi sa tuyang comment section kay Christine, Sunny po DJ. Kapag mainit, dakol ka nagiginibong trabaho, productive, pero pag gabi, muya ko rainy tamapresko. Po DJ, sabi ni sinaktan mo lang. Letter A kay Romel Vendal, C naman kay Jonathan Tanchi, C ringman kay Christopher Buban. F, cool after the rain, sabi ni Telma Candelaria. Letter A naman kay Andre Patrick Jonido and kay Zyke Zaire. C, cloudy po DJ Clawisa ko, sabi ni Sir Mike. D, windy, sabi ni Archie Tanling. Hello po. Mikey de Balen, rainy, cause it keeps me warm. Okay, thank you. Rainy po, DJ Chloe, kasi kailangan sa palayan makapagtanim na lamang po. Sabi ni Mary Jean Rodriguez, ang rainy. Nilo Tan, sunny po, DJ. A, sunny day naman, sabi ni Robert Pascua Cancino. Hello. Ramon Buban Belarmino, cloudy po. Sining man kay Judeline Quadrante. A naman kay Cherry Car Borja. And kay Christina Cobilla para ma-full ang fan ko sa harong araw. Summer and windy day, sabi ni Juliana Bernardez. And sunny naman kay Seth Buenconsejo. Pag mainit pa ano, maglaba ka, tuyo agda, basta dakol maginibo. Sige. Let's go over sa indong text messages. Sabi ni Anon Belches, letter F da tabi sa iya. Hello sa imo dyan sa San Isidro, Iraya, Malilipot. Hello DJ Chloe, I prefer rainy weather and cool after the rain. Wow, beautiful background of love music. Sige, God bless, sabi ni Ren. Thank you. Shout out naman kay Maricel Balayo, Susan Balbin, Kikai Kai, Menya Buaro Uhena, Nang Buaro Eatery. Thank you po, sabi ni 3112. Salamat.

ating dugon. How do you process emotions? According to your choice. Ininahang sa tuyang revelasyon. Sa mga nagpili kang letter A, Sunny, ikadapo su positive processor. Pag may problema ka daapo, letter A, instinct mo talaga na maging positibo, na mas maghanap ka ki, you know, pag-asa, maghanap ka ki solusyon. Pero bako ibig sabihin na wara kang pigagihan, pigpipili mo lang na dai ka magstay sa pagiging negative. Pero letter A, minsan pigiinot mong maging okay kaysa hampangon ang tunay mong namamati. Kumbaga, ika letter A, su tipo kitawo na minsan tigbabaliwala mo su feeling mo na sadness. Minsan kaya letter A, okay lang na maging, it's okay not to be okay, sabi nga niya, no? Minsan, okay lang na bako ka okay. Okay lang na namumundo ka, dagit ka, o kung ano pa man. Yun lang yung minsan tigdudulugan mo ang tunay mong namamati. While positivity is powerful, okay lang din na amino na nakukulugan ka minsan, letter A, ha? Para naman sa mga nagpili kang letter B, rainy, ikadapo ang reflective feeler. Kaipuhan mo ning alone time para maintindihan ang namamati mo. So ikasutipo kitawo na day katulos nagre-react. Mas gusto mong pag-isipan mo na, magmuni-muni ka muna, no? Pag-isipan mo muna sa mga gusto mong sabihon or gusto mong gibuhon. So you're emotionally aware, empathetic, and thoughtful. Kaso lang letter B, minsan napapaisip ka ng sobra hanggang sa madipisilan ka ng mag-move forward. Oh, ikaw yung stuck in the past. Masyado kang nag-iisip, masyado kang nagiging critical sa sadiri mo na day mo na nalilingawan ng mga kasalan mo or mga bagay na day mo nagibo or mga bagay na mali na nagibo mo. While reflection helps you grow, don't let overthinking keep you from living, letter B, ha? Para naman kay letter C, cloudy, you are the quiet observer. Ikadaatabi i-letter C, subakong expressive sa imong namamatian. Mas gusto mong obserbahan mo na ang sitwasyon bago ka magtaram. So ikaw dapo, so tahimik lang, pero dakol kang tigiisip. Pasensyoso ka, kalmado, and understanding. Kaso lang letter C, minsan day aram kang mga tao na kaipuhan mo man palang kitabang. So importante din ito mga katindugod na nai-express mo man ang sa imong need for help. Ano kasi sabi nga ni Baga, no man is an island. So minsan kaipuhan mo lang man din kitabang sa ibang tao. Masyado ka rin ma-pride minsan letter C, ha? Kaya letter C, giramdaman mo na people can't always read your silence. It's okay to let someone in. Para naman sa mga nagpili kang letter D, windy, you are the free spirit. Ikasutipo kitawo na habo mong, garo pagmati mo baga nakukulong ka, garo habo mong ikulong ang sa imong emosyon.

ang mga pangyayari maski pa negatibo iyan. Makakatabang na maintindihan mo kesa so gusto mo tulos na makawala, eh day mo pa nga ni talaga fully na pa-process or naiintindihan ang mga pangyayari. So letter D, running towards something new is good, but don't forget to heal what you leave behind. Para naman sa imo letter E, Stormy. You are the intense feeler. Pag nagpapadaba ka daa letter E, buong puso mong tigtao ang sa imong pagpadaba. Pag nakukulugan ka man, ramdam na ramdam mo. Ikaso, pilming hararom ang sa imong emosyon. Di ka natatakot na mamatean ang mga pwede mamatean. No, hararom ka, pirmi. You're always feeling deep. Wow! Ikaso, all out kumbaga. All out sa pagpadaba. Kaya all out din pag nakulugan. You are passionate, genuine, and courageous. Kaso lang, letter E, pag pinainot mo ang sa imong emosyon, minsan nakakagibo ka kay desisyon na pagsisisihan mo. Kaya, strong emotions are gifts, but let them guide your heart, not control your choices. And para naman sa letter F, cool after the rain. Ikadapo, so healer. Nagtutubod kang may mga magagayon na dulot ang kada challenge sa imong buhay. Day mo tigma madali ang pag-heal mo. Kasi aram mo na maabot man ang peace sa imong buhay. So, kumbaga, naiintindihan mo ang sa imong emotions, naiintindihan mo that good things take time. Pasensyoso ka and emotionally mature. Kaso lang, minsan, pigiinot mong tabangan ng iba, maski ka, nasa process of healing ka pa. Kaya, letter F, ini masasabi ko sa inyo, healing doesn't make you weak. It reminds you how strong you've become. Yan ang sa tuyang Tuesday, Kemerut. Salamat sa inyo, mga katindugon, sa inyong reactions. Salamat sa mga nag-comment. Hello man kay Ronaldo Berlon Bonaobra. Shout out sa Bonaobra Compound, Proctress San Ramon Tabaco. Oy, thank you. Salamat po sa indong pagtutok. Kung may mga reactions pa kamo, mga gustong batiyon, gustong i-request, 0927-996-5002 ang sa tuyang text line. Or visit DJ Chloe, the Love Ambassadress. Tutok lang for more of your favorite love songs. This is One for the Heart on One Radio 91.3 News FM. Tindugunan.

0: Música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinidugo na.
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
3: Kaya mag-Pao de Arco Capsule. Pao de Arco, katawan mo sa buhay.
5: No approved therapeutic claim.
6: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House. Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica Marine Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Heads up! Sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cell phone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika!
12: Marhay na bareta! Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka, wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kaputan, manungod sa mga serbisyo, kang St. Anthony Infirmary. Duman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
13: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio 91.3 News FM.
14: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
3: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
6: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hama kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
7: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores.
8: Isang patuloy na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
9: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
8: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
10: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
11: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
12: At sinong kulabot? Fresh, hindi ako. Makidistrong. Ferong walat.
13: At parang batang-bata
12: dahil sa ERA.
10: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
14: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
15: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
16: Si Salvin na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
17: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
18: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
19: Tindugo na.

91.31 Radio, tindug na KZ Tandingan, mahal ko o mahal ako. And oras na po, alas 2:47 na ngayong pagkahapon. Oras na para mag best cafe green, para healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po iyan sa mga butika, supermarkets, grocery stores, sari-sari stores nationwide. And of course, pasalamatan ko man ang sa tuyong mga katuwang GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, with branches at Makakay, Kataning Kang Consumers Appliance, sa Malilipot, sa Bungad Kang Market, Kataning Kang San Jose National High School, Katapat Kang Munisipyo, Kataning Kang 3R Chicken Corner, sa Tabaco, sa Chow Palace, Pagtungkahab Mo, PNR Road Santo Cristo, sa Hampang Tabi Kang Simbahan Kang San Antonio, Kararaya Kang Manok ni Osang Basud, Hampang Kang Novo and American Grocery, sa Balay sa Udan, Rioso Street, Kinale Cabasan, and sa Kinale sa Kanto Kang Prutasan sa May Gasolinahan. Sa TV naman, sa Exit Kang Simbahan, Kataning Kang Manok ni Osang TV, and Kataning Kang Munisipyo, Tapat Kang Shot Puno. Thank you, Tabaco Electronics, dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, at iniba pang spare parts and supplies. Thank you, Tabaco Electronics.

nakatindugon. Syempre, salamat po sa indo, sa mga nag-comment, mga nag-react, sa mga nag-text. Thank you so much. May pahabol pa si Clarence Vasquez. Namiss ko magdangog sa station mo, DJ Chloe. Listening right now from Santa Elena. Ay, hello po. Thank you. Speaking of, pwede po nindong madangog ang One Radio sa Radyo PH. Pwede pong mag-download ka mo ki app. Hanapin lang po nindo sa Play Store, Radyo PH. Or pwede man tabi sa website kang Radyo PH na radyoph.com. Tapos hanapin po nindo One Radio Tabaco. Ayan, makuha po nindo ang sa tuyang istasyon. Maski sa inkaman katindugon, pwedeng-pwede kang dumangog kang One Radio. Thank you so much po ha sa mga nakatutok dyan sa Radyo PH. Thank you so much. And mga katindugan, para sa tuyang closing, mañana Tuesday, Tuesday. Yeah, nadangog ta, so ano na nga ning ibig sabihin ka ining weather? Kung paano ta, pigpoproseso ang sa tuyang emotions. Yan, yan ang sa tuyang revelations today. So mga katindugan, prefer kitang weather, di ba? Pero sa tunay na buhay, di ita kayang kontrolon baga ang panahon. May mga aldaw na mainit, may mga aldaw na mauran, may mga pagkakataon na garubagyo ang buhay. May mga aldaw man na presko, so pagkatapos umagahang oran, mamamati mo ang kapreskuhan. Palibot. Siring man tabi ang emosyon. Data kay puhan maging maugma or aldaw. Data man kay puhan na ikasupog ang satuyang paghibi. Ang importante mga katindugon, day kita magstay sa anuman na panahon forever. Kasiring tabi kang panahon, kapos na emosyon mga katindugon.

nalampas man sana. And giramduman mo na day katiguhusgahan kang uran na pigaagihan mo. Mas namimidbid ka pa sa paagi kang pagbangon mo pagkatapos kay mga katindugon. Matiyon mo ang panahon, it's okay. Pero day ka magstay dyan. Kasi bako iyan ang buhay. Kumbaga, nag-aagi man sana. Bagkos gamiton mo ito, tanganing makaukod ka. And tanganing, again, ma-develop ang sa imong sa diri. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Kaya di ka maghali mga... Di ka mo maghali. Ano nangyari? Nabulol na tayo. Di ka mo maghali mga katindugan. Ay, ano ba yun? Ulang na tayo sa Best Cafe Green. So, ma-Best Cafe Green ako pagbaba ako mga katindugan. Kaya, masunod na po ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Di ka mo maghali mga katindugan. Di ka lang magstay for more of your favorite songs and more information, of course. Dito sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na, magmirindal na kita. Anong mirindalan nindo dyan? Sana tabi masira mang sa indong mirindalan. Siring man ang sa indong mga kape. Bye mga katindugon, stay beautiful. Ingat po ang lahat, bye-bye.

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
3: One Radio Time is a minute after 3.
4: Sa kada pagtalinungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
3: so One Radio 91.3
4: News FM. Kada oras, may bareta.
5: Maray na hapon, Bicolan dya, uya na ang barreta sa oras na ini. Natod sa indo, kan best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika asina supermarket nationwide. Nairehistro ang intensity 1 sa Banuaan kan San Fernando sa probinsya kan Masbate. Makalihis ang magnitude 5.4 na linog kasuugmang Lunes sa parte kan Clavería kan kaparehong probinsya. Sigon kay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office San Fernando Head Marian Joy Alendogan na nagluwas sa edifisyo kan sa indang opisina ang mga personahe sa asinura man na nairehistrong mga nairido. Dugang pa ni Alendogan na padagos man sa indang nagkukundisir ng simultaneous earthquake drill asiniguanin information campaign sa mga eskwalaan orog na pig-obserbar mo niya na bulan ana National Disaster Resilience Month. Mientras tanto, nilinaw man kan opisyal na bakuusin sa indang lugar ng yari ang mga report na may mga idinal ospitala magalihis ang pangyugo kaya minsan man kayni nakaipuhan mo na i-double check ang detalye bago i-post ang mga siring na informasyon. Sinarto man kayni nagabos na namamanawaan ka na San Fernando ana salbado gika na sanaon ng bitanang linoga. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta ara mo. Ako si Bernadette Banawo na Team Duguna.
4: Sa kada pagtalinong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio,
4: so One Radio 91.3
3: News FM.
4: Kada oras, may bareta.
6: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one radio. FM, tamang balita, tamang at the best. Natugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna, Bicolandia.
7: Na tugtugan on one na tugtugan on one maki-soundtrip na maki-jamming pa with Erickson and Berna tugtugan on one Monday to Friday 3 to 5 p.m. the best na tugtugan tugtugan on one digdisa na sa One Radio 91.3 News FM.

0: Hello.
1: Manalangin ang tangi kong al. Ano yung title kayo?
0: Palayo sa mundo.
1: Yeah, palayo sa mundo. Tara na, alis na tayo sa earth.
0: Oh my God.
1: Aalis na tayo sa earth. Kinisanin
0: na ba natin? Ay, ingat-ingat tabi mga katindugon. Kasi bago na experience niya na ang paglis. Kain man tabi ka mong lugar. Hope you are safe. Hope
1: ngunyan
0: you are
1: lang,
0: doing
1: bago
0: good.
1: Kita magpuon, mga katindugon.
0: Bago po kami magpuon ng God. Kana, habang nagpapatugtog kami. Nakipagsabayan na nag-sway. Pero kidding aside, stay safe tabi, everybody. We always observe the safety protocol. Ay, marina pagkahapon.
1: Di ba nagpikit ka? Anong aldaw na?
0: Martes.
1: Kaya pala ng grabing ribamin section to sa ano.
0: Nagkaramating. Nagbaragting talaga. As in.
1: Habo ma-absent ha?
0: It's Tuesday. Happy Tuesday, everyone. Petsa 14 na tayo. Makabangaan na sa agahan na bulan ni
1: July.
0: Julio. Grabe naman. At kumusta ang buhay so far? So far, so good. Or so far, so good. Kumusta ang Gabon? Kumusta ang nasa indong mga pinagkakaabalahan? Ang mga yaon dyan sa merkado publiko, ang mga paratsyan ng mga parabakal. Kumusta po kami dyan ang mga drivers niya to? Mga tricycle drivers, jeepney drivers,
2: pagkakas. Fight sa lang pakapit.
0: Maybe express drivers, mga e-jeep drivers. Hello. May mga radyo man sindo dyan. Ay, sa mga nakatutok sa sindang, mga harol! And mga taga Santo Domingo, baka kay Merta Malina, UTB. Siyempre, ang syudad ning tunay na pagkamo o syudad ning tabako. Hello, everybody.
1: Bawal ba siyang syudad ning pagkamuot? Dapat talaga
0: dapat
1: may tunay. Noted.
0: Naging siya kasi may mga pagkamuot na bako tunay.
1: Ay,
0: may
1: totoo,
0: mga pagkamuot.
1: Totoo.

0: na bako sincere.
1: Kaya dapat sabintan tunay.
0: Tunay na tunay. Tunay na tunay man ang sa tuyang pagkahapon. O niya, stress na naman. Ang turugtog ka naman, Gita. And ang down in Marcos ay para sa ating... Ay, syempre, ang mga taga sa Isla Can San Miguel, Marino Pagano.
1: Ay, Marino po, eh.
0: Ang mga buluan, ang mga katindugon niya to dyan. Hello to you, everybody. Ini na po ang Tugtugan on One. Kaibanan kami din iba. Ako si Erickson.
1: Iman po, si Berna Banawan. O, iba't yung tamanan sa tuyang followers sa Tugtugan on One. Marino po, mga katindugon.
0: Everybody.
1: Thank you sa pag-follow, Mama Virgo Dimple Tan.
0: Hello po. Thank you, thank you very much. Ay, naka-ano na, naka-settle na ang sa tuyang mga comments dyan. Grabe ho na. Ang kung muya mo pa magpahapon.
1: Ba? May was pa. Oy, sa mga gusto man po mag-follow sa Tugtugan on One, i-search lang iyan sa indong Facebook. Maski nga nila, Tugtugan lang, nagluluwas na iyan.
0: Siyempre, ang Tugtugan si Magkanan. Martes, Yucatorce. Ay, 13 minutos na mag-ilisa na last sa 13 ng pag-apon. Mabalik pa kita sa 2 ng Turugtugan. Turugtugan on One sa One Radio.
1: Team Duke.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindogo na!
2: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe, matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City.

0: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong-gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maagad mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
2: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na.
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
4: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
6: Ha? Nata, masaing ka.
5: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
6: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
5: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asing bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
6: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man pala.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tinitugon na.
2: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
3: Mga bes, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health.
4: Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic.
3: Sa RL Beauty Clinic,
4: lingaw mo na ang problema.
3: Magayon ka pa.
4: Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igusin na ki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP head spa.
3: Body massage asin dakunan pang iba.
4: Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic, Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic, Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
8: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
9: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
10: One Radio.
11: One Radio.
12: Hit Radio.
1: Tinitugo na.
10: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Radio
1: 91.3 News FM
2: at Tintubo
0: na. Parang panaginip lamang ang lahat. Nagbabalik kita sa Tugtugan on 1. Aras niya to 42 minutos makalisa na last stress din pagkahapon.
1: Kamusta ka mga katindugon? Ano na lamang ang tigigibon nindo sa oras na ini? Ay, marinapot pa lang sa mga ano, sa yawon sa indang mga harong na nagduduyan-duyan habang nakatutok sa One Radio.
0: Ay, oo. Oh,
1: marinapot sa indong
0: paros-paros ko nyo.
1: Habang nag-iisip-isip, ano diba? Daw ang lulutuon kong merindala? Tatod, maurulik na naman sa mga ako sa halis eskwalahan. Ano?
0: Diba?
1: Gariyarog lang kayo, oral daw ang ano, ang sistema, ano? Ano daw ang lulutuon ko tagtaon? Saag, ano daw ang lulutuon? Magkaigo kitang lista ka, ano?
0: Nakakaon pa sana. Maisip na naman. Ano naman daw ngayon tagtaon? Ay, mara na pagkahapon kay Madam Sherry Carporha, kay Christian Abrarachan. Good afternoon, tabi siya sa Indoga Boys.
1: Ay, nito. May tigpabat si Ma'am Cherry Carborha. Sabi niya, pa-shout out daw sa mahigus as in mabuot na si Madam Hermenia Boragay na permig tindugo na.
0: Ay, mara na pagkahapon.
1: Ay, na pagkahapon, Ma'am Hermenia Boragay.
0: Ay, sa mga nakatutok mo niya, ng mga stalls, mga karinderya, mga barbershop. Hello, maray na pagkahapon sa inyo. Ay, si Ringman ang gabos na naaabot ka na sa tuyang istasyon. Nakain ka man na lupalop kang kinaabot. Maray na pagkahapon, tabi isa sa inyo. Mas diyaong ka dyan sa ibang niya. Ay, pwede na sa ibang lugar ha. Sa ibang Tupalop Camp Pilipinas. Pwede na. May application kitang Radio PH. Oo, hanapon lang nito dyan. Hanapon lang nito dyan ang One Radio 91.3 Tabaco City. Pwede nito kami dyan sabayan. Sa tuyang Tugtugan. Ako na try ko naman ang app application na iyon. Isang maraot su monitor mo ang radio. Sa Radio PH ako naka-monitor. Siyempre, kumain all the time. Ang si Indang Service mo, napapagod din siya. Tulad muna, napapagod din. Pero ang importante ay nakakabang sa hamon ng buhay.
1: Importante, yaon ka, di ba, mga katinig?
0: Importante ay mahalaga. Ay, 45 minutos na mag-alisaan na last rest din paghapon na padagos. Ang sa tuyo yung tugtugan. Hindi lang yan sa Tugtugan on 1 sa One Radio.
1: Teen

0: radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
4: G lang! With Gord C+. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with Zinc Capsule.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page St. Jude Animal Bite Center.
7: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital, o i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
8: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Anong pong pangalan mo?
11: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
10: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: One Radio, tindugo na!
13: Tugtugan on one with Erickson and Berna.

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalinong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini natod sendog and best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po niya na sa mga butika sa supermarket nationwide. Pinako ni Department of Justice Secretary Frederick Vida na wala pang panibagong report dapit sa pigkakampang ng mga reklamo ni Vice Presidente Sara Duterte sa ahensya. Paliwanag kay ni na kapareho kan mga nakaliis na impormasyon padagos na pinag-aadalan kan DOJ ang draft resolution kan reklamong inciting to sedition as in great threats kontra sa Vice Presidente. Magigirumduman na Pebrero 2025 ipigsoon na dagan National Bureau of Investigation ang mga reklamong nabanggit kontra sa Vice Presidente. Katako din sa mga pagbabanta ni binutasan ni VP Sara sa buhay ni the Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos as in dating House Speaker Martin Romualdez. Nakabinbin ang reklamong sedisyon na kontra sa Vice Presidente. Kaya sinarito ni Justice Secretary Frederick Vida ang pagheras ng oras kung magkakaiguan ng panibagong lakdang. Dapat tigdi. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata, aram mo o si Erickson Brutas, din tuguna.
0: Sa kada pagtalinong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3.
2: Tindungo na. Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at

0: 91 Radio.
1: 91.3 News FM. Tindugan
0: na. Nagbabalik kita sa Tugtugan on 1. Oras niya to 19 minutos na mag-alis ang alas 4 ni pagkahapon. Kumusta ang merendala nito dyan? Sa mga nagmimerendal ng unyan, happy merienda time. Ano marin sa iyong big merendal at partner na nito yan, kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampa-healthy na, pampa-sexy pa. Mababakal nito yan sa mga butika at supermarket nationwide. Habang kamo magmumurumirinda, machirismisan kita sa paagikan sa tuyang question for today.
1: Pero bago iyan, thank you po sa pag-follow, Sir. Ano yung Irelton? Irelton ba yun? Irelton. Basta yun. Thank you po sa pag-follow. Iguan na kita ang 141 followers.
0: Thank you very much.
1: Sabi ko po, nanday ko nasasabihin ta, nag-i-evil. Arami naman katindugan ang evil eye. Sabi da, dati da, sibang lang iyan. Ngunyan da, tigsasabi ng evil eye.
0: Ano
1: pinasosyala.
0: Nakikisabay sa friend.
1: Sibang man sa da pala. Naging evil eye na ngunyan na panahon. Ano?
0: Evil eye to ano? To siba. Ay, pasirin na kita sa tuyang... Tugtugan on 1, chirismisan portion ang
1: Tugtugan na! Uy, medyo dakulini ah. Parang
0: tayo.
1: Medyo dakulini. Buhay sindaga, boss. So,
0: Nata daw.
1: Siguro taang sa tuyang kapotan. Sa tuyang kapotan ganyan. Relate sindaga, boss.
0: Lalong-lalo na sa mga panahon ngayon. Anong-ano iyan? Sabi digdi, ano ang namamatean mo pag sinabihan kang hindi ikakabali sa lista?
1: Uy! Hindi ko daw nahiling sa pangaran mo duman sa listahan.
0: Ibang listahan. Garo-garo-garom duman ko sa pang-aaral na pandemic. Daina doon. Dahil pag-rumdo mo ang mga listang iyan.
1: Daina kayaan. Or kaya so kapit-bahay mo, nahiling mo, may bit-bit na 5 kilong bagas, tapos di mo aram, sino ito ko kali?
0: Sige, hali iyan, amali.
1: Tapos nag-chat ka man sa GC nindo sa barangay.
0: Garita,
1: bi, nalingawan sa kuyang pangaral, pwede man mag-follow up, di ba? Nalingawan lang gayon.
0: Natangka.
1: Pwede man. Yeah, tatakol-takolin.
0: Sige po, nantana da.

0: cherry car. Sabi niya, okay man. Mga mapagbigay, sabi ni Ma'am Cherry Car, okay lang po kung warang ayuda, magigos na lang para makakuanin pang Urual daw na pagkabuhay. Diba?
1: Dakulin yung sideline mo niyan si Ma'am Cherry Car.
0: Diba? Oo, dakul siyang kliyante mo niya. Kayang-kaya niya, maski dahil nito. Isarabay sa lista. Si Ma'am Cherry Car, kaya niya din ang kanyang anak po.
1: Kay Sir Mike Eve Esplana, sabi niya, sanay na po da ipermitig sabay, natural na lang da.
0: Ay, iyo.
1: Pero mo, Sir Mike
0: Eve, na, tanggap na nila ang sitwasyon.
1: Okay lang. Basta mapaduma na lang sa karapat-dapat. Sir
0: diba?
1: Mike.
0: Nung mabuhutin na
1: lang. Mabuhutin na sa tayong mga katindog. Sige ha, pagkamuday talaga inyo ay sa lista ni Kamuya. Ay, saro pa si Sir Mike Manalo Belano. Maray na po, Sir Mike.
0: Mike.
1: Sabi niya,
0: Ben.
1: Okay lang po sa ko. May election mag-a. Pasensya naman kung di ako masabay sa lista ko na bagong masabay sa lista ko na bagong leader kan barangay. Okay.
0: Okay
1: Sir
0: lang.
1: Mike, okay lang daan. Sir Mike Manalo, may nahapon. Kumusta? Kumusta ang sa imong pamilya, sinan sa imong trabaho?
0: Kumusta, kumusta, Sir Mike? Kay Ma'am Rosby, kung daiman, sa bagay, pirmi manday. At ademang kita dyan, tigge sa sabay, bako taman ka mag-anak, tagalista. Ay, ba? Harayo kita sa kusina. Mayaman pa ano kami. Shout out na sa Barangay Basu.
1: Oy, mayaman.
0: Barangay Basu. Sa Basu City. Hello. Ano na paghahapon?
1: Kay Ma'am Jamela Rico, sabi niya, pag mati ko DJ, saro ako sa mayayaman sa barangay
0: wow.
1: Mi. Taday ako, dai ko, kaipuhan ki ayuda na hali isa. sabi niya, bako man nga ni ikaw yung mayaman, ang nasa isip ko sa na DJ, mga
0: mga all sap sinda. All sap. Pabati
1: ka talaga,
0: sa iyang aki kay Yuri Nathaniel. Happy 11 months old. May bunsoan kay Kuya John Jamar. Hello. Maray na paghahapon sa Indo dyan. Mga mayayaman pa lang kamugabos.
1: Mayayaman na sa Kuya Mang Katimbol.
0: Sa Upper Bongga da. Maray na paghahapon man dyan.
1: Oy, sa mga taga Upper Bongga.
0: Kay Ma'am Premia, sabi niya, maray na paghahapon. Hello, everybody.
1: Nabisi daw siya kang nakaaging aldaw, kaya ngunyan naman siya nabuhayan. Ngunyan na naman naglatawa si Ma'am Premia.
0: Kaya, depesil in, si Ma'am Premia, mayaman man inyo. Busy permit. Sa hanap buhay. Yung negosyo, ha? Diba?
1: Tubo sa dyan ang mga tambay. Ano nung pecha na, ha?
0: Kay Ma'am Dasid Boneo, okay lang. Kung di ikaw ba'y maghinguwa para sa sadiri as in sa pamilya. May mga rules and guidelines talaga ba? At dahil nakalista, at dahil nakakuwala.
1: Correct ka dyan, Ma'am Dasid.
0: Kaigaw ang pagsabot lang. Tigsasabot niya lang ang situation. Baga pigpapahewas niya sa iyang kaisipan.
1: Yes.
0: Arugan,
1: Ma'am Desid, ang magayon nun. Pag-isipon mo na lang. May mga rules and guidelines man talaga. Kaya, minsan ba o ka-qualified, Ma'am Desid, mayaman ka.
0: Mayaman ka na. Kaya, dai ka sa bahay. You are eliminated. Evicted ka na sa bahay ni Kuya. Ay, sabi ni sabi nga ni The Session of Soul Sequencer Band, aray ko. Pakag. I thank you kay Ma'am Dasid, kay Ma'am Marisol, okay lang kung dayo nakasabay, normal na daa yan. Diba? Tanggap na tanggap ang sitwasyon ngayon na

0: kay DJ Chloe, sabi niya, di po ako matugot, taba ko manito pa sinta.
1: Correct.
2: Ang para sa iyo ay para sa iyo dapat.
0: Oo, ang para sa akin ay para sa akin.
2: Ang para kay Juan ay kay Juan. Ang kay
0: lalo
2: Petro
0: na kung
2: kapiyan,
0: ano, DJ Chloe. Mm. Lalo na kung kapiyan, di kita dyan magkipag-ano, di kita dyan mapadao, kung talagang ipaglalaban ta ang kape.
2: Diba? Sabi ni Ma'am Desid Buneo, tius man lang daasinda. Kundi, kung isipon ko po kaya about sa lista, mas stress lang ako. Kahirap man kang aki ko, maghingawa na lang kaysa umasa. Diba? Kaysa ma-stress ka pa, madagit-dagit ka pa dyan. Inata, inata, wara, inata, dahin, inata, may nakasabay. Aha. Doon ka na lang sa sigurado kang makakakuaka.
3: Tama!
2: Mindset ni Ma'am, ano, Ma'am Desid Buneo. Ano paghahapon tabi, gerare sa iyo mga dahil.
0: Kay Sir Nathan Api, nasabi niya, ay, ralawig ini mga katindugan, sabi niya. Para sa akin, siguro, syempre, una, sasama talagang loob ko, bakit hindi ako nakasama sa mga paayuda, samantalang yung kapitbahay kong may third floor. Na ano, na may gate, na ang harong, may nakaparadang sasakyan, nakalista. Pangalawa, itatanong ko kung ano ba ang batayan nila sa pagpili ng mga ayudahan. No? Pangatlo, tatanungin ko rin kung paano ba sa lahat ang ayuda or selective lang ba daw? Minsan kasi may mga ayudang para lang sa mga seniors, PWDs, sa mga single parents, etc. At sa pang-apat naman, kung talagang wala ang pangalan ko sa listahan, siguro i-remind ko na lang sila na, oh, paano ba yan? Malapit na ang 2026 barangay election. Ganti-ganti yan. 2026 ba yan?
2: Oo.
0: Ayoko nga. Ay, Sir Nita, ang ganti ng api, matitikman.
2: Grabe, ha?
0: Pero mabubotan sa tuyang, ano, ha, mga kalindugan.
2: Wala digding, ano, ha?
0: Overall, sabi ninda, okay lang,
2: basta.
0: Pero... pero, humanda kayo.
2: May kondisyon na may paghihiganting mangyayari.
0: Ang paghihiganti na yon ay magsusumikap na lang daw sila.
2: Arkende Sid Buneo. Dahil na lang ninda pagpara-stress ang sindang mga ano, mga buhay-buhay, mga bagay na dahil man ninda kontrolado. Sabi nga ni isa, stoicism, ang principle kang stoicism, you can't control the wind, but you can adjust yourself. I-adjust mo na lang, ikaw na lang ang mag-adjust sa buhay mo. Sa magpara ano ka sa mga bagay na dahil mo man kontrolan, madadagit ka lang nila.
0: Sabi ni Sir Joseph Bilolo, sabi niya, okay lang with ano, finger hearts.
2: Okay
0: sabi
2: lang.
0: Niya, okay
2: diba?
0: Lang.
2: Kaya yan ang, ano, ang mindset, bahala na sinda. Karma. Ano,
0: oy, pero naniniwala ba kamo? Totoo ba ang karma? Gari kaya minabasa na naman ako. Ano ba? Daku na naman ako. Pero minabasa mo na ganda ako. Ayan. Pero di ko lang aram kung ano. Basta, sige, pag-uuro lang tayo yan sa mga masunod mga katibuan.
2: Ihabot mo sa aga.
0: Sige, pwede. Sa aga na sana.
2: Thank you very much, mga katindugon. Ang naging relistahan mo niyan.
0: Day mag-adit mga katindugon, ta ililista mi kamo. Yawag kamo sa listahan, kang tugtugan on one. Day mawawara.
2: Mga katindugon, mga solid katindugon, yaraong kamo dyan.
3: Tama!
2: 32 minutos na mag-alis, analas 4 rin pagkahapon. Padagusong tangunaan sa tuyang umaantikabong tugtugan. Mabalik pa siyempre kita, digdilang yan sa tuyang One Radio. 91.3 News FM.
0: Tindugan na!

0: Number one.
1: One. Number one.
2: One. Radio.
1: One.
2: One.
1: Radio.
3: Number one.
1: Number one.
4: Number one.
1: News and
4: News. Number one.
1: News and
4: News. One Radio News FM 91.3.
5: Tindugo na.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: One Radio
1: 91.3 News FM. Tugun na.
0: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya ito, 6 minutos bago ang 5 ng pagkahapon. Mama, you care.
1: Ay, salamat mga katindugon. Grabe, dakulon ka mungon niya. Nasa ka mo, nasa ba? Dahil hindi natiglilingawan kaya ang aldaw na Martes.
0: It is special.
1: Thank you mga katindugon.
0: Thank you sa mga nakaibana niya to. Sa mga nakitugtugan, nakitoktugan. Sa mga yaon sa sindang mga harong na padagos na nagtututok sa One Radio. To sign off, Marina pagkahapon. Ay, syempre, sa aga, petsa 15 na kabangaan na kita kan
1: bulan, ano?
0: Julio, ano lamang ang sa tuyang ganap, ano lamang ang sa indong mga achievements so far.
1: Grabe, nakaka-pressure naman yung katanungan na
0: yan. second half na kita, July, mga August na. Ay, grabe ba? Ay, salamat giraray sa indo ka boss. Thank you everybody. 5 minutos na sana bago ang alas 5 nin pagkahapon. Napaaram naman kita sa situyang turugtukan. Abangan giraray sa aga ang panibagong edition. Panibagong kahapotan niya to sa Talk Tugan.
1: Sana nag-enjoy ka mo mga katindukon sa tuyong turugtugan na may kiribang chirikahan. Tagari, medyo gigil lang niya naan sa tuyong mga katindukon.
0: Nang gagalaid. Nagraginit ang
1: mga basta, permisa na ni Dung Tandaan na di ka mawara sa listahan kang Tugtugan on one.
0: Yan kayo na listahan.
2: Tama!
0: Ay, mga sunod po, parada 30, mga kakaibanan, manindugirari kami dyan. Siring na kami ang sendong nakaibanan sa ito'y naging turugtugan. Ngunya na pagkahapon. Ding iba, ako si Erickson.
1: Iniwan po, si Berna Banawon. Salamat mga katindugon sa agagiraray. Digdilang iyan sa Tugtugan on One sa 191.3 News FM.
0: Tindugan!

0: Sa Indong Nadangog, ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip as in maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. One Radio News FM. Best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. One, ito Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bikul. Rasyada, mga bareta, parada 30, parada 30, mandadango, parta, parada 30, international, sports as in weather update, parada 30, parada 30, 30 minutos na parada kan mga maireta, parada 30, parada 30, sakay na, parada 30, parada 30, napapakinggan sa himpilan ng One Radio, 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na! Ang sa indong driver, asin tagapagbarreta. Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husay Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus One Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. Parada 30! Barreta Lokal! Parada 30! Parada 30!
1: Sa headlines kan mga parada nin barata.
0: Parada 30! Parada 30! Headlines!
1: Alay ko, ididiskutir ang pagkagadanin sarong fish vendor makalis na makuryanta sa baka kay Albaya.
2: Anum na individual arestado sa aktong nagkakawata nin Cara Cruz sa syudad nin Tabaco.
1: Minor cracks na irehistro sa sarong eskwelahan sa Masbate makalis ang magnitude 5.4 na lisa.
2: Masbate sa giraray na niyugo anin magnitude 5.2 na linog na matean man sa nagkapirang parte kan Bicola.
1: DOH Bicol nangapodan in pakikisumaro sa deworming program para sa mga akin.
2: SDO Albaya sinertong may koordinasyon sa mga magurang kung magkakaiguan in deworming.
1: Sa lato nasyonal, pagtistigo kan NBI chief sa impeachment trial kontra kay Cesar Duterte. Ilinipat sa Hulyo 20.
2: Resolusyon na kan DOJ sa sedition case versus BP Sara Duterte. Pending pa siguna kay SOJ Vida.

0: FA kinumpirmar na warang nagadan na Pilipino sa pub fire sa Bangkok.
1: Paligod, inisyuhan na ni warrant of arrest para sa kasong cyber libel.
0: Enot na tranche kan 85 pesos na dugang sa sweldo sa Metro Manila. Epektibo na sa Hulyo 26, sigon sa Dole Chief.
1: BBM, isa sa pinalnaan propuestong 2027 national budget.
0: Batayan sa investigasyon sa banta kay Presidente Marcos asin VP Sara magkaiba, sigon sa NBI BARM Director Lotoka.
1: Death toll huli sa bagyong Inday asin Habagata, nagsakat na sa 20, 16 na iba pa nawawara.
0: Sa luwas sa kanasyon, 51 nagadana sa mahiwasang pagba sa Bangladesh.
1: Trump administration naglansar ni na kampanya nga ni naisuway asin bungagon ang ICC.
0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyanin Martes, Hulyo 14, taon 2026. Kami po, Anne, sa indong magiging tagapaghatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po, si Bernadette Banabon.
0: Nadadaon kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 One Radio News FM Dive. Sharing man, nahiling man po kita nin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Oras niya to, alas 5 sa isna nin pagkahapon. Pasiring na kita sa detalya sa kan mga barata na tutsindo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy kan ka pa. Mababakal po niliyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Barada 20, barada 30, barada lugar. Idediskutir kan manihamianto kan Albay Electric Cooperative Incorporated an incident in pagkakakuryente gadan kan nasarong partindanin sira sa barangay Hindi Baka kay Albay. Sa pinadarang mensahe kan Aleko, day mo nasinda makapagtaunin na komento asin pag-uulayan mo na ninda ang pangyayari. Mientras tanto, dakul gaya na netizen ang nagsasabing iguanin paninimbagan ang nasambit na opisina sa pagkakadisgrasya kan biktima. Siyon kan baka kay Municipal Police Station na naputol sibut ang live wire kan Aleko asin binalo ining halion kan biktima gamit ang butong alagad ini ang nakuryente na dahilan kan sa iyang pagkagadan. Sa presente, ang nasambit na 29 anyo na biktima presente nang nakaburol sa iyang residensya sa barangay Pili, Ilawood.
1: Arestado ang anum na individual makilis madakop sa aktong nagkakawata ni illegal na sugal na karakrus sa isinagibong anti-illegal gambling operation na alas 12:57 ninudto kasugma Hulyo 13 sa Tabaco City. Binisto ang mga naaresto sa mga alias na dyan, Joe, Roy, Mel, Fred, asin Eddie, gabos na sa tamang edad, asin mga residente kan Tabaco City, asin Manilipot, Albaya. Susog sa report kan pulisya, nagkaiguanin operasyon ang mga personahe sa kan Tabaco City Police Station sa direktang supervision ni Police Lieutenant Colonel Virgil Bibata, Chief of Police, sa nasabing operasyon na aktuhan subuot ang mga suspect na akawat ni Karakrusa. Nakumpiskarhal isang mga suspect ang natulong pidasong tiga mamisong barya na ginamit sa kawat asin kuwartang pigtutub ng ginamit bilang pusta na nagkakantidad nin kabilugang 1,454 pesos sa mandaing line na dominasyon. Sa presente, nasa kustudiya na kan Tabaco City Police Station ang mga naaresto asin naatubang sa kasong pagbalgar sa Presidential Decree Number 1602 o an illegal gambling.
0: Mientras tanto, nagkundusir ang mga personahe sa kan Claveria Fire Station sa Masbate nin inspeksyon sa gabos na pasilidad sa lugar. Makalis na namamatean ang magnitude 5.4 na linog kasuod mang Lunes, Hulyo 13. Sigon kay Claveria Fire Station Chief Administrative Fire Officer Juan Aimee Larco, isinagibo ang inspeksyon katabang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Claveria, urog na sa mga eskwelahan sa saindang banwaan.

0: sa'y nakapagrehistro nin mga minor crack. Sigun sa iya na ang nagkaperadigdi ang dati ng inagihan kandinog asin sa presente may saro subuot na eskulahan ang nakapagrehistro nin sa dit na mga batak-bataka na iyo ang Claverian North Center School. Wara man sindang nairehistrong mga crack sa mga establishmento sa nasabing lugar. Dugang panilargo na sa malibot sinda sa mga masunod na aldaw sa nasasakupan partikularmente sa southern part kan Claveria tanganing ma-inspeksyon pa ang ibang eskulahan asin ibang pasilidad. Tulos man na nagresponde sinda asin ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management sa mga na-report na mali o nalibong o nahimataya na nagkapirang mga estudyante durante kan pagyugo asin idinara sa ospital. Nagkondusir man ang opisina ng basic training urog na sa pag-abot sa earthquake drill o maski fire drill sa mga eskulahan. Mientras tanto, mensahe man kan opisyal sa mga namamanuan na iutob ang proper execution in kaso may linog urog na ang duck cover and hold asin magpasiring sa sarong salbad na warang debris kung tapos na ang pagyugo.
1: Mientras tanto, sa giraray na niyugo anin magnitude 5.2 na linog ang Claveria Masbate kasabago na alas 3.4 nin hapon, Hulyo 14. May rarom ini na 10 kilometros asin tectonic ang ginikanana. Kasabay ka ini na matean man ang intensity 3 sa Naga City. Instrumental intensity 3 man sa Legazpi City sa Albay, Gumaca, Quezon asin Sorsogona City sa Sorsogona. Intensity 2 man sa Tabaco City, Sipukot asin Pili sa Camarines Sur, Aroroy sa Masbate, Malunaya sa Quezon, Sirigmana sa Bulusan, Sorsogona. Mientras tanto, Intensity 1 man sa Jose Panganiban, Camarines Norte, Sangay Camarines Sur, Roa City Capiz, Panganiban Katanduan sa Buak Marinduque, Batuan Masbate, Mauban Quezon, asin Prieto Diaz, Sorsogona. Sigon sa Philippine Institute of Volcanology and the Seismology, aftershock ini ka 5.4 na linog na namatean kasubagong aga.
0: Nangapodan ang Department of Health Bicol Center for Health Development sa mga magurang asin tagapag-ataman na tugutan asin aktibong makisumaro sa pigigibong community-based asin school-based deworming tanganing maprotehiran ang mga agi laban sa soil-transmitted helminthiasis o impeksyon. Pigubusol kan DOH ang mahiwasad na deworming tuyong Enero asin Hulyo kasabay kan National Nutrition Month bilang parte kan na kampanya tanganing mainaan ang mga helang na kausakan intestinal worms na pwede sir magdara nin malnutrisyon, anemia, maluyang resistensya asin pagkaabala sa pagdakula asin pagkanood kan mga aki. Sigun kay Daryl B. Balane, Regional Integrated Helminth Control Program Coordinator kan DOH Target kan Community-Based Worming ang mga aking nasa edad sa ro sagkod 4 na taon na pwede sir makaresibi nin librong bulong sa mga rural health unit. Katabang man kan DOH and DepEd Region 5 sa school-based deworming para sa mga estudyante na may edad 5 sagkod 10 na taon kung sain kinakaipuhan ang pirmadong pagtugot kan mga magurang bago matawanin bulong ang mga estudyante. Sigun sa DOH Bicol, pigigibuman ang selective deworming para sa mga nasa high-risk groups arukan mga parauma, food handlers, bados, mga babaeng nasa edad na pwedeng magbados asin mga personahe kan armadong kusog. Idinoon kan DOH na ligtas asin epektibo ang albendazole asin mebendazole asin piging ganyar ang publiko na makipag-ordinar sa saindang mga barangay health worker o sa eskwalahan tanganing maaraman ang schedule kan deworming sa saindang lugar.
1: Mientras tanto, sinarto kan Schools Division Office Albaya na igwang koordinasyon sa mga magurang antes na pagsasagibunin deworming activity sa mga eskwalahan. Inian kasunod kang report na pagkagadan kan sarong grade 4 student kan Hugo Perez Elementary School sa Cavite makalihis subuot pa papurga. Ang nasabing insidente ana pigsa sa erarong pa sa investigasyon. Sigon kay SDO Albay spokesperson Froilan Tena, antes magsagibunin deworming sa mga kaakian, igwang muunanin forma na ipigtatao nga nina mag-fill out kan mga magurangan. Iniman ang nagsiserbing permita para sa nasabing aktibidad kung nasa ina pwede ser na maaraman kung igwang mga eksistidong kamatean ana sarong estudyante. Dagdag

0: akan opisyal na sa probinsya Kanalbay, wara man na anumana problema sa deworming activity sa nakalis na mga panahon. Tinawan man kay ninin importansya ana pagpurga sa mga hoven para sa saindang saluda.
1: Alas 5:14 nin pagkahapon, basiring man kita sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Natod sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30, Barata National.
1: Personal na nagduman sa Butuan City ang Chief Operating Officer kan Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIAZA na si Kuya Mark Lapid, tanganing bisitahon si Tatay Rogelio na may kapanusanan sa mata. Makalis magsairarom sa operasyon sa iyang mata, padagos na pigaatubang ni Tatay Rogelio ana problema sa pagbakal nin mga bulong asin iba pang pangangaipo para sa iyang pagparahay. Katabang ana sa iyang ama na si Senador Dito Lapid, personal na itinaon ni Kuya Mark ang tabang pinansyal tanganing makatabang sa gastuson sa bulong asin iba pang pang-urual daw na pangangaipukan pasyente. Sigon kay Kuya Mark, maut ninda nga mainaan dawa diit ang pinagaagihan ni Tatay Rogelio asin maipamate na igwang mga tawong andam na mag-alalay sa oras ni pangangaipuhan. Si Kuya Mark Lapid ang sangunyan nagmamanihar sa TIAZA ang ahensyang nanginginot sa pagpapauswag kan infrastruktura para sa turismo sa nasyon. Sa irarom kan sa iyang pagmamanihar na isa katupadan ang iba-ibang proyekto arog kan rehabilitasyon asin na pagpapagayon na kan mga aeropuerto, pagpapatugdok nin mga hyperbaric chamber para sa mga diving destination, pagpapagayon na kan mga pasilidad sa mga tourist site asin iba pang proyektong nagmamawot na pakusagon ang turismo asin kabuhayan sa iba-ibang parte kan Pilipinas. Ilinipat kan Senate Impeachment Court sa Hulyo 20 ang petsa kan pagtestigo ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Huli kay ni matatawanin pagkakataon si Matibag na magtestigo bago ang sa iyang pagbiyahe para sa sarong official engagement sa Bangkok, Thailand pun Hulyo 21 sagod 22. Sa ibong kan pagkontra kan depensa asin palitan in opinyon sa kagadan kan prosekusyon na paglipat kan pagtestigo kan NBI Chief, nagdesisyon si Trial Presiding Officer Francis Escudero na aprobaran ang propuesto alaagad idinuo na dapat ipagpadagos ni Matibag ang sa iyang pagtestigo sakod makumpleto kan depensa asin prosekusyon ang sa indang pagsiyasat sa iya. Kunda isubuot matapos ang pagtestigo ni Matibag sa Hulyo 20, ipagpapadagos ini sa sunod na petsa kan napagbisita sakod sa makumpleto ang cross-examination, redirect examination as in recross examination kung kinakaipuhan. Ipinagbuot ang napagsubpina kay Matibag tanganing mag-atubang sa Senate Impeachment Court sa ganap na alas 2 nin hapon sa Hulyo 20. Bigalat na magtetestigo si Matibag katakod kan investigasyon kan NBI sa pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte kan nakaaging Nobyembre 23, 2024. Kung sain, sinabi ka ining may kinontrata na siyang magadan kinda Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos as in dating House Speaker Martin Romualdez kung may mangyari sa siya.
0: Inako ni Department of Justice Secretary Frederick Vida na wara pang panibagong report na dapit sa pigakahampang ng mga reklamo ni Vice Presidente Sara sa ahensya. Paliwanag kaini nakapareho kan mga nakalista impormasyon na padagos na pinag-aadalan kang DOJ na draft resolution na kang reklamong inciting to sedition as in grave threats kontra sa Vice Presidente. Marurumduman na kan Pebrero 2025 ipigsunad kang National Bureau of Investigation ang mga reklamong nasabi kontra sa Vice Presidente. Katakod ini sa mga patanid na binutasan ni VP Sara sa buhay ninda Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos as in dating House of Representatives Speaker Martin Romualdez. Nakabinbin ang reklamong sedisyon kontra sa Vice Presidente kaya sineto ni Justice Secretary Frederick Vida ang paghihiras ni oras kung magkakaigwanin panibagong lakdang dapit digdi. Sigun kay Justice Secretary Vida, tinauwang doon kan opisyal ang proseso sa impeachment trial kan Senado kaya Vice Presidente Sara Duterte. Iniana sa ibong kan kaparehong grounds na pigtutukar sa kaparehong nasabi na kaso, partikular na ang sinabi kan Vice Presidente na pagpatani da sa buhay kang leader kang nasyona. Pigdoon kan opisyal na an focus kan impeachment process iyoana pagpapanimbag sa sarong impeachable official kun igwang bastanting basihana. Gigibuhon man sa buot kan Department of Justice an pag-aadal kan criminal liability kan sarong individual sa paagi kan panel of prosecutors na ipigdisignar kan ahensya.
1: Pinumpirmar kan Department of Foreign Affairs na warang Pilipino ang kaiba sa mga nagadan sa malagim na kasulo na nagpuon sa sarong pub sa Bangkok, Thailand kan nakaging Domingo. Sigon ni KDFA spokesperson Annalyn Ratonel, basado sa impormasyon hali sa Philippine Embassy sa Bangkok, waranin Pilipino sa 27 kumpirmadong nagadan sa insidente. Mientras tanto, minubot man sa daima baba sa 73 katawo ang nalugadan sa kasulo. Konsain, 22 kaini ang nasa malalang kamugtakan susog sa Reuters. Basado man sa mga salaysay kan mga nakaligtas, sinabi ni Thai Prime Minister Anutin Charnavirakul na marikas na naglakop ang kalayo makali si ining biglang naglaad. Rason, tanganing mapanutulos sa nin may ipog na aso ang laukan establishmento. Uli sa kawaran in far exit, dakol sa mga customer ang nagporbar na magaluwas sa pagikan likod na parte kan pub harani sa mga banyo. Susog pa sa mga report na dukayan kan mga rescue worker ang pirang biktima na nakahigda sa salog na kan nasabing parte kan establishmento mantang ipig sa sagibo ang operasyon.
0: Nagluwas din warrant of arrest ang Makati City Regional Trial Court Branch 148 laban kay Attorney Leveto Baligod para sa duwang counts nin cyber libel. Nagpuon ini sa isinunada na reklamo ni Agriculture Secretary Francisco Tu Laurel Jr. na inapusarang nag-receive back sa maanumalyang flood control projects. Apuera digdi, pinagbabayad si Baligod nin 20,000 pesos na piyansa para sa kada counts kan cyber libel. Sinuguman ang mga otoridad na sunodon kan Korte Suprema ang paggamit kan body-worn cameras o iba pang recording devices mantang isa sa gibuan pag-aresto sa abogado. Kinumpirmaman ni Baligod na naresibi niya ang kopya kan warrant of arrest. Alagad, pigduon niya na dai siya natauwanan ng pagkakataon na dipinsaran ang sa iyang sadiri. Huli dai subuota siya nakaresibi nin subpina hali sa piskalya. Sigun pa sa abogado, sala subot na ang adresa na itinao sa panahon kan investigasyon kaya dai siya nakakapagsumiter kan sa iyang counter affidavit. Si Baligod ang nagre-representar ni na counsel na nagpabistong dating bodyguard ni dating Ako Bicol Partylist Representative Saldico na presenting at large uli sa mga kasong pigkakahampang sa nasyon.
1: Alas 5.22 nin pagkahapon, padagos kita sa detalya sa kan mga barata sa lado loka, lado nasyonal. Magiging epektibo na ang enot na tranche o inisyal na 60 pesos sa kan 85 pesos na dugang na sweldo sa Metro Manila sa Hulyo 26, sigon kay Labor Secretary Francis Tolentino. Naurong ang implementasyon kay ni sa Domingo, kuta na sa Domingo, Hulyo 19. Hulita na abala ni duwang aldaw ang publication date kay ni kausa naman kan maraot na kamugtakan kan na panahon na sigon sa kalihima. Paliwanag pa kan Labor Chief na epektibo

0: Pilipino ang mga empleyado sa Business Process Outsourcing o BPO na kaiba sa deidiretang sakop kang taas sweldo. Alaga di guwasabot na opsyon ang BPO employers na magtaas ng sweldo tanganing ma-retain ang sa indang mga empleyado. Bigahalat man ay implementara ni kadawang tranche o 25 pesos na dugang sa sweldo sa Enero 22,027. Mientras tanto, sinabi man kanakalihim na nagsagibunanin mga konsultasyon katakod kan taas sweldo sa mga rehiyon sa luwas kan Metro Manila, Arukan Region 4A, Region 3, as in Region 7 sa Central Visayas.
1: Isa sa pinalnak ang Department of Budget and Management ang mga dokumento sa propuestong national budget para sa masunod na taon. Ini makalis aprobaran ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa ginibong cabinet meeting ang fiscal year 2027 national expenditure program na nagpapailing sa promisa kan administrasyong Marcos na imantinir ang pag-uswag kan ekonomiya asin mapahewas ang mga oportunidad para sa mga Pilipino. Sigon kay Acting Budget Secretary Robert Kim De Leon, kabali sa mga pagpreparar na ana budget documents, kabali na an annexes as in iba pang supporting details nganing masyerto an matanos na transmittal kaini sa Kongreso. Sa iraramkan propuestong 2027 national budget, sisyertuhong gabos kan pondo ang gagamiton sa mga programa asin proyekto na importante para sa namamanwa ang Pilipino. Ang Department of Budget and Management ang nagtitinir na mapusog sa pagbusol kan budget na transparent, nagsisimbag asin nakaangkla sa disiplina kan paggastos asin masyerto na kada pisong ipinagkatiwala kan mga Pilipino ang makakatabang sa pagtatag nin mga makusog asin matatag na bagong Pilipinas. Ang pag-anunsyar sa eksaktong kantidad kang na-aprobara nga 2027 proposed national budget ang ipapaubaya na kay Presidente Marcos na piglalaumang iahayag sa iyang station address.
0: Inihayag ni National Bureau of Investigation BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok na kasabay kan subuot na pagbabanta ni Vice Presidente Sara Duterte kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pigi-imbestigaran man kan ahensya ang report kan huma sa seguridad sa Vice Presidente. Paliwanag ni Lotok na warang nakuang beripikadong impormasyon ang NBI na nagpapatunay sa huma sa buhay ni VP Sara afuera sa isyu kan pagbabawas kan sa iyang security detail. Nagpapadago subot ang intelligence gathering kan ahensya. Ini makaliis na agado ni Senator Joel Villanueva na matauanin parehong antas nin atensyon ang investigasyon sa mga huma kontra kay Presidente Marcos as in Vice Presidente Duterte.
1: Nagrapado na sa 20 ang numero kan mga nagadana sa pananalasa kang nakaaging bagyong Inday as in habagat sa nasyon. Sa pinakabagong situational report kang National Disaster Risk Reduction and Management Council kan aldaw nin Lunes, Hulyo 13, saro pa sana sa mga nagadana ang nakompirmado mantang padagos pa ang pag-validate sa ibang fatalities. Sigon sa ahensya, sarong 70 anyos na lolo ang kumpirmadong nagadana makalis mabutod sa barangay Kipaypayon, Quezon, Bukidnona. Nasa 10 ang nagadana ang nairehistro sa Sarangani, anom sa Lanao del Sur, duwa sa Bukidnona asin tigsaro ang binawianin buhay sa Iloilo asin sa Davao Occidental. Mientras tanto, siyam na katawo man ang nairehistrong irido, huli sa kalamidad mantang 16 ang nairehistrong nawawara. Sa kabilugan, apektado ka na bagat asin nakalihis na bagyo, ana nasa 146,000 na pamilya o katumpad ka na sa 154,000 na individual ali sa 1,600 na barangay sa bilog na nasyon. Susog sa ahensya na ang inisyal na kantidad kan danyos sa sektor kan infrastruktura nagrapado sa 3.18 bilyones de pesos. Nagtitinir na kansilado ang mga klase sa 1,400 na syudad asin munisipalidad mantang suspindido man ang klase sa 4 o 48 na lokal na gobyerno huli sa raot nin panahon.
2: Parada 30, Parada 30, Parada National.
0: Update man kita sa kamugtakan kan sa tuyang panahon natod sa Indo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas nin tao na nga ipuan po iyan ng minerals kaya ugaliw ng paginom nin sarong kapsula oral daw. Ngani makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal nindo yan sa mga butika nationwide.

0: Yan, sabi po kan Pag-asa, basa rin sa Tropical Cyclone Bulletin number 3F. Ano, Bagyong Josie, nagaluya na bilang low pressure area, mantang naghiroa, pasiring sa north-northeastward sa kadagatan kan Pilipinas. Ang lokasyon kan sentro ka iniya, nasa 1,125 km east of southeastern Luzon. Mientras tanto, southwest monsoon ang nagdadaramanin makukusugan na paros o mga diit na pag-uuran sa parte ka ni Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, asin sa Central Luzon. Alas 5:30 na po nin pagkahapon. Iyan naman ang naging katripunan kan sa tuyang mga bereta. Nakaibahan ang taas sa pagatod kan mga bereta sa Technical Department. Yan po dyan si Sir Luzon Buenazal. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Day po magali. Masunod na ang programang Radyo Puliana Show kasabas Tita Puli. Marina pagkahapon man sa satuy mga Facebook Live viewers kay Joselito Cabigao, kay Vilma Canchala, kay Christian Masanas, kay Gina Coderis Bermas, kay Salve Clavong, kay Ma'am Rishal Dabinalia. Kami po ang sa indaw naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawon, digdi sa One Radio 91.3 News FM. Una.
2: Parada 30. Hatun Sendo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampa-sexy!
3: Pampa-macho!
4: Pampa-healthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang power committees.
6: Redenin

0: industry, ang atang negosyo, tuloy ang kita.
1: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
0: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster Risk Reduction and Management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
1: Consiram versus Junko, siram sana!
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gifts, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, and Verified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palintig di sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa Ampangan Sanakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Tan Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Tan Studio bukas kada Webes, alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
7: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
8: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
9: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
10: Prevention is better than cure. Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
11: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng baraba, okra, saluyot at panax ginseng.
10: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
11: para maiwasan ang anumang karamdaman.
10: Tulad ng sakit sa bato,
11: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
10: May kakayahan din,
11: mapabalik ang sex appetite.
10: Manatiling protektado sa karamdaman.
11: Mag-Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal.
12: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
13: One Radio, Ting Dugana.

0: radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Teka, iconic halahalo ba?

0: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
1: Ako po si Nora. Dati, sakitin ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, lalandan, guyabano, orange, mangustin at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampantin ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-Best Juice na. Pwede itimpla sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat.
0: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At ito nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam niyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appearance pagpipigil ng iyong balat at pampatibay ng gutom. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Ito ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: News FM. One music, one voice, one mission, one station, one radio. News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best. Matugtugan. All in one. Ito ang One Radio. News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Pulyana Show.

Bon gang bangi bicolandia. It's a Martes. Araw na naman natin dito ngayon, mga Marites. At syempre, araw din ng mga maaarte. I don't know, I'm some artist. And of course, araw ngayon ng mga choosy, masyadong mapili. Kaya ayan tuloy. Ay, wala akong sinasabi, ha? Chika lang. Diyos, maray nabanggi naman po, mga katindugan. Diyan po sa Tabaco City, nagdarawag sa tuya sa One Radio Tabaco. Siyempre, kaibana na po dyan ang First District, mga party kan Second Buda Third District. Kaibana naman po niya ito ang mga party kan Sursogon, Catanduanes, as in Camarines-sur. Of course, Jos Marina Bangima po sa tuya mga katindugan sa Camarines Norte. Nagdanawag sa tuya sa One Radio Diet. Nadanawag po kita sa bilog na Camarines Norte. Kaibanan po ang mga parte kan Camarines Sur as in man Quezon Province. Kamusta po ang iyong naging maghapon? Maaling ahod ton. Mga alang-alang. Hi! Sobra. Akala pa naman natin lalamig na ang panahon dahil may mga di kagandahang pangyayari sa Pacific Ocean. Pero wala, ayun pa rin. Super. Maaling ahod pa rin ang panahon. Well, ganyan talaga. Ang life. Parang buhay. Sure! Ini naman po ang sa inyong lingkod na bako masyadong mag-unorn. Pero mahamuton. Karang na. Pero may harang pa. Uy, very supportive, ano? Tita Pollyanna on your best cafe radio every night. Sa kodalas 9 naman po kita magkakatalamidam. Magkakaulayaw, magka-MMM, with matching chika-chika. Ako rin po ang inyong Diyos na ng kahibangorn. What? Yes, nadawa po kita live sa satuyang audio stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Inuulit ko po ang title ng ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Facebook page. Ayan ha. As in, nadarawman po kita or nakap-share po tayo sa Tabaco City of True Love Facebook group. As in, kaibanan po nyo join ang Daed Public Market Facebook group. Thank you so much sa tuyo mga admin for sharing. 14 kan Julio 2026. Of course, forever na kaibanan niya to sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Jelly Juice in different flavors, Orange, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee. Of course, tikman din natin ang Batata Milk Drink. Batata. Dazzling Whip Soap. Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk, Deli's Evaporated Milk, Drinko Float,
Golden Town Sardines. Gawa kitang tulong variants. Golden Town Sardines Original. Golden Town Sardines with Chili. At ang paborito ng buong Bicolandia. Golden Town Sardines with eggs that are chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa kabos ng mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at syempre sa mga pamilihang bayan. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years na! Of course, the Tita Poliana Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap, available nationwide. Thank you so much, Gems Products. Para man sa tuwing mga katindugan in the city of true love na mga magagayon. Kepohan niya ito nin oras para mamantinilan sa tuwing mga sadire sa pagkakaigwanin na pigaapod niya itong me time as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Food Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumanaman kita mapa-hand spa, glute-drip, glute-for push, slimming excellence, meso-lipo, as in kadakul pang spa, essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Yan po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Tampang Sanaka naman the Copy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pa mga detalye, pasya lamang po sa Pink Spa Facebook page o di kayo magdumanas na kita. Hanapin niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Char, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! Ang showbiz papitik natin ay trivia. Alam nyo ba? Bako man sana kamang mga parabuyong, dakulo ng mga artistang parabuyong. Correct. Tao lang din sila. Yung iba sa party lang pa drink, drink. Pero yung iba talaga naman, kahit nagsusuting, ay nako, dala-dala nila ang kanilang mga mamam bottles. Ay, hindi lang ito yung mga basta-basta mga artista, ha? Ito yung mga talagang malalaking artista. Mga sikat na sikat. Ako mismo, ha? Na-witness ko yan. Yung mga tipong sa kanilang mga folding beds. Kasi dati yun, mga 80s pa yun eh. 80s, 90s, folding beds pa yan. Wala pa yung mga upuang sosyal. Diba? Wala pa. Aba, bigla ba naman nagugulungan yung mga bote? Yung mga alak talaga, ha? Mga brandy. Yung isa nga, nako. Isa sa mga pinakamaganda sa pinilakang tabing. Pero syempre, tahimik lang tayo. Sabi, bakit siya nagiinom? Eh, nagsushooting naman yan. Ay, hindi, so professional naman yan. Tsaka hindi mo naman napapansin. Yung mga ka-eksena lang yan, naaamoy ang alak sa kanyang hininga. Pero, pag ano natin, pagbibigyan na natin yan kasi alam mo, merong marital problems yan. Kailangan talaga niya makilamutan. At ayaw niyang bit-bitin sa set ang kanyang bigat na mga problema sa buhay. Ayan, chika lang yan, ha? Sumalangit nawa na sila. Marami sila. Basta't huwag niyong isipin na akala niyo ang mga artista ay talagang ganun-ganun lang. Pa-sweet-sweet. Meron din po silang mga dark side. At yan ang ayaw nilang malaman ninyo. Showbiz! Eh paano? Marites Day ngayon. Kaya eto na. Yan ang pinakamatinding marites. Maraming mga artistang enga-enga, engo-engo.
Ay, alam naman niyo yan eh. Minsan napabalita nga, di ba? Nagkakagulo. Kaya siya nakainom si ganito, si ganyan. So, yan lang ating marites. Ang hindi ko lang talaga mawala sa isip ko, yung gumulong, yung mga bote. Hindi lang isang bote, ha? Mula sa ilalim ng folding bed. Ayay! O, mamaya-maya sa ating pagbabalik. Mga katindugan. Kailan ba nagiging pakak ang aray mo? Kapag nasaktan ka ba? O kapag sobrang bongga ng eksena? Kaya di mo alam kung iiyak ka, tatawa o mag-aura ka na lang? Aray mo! The Dita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet with your tita. 16 after 6 o'clock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Ang init!
3: Patata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Patata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Patata!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
3: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
4: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah!
5: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Dati, laging mas sigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
8: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
10: Sir, taga-Rawis ni Kasusite, gumagamit ng Biscaps Mineral Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Biscaps sa akin.
9: Araw-arawin na ang Biscaps Mineral Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
4: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
11: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
12: The Tita Poliana Show
11: on the radio.

0: on radio.
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
3: Dr. M's Amazing Tea.
2: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
3: Dr. M's Amazing Tea.
2: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
3: Ang Dr. M's Amazing Tea.
2: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahag sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
5: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
6: No approved therapy claims.
7: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
8: Kinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabunan?

0: Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
1: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
2: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
3: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
4: The Tita Puliana Show!
5: Oh, yes! The time is 6:36 right now, and I just hope that you're having a wonderful time at home, trying to relax at the end of another day. How was your maghapon? Maling ahoton. Aray ko! Plakak. Pakak. Ayan po naman ang ating tatalakay ngayong araw. Ito isang nakakabagbag damdamin na topic. Aray mo. Aray ko.
6: Aray ko.
5: Pakak. Ayun. Tama ba yun? Pero bago yan, babatiin muna natin ang ating mga nag-comment sa ating live stream sa One Radio. Dito pala sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Kay Magdalena Convencido, first to arrive. Good evening. Of course, kay Nena Palanas Bobbies. Binabati natin ang lahat na nakikinig dyan sa Suwa Malinaw Albay. Magkusugan ang radyo mo, chat nena. Ay, magkusugan. I can hear it. I can hear it. Si Levy Fernandez, Levy Binias Fernandez naman, merong isang nakakalungkot na panawagan, no? Hello, Tabi. Good evening, Tabi. Pag-usapan naman natin yung mga walang awa na nagtatapo ng mga pusa at kuting. Maawa naman kayo bago nyo itapon. Pagmasdan ninyo ang mga mukha nila. O nga naman, no? Nakakalungkot yun. Sana naman yung mga nagtatapo ng mga pusa dyan, pag-isipan nyo muna. Diba? Huwag nyo basta-basta itapon. Ipamigay nyo ng maayos kung hindi nyo kakayanin. Alright? Thank you so much, Levy, sa paalalang ito. Ganon din naman kay Nena Palanas Bobbies. O, nabati na pala natin si Nena. Eusebio Castillo. Ayan, binabati po ni Eusebio Castillo ang Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family of Panarayon, Bacaque, Albay. From ikaw na po, family of Fatima, Tabaco, City, Albay. Ganon din po ang ating pagbati sa lahat po dyan ng De Los Reyes family sa Fatima's Zone 7. Shout out kay Joel Daan na nagluluto kay Isira Masiramon. What? Oh, sabihin mo, dahil niya pag-ubusun ha, dahil nindo pag-ubusun na maagi ako at siyan. Makikikaon lamang ako sa masiram na pigluluto ni Joel. Tapos sineryoso, ano? Nagduman man ang God. Tuwang-tuwa daw ako. Anyway, hello kay Ann Alcazar Clarigo. Good evening. Si Dandan Al, good evening. Maray manta, may load ka ngunyan. Ayan, thank you so much. Kung di pa po kamo nagfa-follow sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page, mag-follow na kamo. O di kaya naman, pwede rin kayo mag-follow sa ating Diyosin ang Kahibangan Facebook page. Ah, hindi pala Facebook yan, sa TikTok. Yan, nalilito tuloy ako. Para mailing nindo ang gayong kuduman. Ang gayo, no? Yes, napaaray ko talaga siya, no? Eh kasi kapag ang simpleng aray ay hindi natungkol sa sakit, kundi sa sobrang kabog, kilig, inggit, o tawang hindi na kayang i-contain. Sa mga Gen Z at gay lingo, ang aray mo pakak ay isa ng ekspresyon ng exaggerated reaction. Para yung OMG, parang slay, o grabe ka, o di kaya naman, eto ay pampalit doon sa sinasabing aray. Hindi lang sasabing aray, aray lang. Di ba? Merong pakak. Pero mukhang marami din hindi nakakaalam na ang pakak ay isang napakalayong pinanggalingang salita. Yes, mga 70s pa po yan, pinauso ng mga bading, ng mga Becky. Eto yung ano fangava. Diba? Kasi ang mga vajing noong panahon na yon, ang P ginagawang F, ang B ginagawang V. Ano fangava? Tapos, syempre, very creative ang mga kabadingan. Ginawa nila itong fangava. Nung tumagal naman, dahil na-board na sila sa fangava, naging flangak. Flangung. At marami na rin sumakay yung ating mga kamaritisan dyan. Plangganang butas. Dyan po nang galing yun. Plangganang butas. Parang confirmation din yan, di ba? Oo, nauso din yung salita noon na Aunt Jeff Liu. Parang ano pa nga ba? Eh ngayon, ano na siya, bago na siya, bago na. Oo, parang ano na to. Ang ginagamit na natin ngayon ay pakak. Sabi pala ng The Session of Soul Sequencer Band, shout out sa lahat ng tagapakinig. Wow, thank you so much. At i-plug daw ang kanilang gig. Saan? Sa Matagbak. Diyan po sa Tabaco, Uro at Diyan lamang. Hoy, matugtog mo niyan ang The Session of Soul Sequencer Band sa Matagbak at Diyan. Palakpakan natin sila. Sabi naman ni Aiza Anselmo, good evening, Tita Polly, pa shout out po sa agum kong nagtitienda sa night market. Shout out man po sa biyanan ko na pag naglalaba ako o kaya may labahan ako, tigtatabangan niya ako. Mama Rebecca Buningod, hello, good evening at maraming salamat. Ang bait, no? Swerte ka. Nakakuha ka ng biyanan na super bait. At I'm sure maganda yan. Wow! Sige, Aiza Anselmo. At syempre kay Mama Rebecca Buringot. Ganon din po sa kanyang agum ni Aiza na nyaon dyan ngunyan sa night market. O imakusog nga daa kita dyan sa night market. Anyway, sa pagpapatuloy po natin sa ating pinag-uusapan na walang kakwenta-kwenta. Ang tagal ni kuya. O kasi may at may naririnig mo. Kung halimbawa, merong... halimbawa, nakita mo yung kapitbahay nyo nanalo sa loto. Sabi mo, oh, aray mo, paka. Diba? O di kaya naman, biglang yung crush mo nag-message sa'yo bigla. O anong sasabihin mo? Aray mo, paka. Aba, ito na talaga yung expression ngayon, di ba? Hindi ka lang basta-basta magsabi ng wow. OMG. Wala nang ganoon. Kailangan talagang merong aray mo, pakak. Di ba? O kayo, paano ginagamit ang aray mo, pakak? Pwede po kayo mag-comment dito po naman sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page o di kayo naman sa ating hotline 0961-447-3923. Now, The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Ito ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika.

0: mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Ram Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: Kincare Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Waste Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabial Bay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Dream Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bacacay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: The Tita Poliana Show.

0: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Piculadia.
1: The Tina Pollyanna Show! Yeah, yeah, yeah. Woo! Yeah, yeah. Welcome sa ikaduang oras kung sa ating programa, The Tina Pollyanna Show. Yeah. Kaya ba naman po giraray ang sa Indong Lingkoy? Na ba ko masyadong magayunoy? Pero mahamutol. Sabi niya.
2: Oh yes. Welcome to the second hour. Whatever you do, you can't get away from your Tita Pollyanna on a Tuesday night.
1: Aray mo. Pakak.
2: O diba, pag nag-attend ka sa mga reunion ng mga family nyo, yung isang tiyahin nyo na intermitida, sabi niyo, oy, ilan taon ka na ba?
1: Ano po, ito 30 na ako eh.
2: 30 ka na? Tapos wala ka pang asawa?
1: Ang isagot mo dyan, aray mo, pakak.
2: Hello, good evening. Diyan po sa Brazil. Ayan, nakikinig ngayon si Roberto Manyebo Jr. Nasa Brazil din siya. Hindi pa niya sinasabi kung saan siya sa Brazil. Ewan ko lang kung nasa Rio de Janeiro siya o sa Brasilia. Ngunit subalit, binabati po niya ang lahat ng kanya mga dating kasamahan na mga parapadyak. Diyan po naman sa Parada 7 sa Tabaco City. Waram ko nagdadangog ka mo sa ngunyan dyan. Binabati ka mo ni Roberto Manyebo Jr. Kumusta dadaaka mo? May pasalubong daaka mo pagbalik niya. Ako talaga nagsabi nun. Hello din kay Cogs Diaz Canyon. Binabati po natin ang lahat ng kanyang mga kasamahan dyan sa Barangay Balading sa Malinao. Kay Kimboy Regalario Canya, Barry Bauza, Kim Bonaobra, Marvin Buelva, Eric Batalia Baroga, Jay Batalia Baroga, Erwin Baroga, Pedro Gonzalez Arcelia, Sec Pedro, Pedro Baroga. Ayan, from Cogs Diaz Canyon. Sana may maipakilala sa akin si Kuya Cogs. Gusto ko yung kamukha ni Anton Vinzon. Ambisyosa. Oo naman. Siyempre, di pa. Mga ngarap ka na rin lang naman, eh gawin mo nang pang-heavenly. Di ba mga ngarap ko, eh hindi. Siyempre, kailangan doon na sa pinaka-bongga. At pinakasikat ngayon ay si Anton Vinson. Na talaga pinapanood ko lahat. Kaya lang, pag hindi siyang kasama sa eksena, hindi ko pinapanood. Pina-fast-forward ko. Sama. Kaya wala akong naiintindihan sa kanyang palabas.
1: Aray ko, tuwang-tuwa naman ako.
2: Hello din kay Belches Ara. Nasaan ka ngayon, Belches Ara? And thank you so much sa iyong pagfa-follow sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna sa One Radio Facebook page. Yung iba dyan, hindi pa nagfa-follow, ha? O mamaya babanggitin ko yung hindi pa nagfa-follow. Nakakasama kayo ng loob.
1: Aray! Pakak!
2: Kumusta naman po yung mga naghahapunan dyan ngayon? Yung iba daw, may nag-text sa akin, wala naman pangalan. Sabi niya, tita, kain tayo lechon. Haray ko, pak!
1: bakak. Sana all. May lechon sa hapunan.
2: Alam niyo, pag nagte-text-text kayo ng ganyan, parang nang-iingit lang kayo. Huwag naman ganun. Kung halimbawa ang hapunan niyo ngayon ay lechon, huwag niyo nang sabihin sa akin kung hindi naman kayo magpapadala. Ayaw namin ng ganyan. Mas gusto namin yung pinapadalaan kami. Ah, dyan sa San Isidro, Ilawod, Malilipot, si Belches Ara. Ayan. Thank you so much for listening in and following us on social media. Oh, kasi pag nagfa-follow kayo sa akin sa social media, mas lalo tayong nagkakakilanlan. Mas nahahalata nyo na medyo may edad na pala ako. Aray ko. Pakak. So, siguro babaluti na natin yung walang kakwenta-kwenta natin pinag-uusapan ngayong gabi tungkol sa aray mo, pakak. So, alam nyo na ha, na ang pakak ay nanggaling sa mga salitang ano pa nga ba, na naging ano fangava, na naging fangava, na naging flangok, naging flangga ng butas, kaya ngayon, pakak. Pakak. Pero yung iba parang ayaw nilang gamitin yun. Pero sa palengke pala akong naririnig yun. Parang ganda ng babae, oh. O nga pare, no? Aray mo, pakak. Babae na pinagkukwentuhan nilang maganda, eh, meron pang ganyan. Ano, maparaton na yung daing? Sabi naman ng titinda, hindi, aray mo, pakak. Madali yung niyang maraot. O hindi, pag maayos lang pagkatuyo, ano? Lahat na lang merong aray mo, pakak. Ewan ko kung kailan matatapos yan. Siguro may lalabas na bago ngayon. Kayo, anong aray mo, pakak moments nyo? O, i-text nyo lang, i-text. O di kayo naman, i-message nyo na lang. O ilagay nyo doon sa bilang comments doon sa ating topic poster na nasa ating The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. Maray na banggiman sa imo, Tita Shirley Sabilia Belier. May nag-text na naman sa akin sa 0961447-3923. Hi Tita, namimiss ta ka na, naiiling ta ka pirmi, naglalakaw sa Riosa. Magayunon ka mambaga. Aray mo, pakak. Anong pangalan mo? Hindi naman yung sinasabi. Pero may mag-irari ako naglalakaw-lakaw dyan sa Riosa. Hindi mo lamang ako nai-iling. Invisible na ako ngunyan. Ay, yung mga naghapunan na dyan, huwag kayong mahiga o maupo. Maglakad-lakad muna kayo, ha? Ako napapagod na ako sa pagpapaalala sa inyo, ha? Kasi yung iba talagang pagkakain, upo agad, higa agad, kamot-kamot dyan. Huwag ganun. Balikan natin yung isang message naman ni Levi Binias Fernandez tungkol sa mga nagtatapon ng pusa. Unang-una po, maging responsable po tayong fur owner, fur baby owners, ha. Kung hindi natin kaya mag-alaga ng pusa, wag na muna tayo mag-aalaga. At kung halimbawa, dadami yan, kung saan-saan yun lang ilalagay, wag naman ganun. Dalin nyo na lang kay Levi. Ano, Levy? Ilan ang pusa mo ngayon? Baka pwede pang dagdagan yan. Pero alam niyo, marami akong kakilala na nag-aalaga taga sila ng pusa na umaabot halos ng mga 50, may iba nga 100, lalo na doon sa may Antipolo, may nakilala ako, 250 yung pusa niya. Ang dami! Pero syempre, masaya pag marami tayong pusa, di ba? The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 13 after 7 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
5: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
7: Salamat, Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
9: The Tita Poliana Show on the radio. Yeah!

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging buhay.

0: bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
1: One Radio.
2: You're listening to One Radio.
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Teka, iconic halahalo ba? Dito ka na!

0: 21 plus, plus, plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
3: Bili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
4: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
5: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha?
6: The Tita Poliana Show!
7: Oh, yeah. 7:33. Ano ba gusto kong ganun? Magsalita yung... Hello! Kumusta naman kayo, John? Gabi yun na ba dyan sa inyo? Uy, araw pa ngayon sa ano, tanghali pa ngayon sa Milan, Italy. Kaya binabati natin si Marinella na nakikinig ngayon. At syempre, binabati din natin si Daisy Bernal Bona Obra. Late na raw siya, pero hindi ka pa late. Marami pa tayong oras na magkakasama, Tita Daisy. Dahil kulang daw ang kanyang gabi pag di daw siya nagdadangom. Wow! Sa muya man, kulang man ang banggi pag dai ka nag message. O, diba? Sana naman naging maganda ang inyong maghapon. Of course, para doon sa hindi pa nagfa-follow, paki-follow na lamang po ang ating Facebook page, The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. Pwede rin kayo mag-text sa ating hotline 0961-447-3923 for any concern, anything at all. But just don't make legal to me. Kasi I am... Ano ba nangyari doon? Kasi meron naliligaw sa akin, tapos sasagutin ko na sana. So nag-chat-chat naman kami. And we're so nice naman to each other. Tapos, ewan ko, bigla na lang na hindi na raw siya available. This person is no longer available in Messenger. Sabi ko, ano nangyari? Di ba dapat ako ang nag-ano, nag-ba-block? Di ba parang pamba-block yun? Kaya bago po kayo mag-block, dapat sana nag-away kayo. O di kayo naman, meron kayong di pagkakaunawaan. O di kayo magpaalam, di ba? Ay, pwede ba? Iba-block na kita. O di kayo, i-block mo na ako. Kasi ayoko na magipag-chika sa'yo. Ganon. Hindi yung bigla-bigla na lang na meron ka pa sana i-chat sa kanya. Biglang pagtingin mo, this person is no longer available. Aray. Aray ko. Pakak.
8: Aray ko.
7: Yun ang aray ko, pakak. Yung hindi naman kayo nag-away, nag-chika-chikahan lang kayo, tapos mamaya pagtingin mo, no longer available in Messenger. Pero baka merong, ano, baka bigla siyang, ewan ko, baka deactivate bang tawag doon? O baka nag-deactivate siya, baka maraming nanggugulo sa kanya, maraming mga kadahilanan. Kaya ayokong isipin na ako ang may kasalanan. Wala naman akong sinabi na, wala, happy naman kami sa aming chika-chikahan kasi syempre getting to know each other pa kami. Diba? Ay! Sayang! Sayang na sayang lang ang pag-ibig ko. Diba? Sana naman eh mag-message siya. Baka nakikinig siya ngayon.
8: Ay! Kinilig na naman.
7: Baka nakikinig siya ngayon. Ayaw kong banggitin ang pangalan mo. Alam mo na kung sino ka. Ano nang anyare? Diba? Anyare? Bakit biglang hindi ka na-available sa messenger? Explain in two words. Two words? Ganun. Magpaalam ka naman kung magbablock ka ng tao, diba? Pinalakpakan talaga yun. O, yung iba naman, pwede mo namang i-restrict lang kung medyo ayaw mo na, di ba? Ayaw makipag-chika sa kanya or ayaw mo makatanggap ng kung anumang message galing sa kanya, i-restrict mo na lang. Kasi very ano naman kasi, very hurting naman. Hurting? Very hurting naman kung bigla na lang na ibablock mo ang isang tao. I-restrict mo muna. Tapos pag napansin niya na hindi ka na sumasagot, tapos hindi naman siya nag-message sa'yo. Kasi pwede namang mag-message pa, di ba? Oo, kahit naka-restrict ang isang tao, ibig sabihin hindi ito lalabas sa messenger mo pero nandun sa listahan mo ng restricted. O, di ba? O, ayan. Pag sinilip mo, ni-restrict mo yung tao pero sinisilip mo pa rin, pag napansin mo na ang mga 6 na buwan, hindi na siya nag-message, wala man lang siya nang sinasabi doon, Eddie, ang ano, ang tawag doon, ayaw na niya sa'yo. So, ayaw na rin niya sa'yo. So, i-block mo na siya. O di kaya hayaan mo na lang. Friends pa rin kayo. Sabi ni Adonis Balana, na disabled po. Yon ng meta. Kaya gan, ay, okay. So, hindi ko pala kasalanan. Thank you so much, Adonis. Hindi po in block. Disabled po ang account. Ah, ganun. Okay. So, ganun pala yun. Bigla na lang na dinisable ng meta. Bakit? May kasalanan siya. Ano naman problema? Bakit nang gaganyo ng meta? Kung sa bagay, naranasan ko rin yan. Nagpapanik pati ako. Ay, kasi ang daming hinihingi na mga verification, authentication, kung ano-ano mga fication. Naloloka ako. Buti nga binalik sa akin ni Meta. Kaya ako mabait na ngayon, hindi na ako nakikipag-away sa mga threads. Kasi pag medyo meron kang, lalo na sa mga politika-politikang ganyan, di ba? Meron kang masabi na hindi nila nagustuhan, bigla ka nilang i-re-report. Imamass report ka nila. Kaya ngayon, hindi na ako sumasali sa mga ganun. So kasi nakakainis eh. Alam mo yun, yung bored na bored ka sa buhay mo, tapos may nakita kang gano'n, tapos kung ano-ano pinagsabi mo, tapos nireport ka, ayan, na-disable ang iyong account. Kaya minsan mag-ingat-ingat din tayo sa mga ating pag-comment-comment sa mga threads, no? So, ang ibig sabihin nito, Adonis, pwedeng pag binalik na ni Meta, pwede na niya akong i-message uli. Or di kaya naman, gagawa siya ng panibago. Sana gumawa siya. Kasi na-miss ko siya maghapon. Kahapon, wala na. I miss him na. Char! Manliligaw pa lang yan, ha? Pero hindi ko naman sinabi sa kanya na may gusto ako sa kanya. Sure! Idnal. Pagpasensyahan nyo na, paminsan-minsan naman, pagbigyan nyo nag-iidnal ang lola nyo. O, sinong hindi nakakaintindi kung ano ang ibig sabihin ng idnal? Ewan ko lang. Patawarin nyo naman ako. Dahil paminsan-minsan, masaya ding maging idnal.

0: Hungary kaso, kaso bagus na ako nagsabing Bonggang Banggi Bicolandia. Unyan. Welcome sa Satuyang Last Hour Together on a Tuesday night. Aldaw kan mga chismosa. O ito naman sasabi ko ha, kung meron kayong mga kapitbahay, kamag-anak, mga kaibigan na chismosa, huwag kayong magalit sa kanila. Bagkos ay suportahan ninyo sila. Dahil nakakaganda pala ng mental health ang magkikipag-chismisan. Lalo-lalo na kung buhay ng ibang tao. Kasi alam nyo, sabi nyo, eh, masyado sila nakikialam sa buhay namin. Ano ba yan? Wala naman silang pakiram, wala naman silang ambag. Oo, wala nga silang ambag, pero ikaw, may ambag ka para sa kanilang mental health. Diba? At least, nasisave mo sila, nakakalimutan nila ang kanilang mga problema, at syempre, nabibigyan nila ng panibagong, sabihin na nating, pananaw ang kanilang sariling buhay dahil sa pangingialam nila sa buhay ninyo. O diba? Kaya, kayo ang may ambag sa kanila. Kaya hayaan nyo na makialam sila sa inyo. Okay? Kasi minsan, pag nagagalit, kahit ako kasi mga chismosa yan, nakakainis. Ma-stress ka lang. Diba? Lalo na hindi ka naman ganun kaganda. Tapos na-stress ka, parang masyado kang insecure na palaging iniisip mo na chinichismis ka. Eh wala talaga, lalo kang tsatsaka. Kaya wag na, wag mo nang pansinin, wag ka na magalit. Marami kasi mga tao na, nakunta ko lang, oh, sino yun, yun, yun, chismosa yan, ako, galit na galit ako. Wag kang magalit. Kasi diba, wala ka namang pakialam sa kanila. Sila ang may pakialam sa'yo. Kaya ka nga nila chinichismis. Dahil may pakialam sila sa'yo at nakakatulong ka para gumaan-gaan ang kanilang mga mental health issues. Uli kaya, hindi nila maranasan yun. Ganun na lang isipin nyo. Isipin nyo na lang na nakabibigay kayo ng ambag. Diba? Yan naman po ating lessons for the day of the Marites. Para doon naman sa mga maaarte, hayaan nyo na yan. Masyado silang maaarte, huwag mo nang pansinin din. Kasi naman, ikaw lang ang ma-stress sa kanila. Or di kaya naman, iwasan mo na sila. Yung mga choosy naman, hayaan mo rin yung mga choosy. Kung kaya ba naman nila, diba? Diba kasi sa pagiging ka-chusy-chusy, wala. Kulelat. Ayan lamang po ang ating maipapayo sa lahat ng mga nagagalit, naiinis, nasusuklam sa mga chismos, as in Marites. Magalit kayo sa mga maru. Yung mga nagmamaru, nako, nakakainis talaga yan sila. Magalit ka sa kanila and give them a piece of your mind. Pag medyo masyadong may nagmamaru, eh palpak naman. Pagsabihan mo. Oh, diba? Eh si Marisol naman, i-block mo na yan sa Facebook. Si Marisol. Pabalak mo sa lahat ng mga kaibigan mo kasi baka sila ang mamarisol, Marisol, Marisol. Anyway, nandito naman po tayo sa ating
1: greetings, greetings, shout out, Bolivar.
0: Yes, holding hands na tayo. At syempre, binabati po palagi ni Eusebio Castillo ang Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family of Panarayon, Bacacayabay. Ganun na rin po ang ikaw na po family dyan sa Fatima, Tabaco City. God bless you too, and thank you so much for listening in every night. Of course, kay Marites Brito, dyan po naman sa Porok, si Azon 7, Fatima, ayan. At binabati niya ang family de los Reyes. Oo, araw mo ngayon, Marites. Marites Brito. Ayan. Ano, luto na yung niluluto ni Joel Masiram. dahil pag ubusin hanta, maagi ako dyan at dyan. Ann Alcazar Clarigo, hello.

Ganon din kay Aiza Anselmo. Binabati po niya ang kanyang agum na niyaon dyan sa night market. Ganon din po ang kanyang sweet at mabait na mother-in-law, si Mama Rebecca Boningot. And of course, shout out sa lahat ng mga nakikinig daw, sabi ng The Season of Soul Sequencer Band. Ayan, The Session of Soul Sequencer Band na matugtog dyan sa Matagbak Tabaco City. Siguro nagtutugtog na sinangon yan. Of course, kay Cogs Diaz Canyon, dyan po naman sa Barangay Balading Malinaw, kay Kimboy Regalario Kanya, Barry Bauza, Kim Bona Obra, Marvin Buelva, Eric Batalia Baroga, Jay Batalia Baroga, Erwin Baroga, Pedro Gonzalez Arcelia, Seg Pedro Baroga, and of course, kay Cogs Diaz Canyon. Iguada ka mong paipit. Galing sa Barangay Captain, de joke lang. Of course, kay Belches Ara, dyan po naman sa... Tagasaan nga si ano? Nawala tuloy. Ang dami kasi ano, hindi ko na makita. Of course, kay Tita Daisy Bernal Bona Obra at sa enlightening na mga messages ni Adonis Balana tungkol sa yung pala binablock, no? Hindi pala binablock, kundi dinidisable ang account pag biglang nawala na lang. Kaya nag-iingat-ingat po tayo sa ating mga babanggitin, sa ating mga postings, dahil baka biglang may mag-mass report. Ganun yata yun, di ba? Hello din kay Jing versus Gianan and to the Gianan family. Ay, ganun din pala nangyari kay ano? Kay Belches Ara. Marami na pala siyang account na na-block. Ay, na-disable pala, sorry. Iba yung na-block, iba rin yung... Ay, iba yung block. Yung block, tayong gumagawa nun. Yung disable, si Meta. Anyway, sana magpaka-cute na lang tayo sa ating mga... sa social media para hindi tayo ma-block ni Meta. Hello kay Christian Abrera Chan. Maray na bang giman? Dahil ka pa nagfa-follow, ha? Christian Abrera Chan. Dahil ka pa nagfa-follow sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Ganun din kay Lynn Benaday. Good evening. Of course, kay Tita Wang. Diyan po naman sa Nawang Malilipot. Of course, to the Buena Bajo compound at syempre kay Kuya Rick at sa lahat po na nandyan. Kumusta ka na, Tita Wang? Ano, umuulan pa ng abo? Baka naman eh, hanggang ngayon. Sana tapos na yung pag-aalburuto ni Mayon. Grabe talaga ang lava life ni Mayon. Daig tayong lahat. Maray pa si Mayon, my love alive. Kita da ikitang love alive. Ako diit na kuta, kaya lang, ayun, biglang na-disable ni Meta. Panira talaga itong si Meta. Maray kuta kung da ikita nadadangog ni Meta. Sabi ni Meta, ano nga kaya sagin-sagin ka ngayon, Joy? Ano yung pigtataram mo? Sabi... The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita. 11 after 8 o'clock.

0: To One Radio
1: News FM Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang for sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker. Taga-Rawis, Negasi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Look extraordinary with Rejuvion Color Splash, a permanent color shampoo available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair. Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda, gawin nating special yan kay Rapsa Special Bihon. Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
1: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha?
2: The Tita Poliana Show!
3: Yeah! Hola, hola, hola, hola. Alas 8:31 na pang oras. At meron pala nakapansin na ngayong July 14, no? Napakarami ng bagyong dumaan. Nasa J na tayo. Eh, yung mga nakaraang taon, nasa C, nasa B, nasa D. Ngayon, 10 na agad. Ano kayang ibig sabihin nun? Masyadong napaaga ang kanilang pagpasyal? Eh, sana doon lang sila dumaplis the please lang sila sa ating PAR. At magbigay sa atin ng manakanakang pag-ulan para hindi naman tayo masyadong tuyot. Ang hirap kayang matuyot. Diba? Kawawa yung ating mga halaman. Tapos ang ating mga senior citizens na initan, pati na rin yung ating mga alagang mga aso at mga hayop na ating alaga, di ba? Kawawa naman sila. Kaya yan lang pong ating sana hinaharinawa na ang mga bagyo ay dyan lang padaplis the please sa ating PAR at manakanakang pag-ulan. Para medyo naman tayo madampian ng halumigmig sa gitna ng taon dahil pagpapalapit na naman ng December, ayan, lalamig na naman. Pero nung minsan may nangyaring ganoon. Pinalakpakan. Minsan nangyari, sakalang lumamig nung mag-December 15 na. Ewan ko lang kung anong taon yon. Pero parang siguro mga year 2000 hanggang 2010, yan, ganon. Naalala ko, sabi ko, ano ba yan? December na, November na, November na, tapos magdi-December na, hindi pa rin malamig. December 15, biglang lumamig. Late. Sabi ng panahon, ay, sorry naman. Na ano kasi ako, na traffic. Na traffic. Of course, forever po niya itong kaibanan sa The Tita Poliana Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzlin Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, pamilihang bayan at convenience stores region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na. Of course. Florence. The Tita Poliana Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan Salamat, Gems Products. And of course, para sa ito yung mga katindugo ng mga magagayon, sarong lugar sana po. Para sa ito yung me time as in self-pampering sa Tabaco City of True Love. Yan po naman ay sa Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City. Sa ampang sanaka naman, Docope Hospital. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumay na sana kita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Marvelous po, Pink Spa! Tama ka, Adonis, ha? Kailangan talaga totoong pangalan mong gagamitin mo kasi pag halimbawa na disabled, hahanapan ka nga minsan ng ID eh. Actually, nangyayari sa akin, kailangan ko pang picturean yung sarili ko. Oo. Para kang ano, para kang minamugshot. Haharap ka, tapos sasabihin sa'yo, mag-side view ka para masigurado nilang ikaw yun. Eh sa akin nga, hindi ko totoong pangalan yung nasa Facebook ko eh. Buti na lang ha, napagbigyan nila ako, nagkamali sila, sabi na sa akin, we're very sorry. We did not intention. We did not intentional. Kaya pag-ingatan po natin ang ating mga social media accounts. Minsan, wag naman nating abusuhin. Wag tayong magpadala ng mga messages sa mga taong ayaw namang makatanggap ng message mula sa atin. Para hindi tayo mag-complain. Sana naman po kahit papaano, nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng mga chismusa. Araw din ng mga choosy. At araw din... Tawa ng tawa si kuya. Hanggang ngayon natatapan ako. At syempre, araw ng mga maa-arte dahil ma-artist ngayon. Bukas, araw ng mga nanay. Yes, alam na natin yan, ano? Every Wednesday po ay Mother's Day dito sa The Tita Poliana Show. For the simple reason na bukas ay Meme. Meme-Hercules. At syempre, huwag natin kaligtaan, pasalubungan natin ang ating mga meme bukas ng ensaymada. Ayaw nila ng empanada. Gusto nila ng ensaymada. Uy, kahit ako nga, mas gusto kong papipiliin ako, ensaymada o empanada. Gusto ko ensaymada. Oo, lalo na yung maraming ano, maraming butter ba yun? Or di kaya margarine, tapos may asukal. Tapos it's so malambot, and then you make, ano, you eat it with your coffee or with your soft drink. It's so much rap. Ang empanada kasi parang, ha? Parang hindi mo, ano ba to? Ulam? Sabi ko nga anong nasa loob. Ay, ewan ko. Nasa inyo yun kung anong gusto nyo, no? Ako lang naman nagsasabi kung anong gusto ko. Kaya kung anong gusto nyo, i-chat nyo na lang sa akin. I-chat! Hanggang bukas, eto naman po yung lingkod na ba ko masyadong magayunan pero mahamuton. Tita Poliana, nag-iiwan ng mga katagang. Kung maganda ka, bakit wala kang corona? Bumili ka na. Sure. Sweet dreams. Bye, Ren.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Good news mga kapit! Bahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
9: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
10: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
8: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
11: Sana all.
12: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits.
13: Available at all leading supermarket, groceries, and Sally Sally stores near you.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black.
6: Evenings on One Radio.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Ito ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Evenings on One Radio.

0: Ito ang pinaka-bago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampa-sexy!
0: Pampa-macho!
2: Pampa-healthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalondri ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Sa dami ng Turmeric Ginger Tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
0: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, daya po pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malawag na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanina.
1: Maghapon ako trabaho, daya po pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss. Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss. Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss. Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss. Herbal Capsule.
4: Evenings on One. On One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow, may bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow, gusto ko yan.
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasensi!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
6: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat, at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
5: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
0: Evenings on One Radio.

0: Dahil masarap siya at barato lang kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
0: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
0: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Ini po ang Sendong Kapitan.
1: Si Buen Osa. King.

0: birthday, Madame Corina Corral, Carmina Elia Morante. Asin sa iba pa po na igwaning okasyon ngunya na aldaw, enjoy life! Sa mga katidugon niya ito, panagos na ka-board in la hospital, soy! Para hay na ka mo. Aldaw kita nin Miyerkules, 15 na, kanbulan na Hulyo, 2026. Sa mga tong may kamunduan sa Buhay, condolence! Lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move, desperately waiting for us to fail or even praying for us to give up. But don't mind them. Equals the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. And enjoy every moment of it. Bako man guwapong lalaki, alagad, very inviting, kasi na nunca masayumahan. Tataram, nagdadangog kami sa imo sa programang Kig-Kig, Kasurog Kantama, Kaiwal Kansala.
1: Si Bueno, sa Kig-Kig,
0: tataratsarig, base mga katipin, wagasa, pat ang nakaka-wasting section, kan, Northern Luzon, Kaetro, Manilog, Napinayan, Bicol Region, particularmente Provincia Canalba. Mga katindogon, may mga lugar na paminsan-minsan madalumang kalangitan. Igwa pa nga ni experiencia na paguran, sundo sa makusog na paguran, dahilan po iyan sa localized thunderstorms.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Matang ang dating LPA, Philippine Area of Response, naging si Tropical Depression na si Jose, nagluwas mantulos ini mga katindogon sa kinaban. Mantang igwang na si Ripan na sarong low pressure area ng pag-asa, kundi nasa walang party ini manong manika na Pilipinas, sabotabaga na kapag kadya nagbibilong ang maraot na panahon na haros dayman po iyang ki-epekto sa tuyang kadagaan. Nasa 1,165 kilometers westy-northy-westy kan pinakapurokan Northern Luzon sa coordinates na 23.4 degrees north, 110.9 degrees east. And panagos lang mga katindugon na magpasiguro kada bis po na

0: mamaluwas kita sa satuyang mga House of the Rising Sun. Magdaranin pa yung babae o lalaki man, tangani na igwa kita nin pandong sa urana, siring man pang sangga sa init kan saldang
1: si Bueno King.
0: Marata, marata, marata, marata, marata, Mr. Mrs. Lola Lolo. Oras ta naman tanganing mag-ipos-ipos sa kusina, magluto nin pamahuan, tanganing ang satuyang mga igin. Si Nini Buda, si Nunoy, antes magpasiring sa senda mga respektibong iskwilahan, mambahaw ning tuda, tangani na ang resistensya. Nakatindugo na sin Pilan, Mr. Buda, Mrs. Soy, antes magpasiring sa senda mga respektibong workplace, magkarigos, magpahamot, tangani na magsabwag po kita nin good vibes sa satuyang mga workplace. Be a blessing in your work. Sa mga street sweepers, mga inkargado sa kalinigan, sa mga sentro kan lokal na gobyerno, sa mga miyembros kan solid waste management, inspiras na palan sa malilipot ngunyan manong mani, igwaki civic parade at yan na hapon alas 4. Tamang-tama sa aga mga katindugon, kafiestahan holiday.
2: Good morning.
0: Kundi siyempre sa kapigaduhan ka na kamurugtakan niya to. Ang pinaka-importante na makalingaw na magpasalamat sa satuyang namumutan na patron mga katindugon, si Our Lady of Mount Carmel. Taan pinakasentro dapat kan mga aktibidades sa kafiestahan iba ang patrona na sa tuyang pigahagada ni na kusog tangani na ang sa tuyang mga kahagadan sa tuyang kagurang na maipaabot mga katindugon.
1: Si Bueno,
0: asin siyempre sa mga opisyalis kan barangays na pa nagpi-perform nin maray, ipagpadago ni na wala constituentes and padagos man ang sa tuyang pagsirmi.
1: Si Bueno.
0: Sa mga miyembros kan Philippine National Police na aktibo nin maray, tangani mas pakusugon ang police visibility as in ikipagkomunidad soy-soy mamantinir ang Amerika mo. Sa mga na dyan, si mga igwanin bit-bit na timba manong mani, ano nga niya buwin, maarok da eh, mapasiring dyan sa merkado, tama, hanap lamang ki epekto sa kabuludan na party digdi sa Premier Distrito, asin sa iba pang mga lugares, ano ha, makadilin siya lamang para sa pangangaipo sa Oroal daw, kansa tuyang pamilya.
1: Si Bueno sa King.
0: Maray na good morning now. Maray na good morning Kelly. Atab na atab ano ha? Mas maray na tirantulos niya to ang mga importanteng bagay. Ngunya na pagkaagat ang aning tamang-tama. At siya na pagkaunto, medyo mainit na ang panahon, oras na tanganing magpahingalo. Sa mga parauma mabuhay kamo, firminganing daipo kamo mabugtak sa peligro. Mga parauma, mga parasira, sa indo po kami nakasandig pagabot duman sa pangangaipo kan sa muyang pamilya pagkaon asin pansira.
1: Si Bueno sa King.
0: Ang programa ngini atod sa indo kan pi nakasikat ngunyan Best Kapi Green 6 in Weed. Kapag ino katindugon kan Best Kapi Green 6 in 1 sigurado mananggada. Totoo ang chismis sa kapalibutan. Healthy ka na, sexy ka pa. Man at manok ni Osang, fried chicken na kakaiba ang siram. Sabayan pa ni Libreng Grimi, ang mga aki, nagkukuray ko sa isabay tara, manok utang tilam. Igwa, sa banwaan kan malilipot, nagwara-irak sa siyudad din tabako. Igwa naman, sa banwaan kan malinaw, tiwi asin siyudad. Tindugon, sa satuyang pagbalik, ang ratsadakan, Kig Barreta!
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Max. And I want to share
4: and share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol.

0: Share Fast Relax. Share with About.
1: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung yung SureSoft Softener at ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Soap.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in near you.
5: Buyan ka, may nata.
6: Marbuman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
7: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
6: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star. Apwera sa mga asing bangko, igwa dyan plastic wares, linoleum, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
7: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Buka, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan.
6: Oh, ano pati gahalat mo? Mus

0: news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine na sa RRS Marketing!
2: Kung suwak sa budget na ito namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing!
0: Kaya ano pang hindi, punta na sa RRS region-wide! Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sa siyempre, marketing na sa appliances sa RRS, yes!
3: Ilamas

0: Enterprises, the firefighting exponent.
1: For a conducive place, perfect for your staycation with your family, come and visit Vince Hometown, one of the hotels in the City of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, City, Mapor. For increase in reservations, please contact 07-637-6946, 095-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince's Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and see you there. Tell your home away from home.
2: Si Buen Osa, King.
3: Philippines, 13 minutos na makalipas na si Diyos Maray na agaliwat sa Saidugabos mga sabay si Manny. Ako po si Buen O. Uyan na po ang Ratsada King Barreta. Talagi na ko Provincial Health Office Surveillance Host sa kanhelang na tubes. Paagikan pakik sa mga health workers as stakeholders mas pangmapak ang pag-implementar kan National Tuberculosis Control Program na ng pagtiripon, pigdiskuter ang mga naging akomplisimiento, kan updates, pagrevisar sa performance indicators, mga agyat sa implementasyon asin mga istratanganing mas pangman implementasyon kan TB Control Program sa probinsya ni Albay. Kasabay pa sa pinagdiskuter ang presenting sitwasyon kan para Johnny Mayases. Mientras tanto, tinawad doon kan mga partisipantan sa kan padagos na surveillance, prevention, as in disease management para mas tulos maagapan ang paglakop kan helang as in maprotehiran ang salud kan mga albayano sa imong nalado. Ginibuman ang face-to-face tuberculosis medical advisory committee TB MAC meeting kung sain pigtratar ang treatment ma pasyenteng igwaning TB. Sigon sa Provincial Health Office, importante ang panagos na koordinasyon sa tahaw kan mga pampubliko as in pribadong healthcare providers tanganing ang disease surveillance, mapakaskas ading as in pagbulong sa mga kaso kan TB as in mapakaray na kabilugan na kabugtakan pang salud kan mga familyang albayano.
2: Si Buen Osa,
3: plano kad gobyerno provincial kanalbay na ilutsar ang intercollegiate o interschool governors cup sa maaran ini ani pinag-anunsyar kan gobernador durante kan formal na bukasan ang governors cup 2026 kan nakalis na albay astrodome karakalis na simana. Sigon sa gobernador, importanteng magpanagos ang mga programang dahilan sa maserbitanganing ray ang pagkasararo, pag-iribanan asin sportsmanship, openness, miyantayag din suporta ang provincial youth development sa propuesto ni Gobernador Noel Lanta ini, mataonin martunidangan na kabataang albayano. Naan polis o PNP Philippine National Railways as in iba pang ahensyas di gobyerno sa sarong memorandum of understanding bilang party kan para pagkan ready campaign sa ana kasunduan na pakusugon ang koordinasyon kan mga katuwang na ahensyas tanganing maipasalbado arignado as in efficienting operasyon sa mga sakop kan mga release sa paagi pabangan ay kinakaipuan na imobhen ahensya tara tenente mapalang sabot as in map ang mga pasahe mas as in mga naharani railway pasilinawan o sunduan ang ima karo kanasik pantar from railway crime prevent community aware digdi ang gibo din mga information drive koordinadong siguridad sa mga istasyon release siring mantulos na pagresponde sa mga paghagyat sa seguridad kao
2: si Buen O King
3: po ang gabos na magkaka-check up maabot na July 18 Sabado pagkaagas 12 minuto and pharmacy basod branch na kuan sa barangay Santa Cruz corner AA Berce Baco City kan 91.3 News FM ang naunambitan ng aktibidad para po sa mga akin kurang sa mga muyang magpakonsulta. Ini po, libreng check-up po nin barisita na itataon abakal kamumismi ka kana da jines.
2: King!
3: Kalitang pangkalusugan. Diyos ka ba? Aba dahil sa panahon ngayon, bawal magilmahal magkasakit. Our priority din ang ating katawan

0: healthy diet at wastong pag-inom ng supplement ang nagpapalakas ng immunity. Dapat meron ding antiviral protection ng sakites. Ang supplement na nagpapalakas ng at may antiviral protection, walang iba kundi ang PDA o Powdy Arco Capsule mataas na ester dahil ito ay may antioxidants at anti-inflammatory properties at quercetin na isang antiviral property sa ibang supplements at vitamins. Ang Powdy Arco Capsule ay higit 40 taon ang nagbibigay proteksyon at depensa. Lakit ang PDA o Powdy Arco mabisa at nakaka-chronic in lifestyle diseases tulad ng high blood, diabetes disease, kidney failure at uulitin ko, lahat kamatay na sakit ay dapat iwasan ng healthy diet, healthy lifestyle at ang tamang daily supplement tulad ng PDA Arco Capsule na may dobling sa ating katawan para iwas virus, iwas PDA, protection against diseases and everyday PDA, everyday. Ang PDA o Powdy ay mabibili sa mga sa Tabaco City Pharmacy, St. J. Pharmacy, Unicia Drug, J-Med, Parma. So, kibas na makalipas po ako. Diretso giskan mga baret ng kikig sa lado lokal. After magnitude 5.4 na linog ang tuminama. Klaveria Masbat na Hulyo 13, dois ang linog na nangyari kasunba. Ini ang pinagpahayag ka Duisty P-Box matay ang liwat na paglinog kasuminabot sa magnitude 5. Ini nangyari alas 3.4 nin pagkahapon na ang epicenter sa 20 kilometre kana Klaveria Masbate sa rarom na 10 kilometros. Basado sa pinag-quick information number 1 kan P-Box na an intensity 3 naga Ligaspi sa Albay, Gumacas, Quezon din Sursugon mantang intensity 2 sa Tabay sa Sipokot asin pili sa Aroroy sa mas Malunay son asin bulat dahil ang kanao na bitan ng papir ang mga iskulan sa Kabigulan tulos na ng mga classroom asin git and cobbled
1: si Bueno son
0: King. Mientras tanto nagpapadagos ang kasurog bike patrollers kan PNP Bico sinin maasa pinakusog rulya mantinir ang katrangkiluhan asin o katasin siguridad sa bilog na Kabigulan. Panagos ang paglibot-libot kan mga pangenot na tinampo, mga eskwelahan, komunidad asin ipublikong lugares, makatabugol kriminalidad asin tulispon sa mga igadong namamay sa paunang bit aktibidad. Pero ang presensya kan sa mga kalsagares na hingpig duduman kan publiko. Mahiling ang kasurog bulensa o mahiling ang dedikasyon ka kasurog bulensa dahilan sa ang mga ini makaskas na minaris sa mga emerhensya.
1: Oh, so,
0: taod-taod ang iba pa.
2: One Radio.
3: Your One Radio.
4: Tindugo na sa buong Bicolan.
5: Oras, hatod sa Indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blend sand, asin, iba-iba klase ng semento, mayon, pozolan, men, apo Portland Type 1, apo premium, apo cemento Filipino, whole seam, asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuan, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City, mag-text o mag-apoy, 0947-422-7867, 0948-628-5812, number 48338-6G Enterprises. Try mo, barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala.
6: 55-7194-618205.
7: Tao po. Uyon.
6: Ay. Ay, uyon. Bibili sana ako ng pampahit.
7: Kahit? Gusto ba ako na lang? Ay.
6: Palabiro ka talaga. Kasi ako nang mabisang pampahit kasi ng katawan ko.
7: Ay, sakto. Pwede este. Eto. Liniment.
6: Paulinement. Tapos lang yan sa iba. Gusto nanonood.
7: Ay, sakto. Nanonood talaga hanggang naman itong Paulinement ko. Charis! Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap?
6: Sikap mo.
7: Sikap mo. Parang ikaw. Silikap mo na pasiyahin ako. May kombinasyon ito naman para gumaling yung pananakit ng katawan mo.
6: Hirap din kasi ako makatulog.
7: Kakaisa sa akin?
6: Sa sobrang pagod.
7: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulini, men, dahil sobrang giginhawa. Damn, ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
6: Siyempre, para sa future.
7: Ay,

0: Diyos nas po ang alas oras na naman tagbada sa mga taga San Andres, Santo Domingo. Marina, good morning kay Jay Baki and Matibay
1: Mitiktibay
0: kina siya ang nagkumpuso kay ining musika, mga katindo ko. Kay Manong Dana, good morning. Kay Ma'am Ruby Barcuño, Monica Bruncano, Ma'am Cathy Hiron, Chasal, Mr. Jomi and Stina, sa mga taga-barangay Liboy. Marata. Kay Madam Tess Bourne sa Sentro Kan Malilipot. Happy Fiesta, mga rot! Kay Beth Calios, Aida Ramos, kay Madinilla, dyan sa Sentro Kan Malilipot. Kay Ma'am G. Kanyo. Sharing man kay Lorna Nap Butilo. Nisto Mabini Lana. Kay Lady Barangay Tirli sa Bilya Biler. Itaman si Rubin Buban sa Baupan. Marilo Mirat, Ninya Vilches, kay Idol Principal Fernando Panillo, isabay ding Ari, kay Madam, kay Paring, kay Lula Aida, Lola Igay, kay Lola Aida Bitara na ma-celebrar ikanubintang kumpleanyo sa maabot na kay Madam Aida Bueno, kay Madam Febi, Marises, pa-shout out sa Binyas family sa Pawa, Tabaco, Asuela family sa Bunbon, Maisel San Andres, Urha, isabay taman so sa iyang na si Jerome, kay Ate Beth Butalong, Pading Carlo, si kay Ninyo, si Billy Buda, ihadang Lilibet na tapurakan kami dyan sa may sintrokan, malilipot ka so tama swimming daaso. Kay Bo, Mary Ann Burak Biya, mabuhay ang mga tibungga, baka kaya binabati ko ang sosi na si Isabel Biya na birthday, Merry Christmas. Kaya wait. Dahil wala bubuksan oh. Ano daw hindi? Day, ngunyan na 15. Happy birthday mag-adal habang buhay pa kami. Yugu-yugun mo an si Madam Biya. Nagpapagirumdom sa mga aki. Napapagirumdom Manong June sa Peter. Kapag may aki ka na, kamong duwan ni Madam Doreen, firming pagirumdom. Kita dahi dakol na propriedad, kami dahi mantap papamilyonis na pirak. Solamente edukas, magtultol. Garingay raot na plaka. Programang ini atut sa Dinil Bakery, tinapay, puwerte, dasok, mirvingsyong dati. Makukuha sa likod na parte, kanihol, pagsadiri, asin pinamamahalaan ni Madam G. Permi Barsaga, itiri, mga masiram na minyo sa to. Pamahawan, tuhan, merindalan, pamanggihan, sa Barsaga, itiri, solve nyo sa mga nagpapamatanga, asin na aagasin, bako on bari, 4 oras nang nagsisirbi, si Danin Erko na inting barbershop. Matapos, asin magpagayon, inabot nin gutom, diretso, sa Barsaga Itere, permi Ati Beth Barsaga. Yaon man ang malilipot kakpit sa dirikan familia Benya, pinamamahan nila Busboyan Benya, makukuha along National Road, yan po sa Kaysa ni Sidro Inawod, malilipot para bulang tandaan kada alda no Domingo, ang sa malilipot kakpit Coliseum, sundo 30 sulta, marisibining 1,000 peso, 31 sundo sa matos peso, sana alas 7 sundan, alas 9:01, back, partner kan mga miss na habu, mapas matambakan labahon. Sa Adam Lak Laundry, bisyo sigurado sa presyong kaya mo. An Adam Lak Laundry Shop, nagagamit nin Maria, kun kaya, an mga mo, singon nindong labahon sa makina, ito, mahamuton pa. We was, we dry, Boris, makukuha, dyan sa purukun, malinaw, aling kay Sir Nats, Mambi, Lian Kalmada. Siyempre mga katindugon, magpagayon, gansain ng Office of the Rising Sanification Project sa barangay, samahan, naghahanap kalidad na pintura, san? Siyempre, Color Mix Paint Center, gabos na klase din pintura, ida, color, ipatimpla, Color Mix Paint Center, along National Road sa Purukodo, barangay sa Top City, morning kay Boss Nistor, asin Madam Hera.

0: partner si Tabaco City Council Leader Bursi na profession sa sanggunian kan siyudad din Tabaco. Tunay na gawad sa pag-asenso. Diretso kita sa dinabaretang king-king sa lado lokal. Nakatabang sa pagluya karate sa probian ipinag-implementar na price freeze. Matairaram sa state of calamity perang siyudad asin banwaan sa pag-alkan mayon. Ilian ipinagpahayag ni PSA Albay Chitical Specialist Cecil Brunjal makaliis na ma-record kan albi na kahababang inflation rate sa bilog na Kabikulan na nasa 5.0 para sa bulan na Hunyo 2026. Sigo naman kay Mr. Senior Trade Industry PSA Albay tribuer sa pagbaba kan inflation ang luway-luway na kan mga trulyo. Kung sain, basado sa datos kan PSA ngayon na naghagluya, kan inflation and mass habang housing, tubig, asin iba pang fuels, sinundan din asin non-alcoholic beverage, transportasyon. Mientras sa mga pangenot na apiktar sa kabilugan na inflation rate kan probinsya, iyo ang bagas, gasolina, LPG, asin iba pa. Naglalataw, sa bilan suminunod sa Albay ang katanduanis na nasa 600%. 8.1% sa sursu, 8.3% sa 8.4% sa mas banigwang pinakahalangkam rate sa Kabikulan, Marinis Norte, tuag sa 2%. Nakon fiskal kay Bicol ang maabot sa 2.2 milyones na kanti ipinagbabawal na droga asin na-arrestar ang 67 nationalities sa ginibo kaining seryasyon sa peryodong sundo 12-26 sa bilog na Kabikulan. Pita ng peryodo ang Bicol nagkonduser ng 59 anti-drug operations na nagkausa tanganing makakonfis abot sa 324.20 gramos na pinatubodan 15.42 gramos wana na ini nagkakantidad kaabot sa 2,006,920 pesos 40 centimos. Ang mga na-arrestar na individuals, walo sa mga ini identified high-value individuals, 59 ang classified street individuals. Sa bita ng performance, Kamarinisor Police Profis ang nakapaghalangkaw na kantidad kanakon droga na uminabot sa 726,648 pesos. Albay Police Provincial Office nakakonfiskar man kantidad 602,908 pesos asin 40 centimos. Ang Kamarinisor Police Provincial Office kan ipinagbabawal na droga na nagkakantidad 457,176. Ang Naga City Police Station nasa 258,400 pesos ang nakonfiskar. Ang Masbate Police Province nakakantidad pesos. Ang Duanes Police Province Iguaman nikar na nagkasintay 1,200 asin ang Sursogon Police Provincial Office 4,572 pesos na ana nakon o kantidad kan nakonfiskar na droga.
1: Si Bueno sa
0: na i-record ang bagulbulo na pagtaas kan presyo kan limang grupo kan pagkaon sa probinsya ng Canalbay kan nakaliis na Hunyo 2026 komparado kan nakaliis na Mayo. Si A. Albay kasabay digdi ang bagas na buminaba ang inflation rate gikan sa 23.2% kan Mayo naging 20.2% sa nakan Hunyo. Ang mais gikan sa 10%, tinapay asin iba pang bakery brand sa 1.7% naging 1.4%. Ang oil fats gikan sa 19.6% naging 17.9% asin ang prutas kasabay ang nuts 2% naging 6.6%. Ang naunabita ng mga produkto ang karakla na beses pinagagamit kan publiko para sa saindang pang-oraldaw na buhay.
1: Si Bueno sa
0: nag-distribuer ang Department of Information and Communication Technology DICT Bicol din Bayanihan SIM na igwang 25 gigabytes na mobile data internet service para sa SERB as in underserved elementary schools as in mga residentes kanagkapir ang barangays duman sa barang banwaan kandaraga kasod na maabot sa 2,780 SIM cards at ipinanango kanahensya sa barangay Banyag.

0: Kulyat, Busay, Bongalon, Piña Francia, Miisi, Asin, Balinada, sigon sa DICT Bicol, objeto kan inisiatiba na suportaran ang access sa mga online educational source, pakarayon ang digital literacy asin pakusugon ang digital inclusion sa laog kan komunidad, particularmente sa mga geographically isolated asin disadvantaged areas.
1: Si Bueno sa
0: diretso ang pagranikan mga serbisyong medikal asin dental sa mga komunidad sa Kabikulan kan Bicol Regional Hospital and Medical Center BRHMC. Ina ni pinagpahayag ni BRHMC Public Health Unit Chief Raul Emmanuel Ortega sa pagsasabing parte ini kan padangos na paginguwa kan gobyerno na maasigurar daing nawawalat pagabot sa serbisyong pangsalud. Sigundigdi, pigigibo ni kada quarter o apat na beses ang taon ang mahiwasan ang medical asin dental caravan gamit ang sa indang mga bus tanganing magkatod nin manlain-lain na serbisyong pangsalud sa mga komunidad. Mientras tanto, apera sa mga caravan, nagigibo man ang BRHMC nin iba pang outreach activity sa tabang kan manlain-lain na ahensyas ni gobyerno tanganing mas nakulpang na mamanwaan ang matawanan ng dekalidad asin libreng serbisyong pangsalod.
1: Si Bueno sa King.
0: Oy, manay, manoy! Nagpagirumdom ang aleko sa gamos na miembros konsumidores na daipo magrani, magdamlo o magbalo na halion ang mga naputol na linya ng kuryente dahilan sa pwedeng igwa pa ining nagdadaroydoy na kuryente asin makausanin makangirhat na peligro. Sigon kay Anz Galero, spokesperson kan kooperatiba, dapat perming ikonsiderar buhay o energize ang gabos na naputol na linya ng kurente, sundo na daiinin naribisar asin na papasairarom sa tamang pagmagnokan sa indang mga autorisadong linemen. Pinag-inganyerman kan kooperatiba, ang publiko tolos i-report ang anuman na nariparong naputol o nakakulaylay na linya ng kuryente gamit ang sa indang hotlines o email.
1: Si Bueno sa King.
0: Grabe anaan kulbakan mga residentes, mga katindugo na nakapalibot sa Bulkan Mayon, particularmente itong mga nasa 7 sundo 8 kilometros ang distansya dahilan po sa pinmisindang napupulawan kan gari na baganaga raragubnob na mga gapo na nagrarani sa indang mga kaharungan.
1: Si Bueno sa
0: ini mga katindugon dahilan sa garinari parukan mga ini na mas panaging aktibo nin maray ang aktibidad kan Bulkan Mayon. Ang ibangani mga katindugon, ano na ngaya ang desisyon kan gobyerno para sa samunya?
1: Si Bueno sa
0: baan lamang manong mani makaurunta si Gobernador Noel Rosal. Paiton na daw tao-tao niya.
2: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Sa Turmeric Ginger Tea, nalumiisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamuha. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
5: Si Consi Ram vs. Janko. Asin ang sa iyang Power Committees.
6: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
5: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
6: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
7: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
5: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
8: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Iyan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
10: Ilamas

0: No segregation, no collection.
1: Si Bueno sa King, King, King.
2: 53 minuto na makalipas po ang ikalima ng umaga at ngayon sa ating mga balitang pambansa. Nilinaw ni National Bureau of Investigation NBI Regional Director Jeremy Lutok na ang sinasabing Romanov na binabanggit ni Davao City Mayor Basti Duterte ay babala laban sa pamilya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Lutok, ang terminong Romanov na ginagamit nang depensa para ipaliwanag ang kontrobersyal na pahayag ni Vice President Sara Duterte ay hindi laban sa Vice Presidente. Ginawa ni Lutok ang paglilinaw sa kanyang cross-examination matapos igiit ng depensa na ang mga pahayag ni Duterte noong Nobyembre 23, 2024 ay tugon lamang sa isang tanong sa kanyang online press conference tungkol sa umano'y Operation Romanov na naglalayong ipahamak siya at ang kanyang pamilya. Tinukoy ni Senator Judge Pampilo Lacson ang kanyang dating akala na ang Romanov plot ay laban kay B.

0: ipisara. Direktang tinanong niya si Lotto kung gaano din ba ang kanyang, o ganun din ba ang kanyang impresyon. Was it also your impression na kung threat doon sa Romanov was directed against VP Sarah until today? Please be honest. Don't be ashamed. Ani Lacson, ayon kay Lutok, ang Romanov ay unang binanggit ni Mayor Basti sa isang rally noong 2024. Ang konteksto anya ay malinaw na nakatuon sa First Family. Si Francis Maui, isang pro-Duterte vlogger, ang nagpasok ng isyu ng Romanov sa online press conference ni BP Sara noong 2024. Ngunit ayon kay Lutok, hindi maaasahan ang kanyang impormasyon. Matapos marinig ang pahayag ni Maui, agad nagsagawa ng open source investigation ng NBI. Ngunit dahil hindi sumipot si Maui sa investigasyon ng Bureau, walang sapat na batayan ang kanyang aligasyon.
1: Si Bueno sa King.
0: Tinawag ni Vice President Sara Duterte na pag-aaksayan ng public resources ang nangyayaring impeachment trial dahil hindi naman ito sinusuportahan ng ebidensya. Ayon kay Duterte, nasaksihan sa ikaapat na araw ng trial ang matagal na niyang sinasabi na walang ebidensya ang reklamo laban sa kanya. On day 4 of the impeachment trial, the country witnessed what I have been saying all along. The complaint is not supported by evidence. Ani Duterte, tinawag din ni Duterte na fiksyon ang sinasabing banta at assassin at hindi maaring maging katotohanan ang mga kathang isip.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala, tinawag ni Senate Impeachment Court Presiding Judge Francis T. Escudero ang atensyon ng abogado ni Vice President Sara Duterte dahil sa mga pahayag nito tungkol sa naging grade ng Vice Presidente sa bar examination. Nangyari ito matapos banggitin ng Defense Counsel na si Mark Biluan ang legal na background ni Duterte habang isinasagawa ang cross-examination kay NBI official Jeremy Lotok, testigo ng House Prosecution Panel sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Duterte. Binanggit ni Binluan ang legal na background ni Duterte nang tanungin niya si Lotok kung naniniwala itong may saysay ang umano'y plano ng Vice Presidente na ipapatay si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos gayong isa siyang abogado. Tinukoy ng defense lawyer ang naging pahayag ni Duterte sa isang press conference noong Nobyembre 2024 kung saan sinabi umano nitong kumuha siya ng isang mamamatay tao upang patayin ang Pangulo at mga miyembros ng pamilya nito sakaling siya ay mapatay. Samantala, pinayagan ng Senate Impeachment Court na maagang tumistigo si National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag sa darating na Hulyo 20, isang araw bago ang kanyang opisyal na biyahe patungong Bangkok, Thailand para sa isang regional summit. O na nang humiling si Matibag sa prosecution panel ng Kamara na paagahin ang kanyang pagtistigo dahil kailangan niyang dumalo sa regional summit on SCAM Center Compounds and Transnational Organized Crime sa Bangkok sa darating na Hulyo 21 hanggang 22.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala, nakabawi ang public satisfaction rating ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos sa ikalawang bahagi ng 2026 mula sa record low score noong Marso. Sa resulta ng isang non-commissioned survey na isinagawa ng social weather stations mula Hunyo 20 hanggang 29, lumilitaw na nasa 38% na ang mga adult Filipinos unsatisfied o kontento sa performance ng Pangulo habang 45% ang dissatisfied o hindi kontento habang 17% ang undecided.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala, mga reklamong idinadaan sa 8888 at Presidential Action Center Pasay ang isa sa mga unang ipapahawak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos kay bagong Cabinet Secretary Binher Abalos. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nais ng Pangulo na masigurong natutugunan ng gobyerno hindi lang ang malalaking problema kundi maging ang mga hinaing ng ordinaryong mamamayan.
1: Si Bueno Saa, kig-kigig!
0: Taod-taod mga katindogon, sa satuyang pagbalik, baad kun makontak niya to si Gobernador Noel Rosal.
2: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba?
3: Dapat G lang! With Gord C+. G to support your daily grind. G to feel good from within. Natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with zinc capsule.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apolo 917-336-987 o 908-97958 for more details.
6: May bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
7: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong?
8: Yaon ang Zap Donut na merienda at ang mababakal sa Sang Fried Chicken House.
9: Rabies? Day na maghadit na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
10: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
11: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. J-Prices.
12: Jaya Enterprises.
11: Kaipuhan pag-abot sa hardware and construction material. Blocks, decorative blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin. Kabos na klase min semento. Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero. Coco Lumber, Good Lumber, Asin, Solid Doors, Asin, Kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sa'in, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo, asin servisyo, garantisado, kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises, makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises, owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
1: Jaya Enterprises.
13: Ang pagpapanatili malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
1: Malsumun
0: pa si Bueno Saa. Pinahin na makalipas sa 6
14: alas 7 kambanggi, ready na ang
0: oras na naman tangani na mag take off. Garimasa kayo sa aeroplano. Mag luway-luway na ang sa tuya mga estudyante pasiring sa indang mga respektibong eskwelahan. Pero itong mga shifting sa

0: dapat sangon yan, ah, dapat nagpupuuna ka mo. Nagpupuuna ka mo sa indong klase, mga katindogon. Ano ha? So, dakula ang budget kan DepEd para sa action kung edipisyo. Kundi, doon tayo nalungkot, mga katindogon, ta kabangaan na kantaon dahil pa po nin procurement na nangyayari. Although, ang dakulaon na budget, bilyones, pig top na kan Department of Education, bako sa naman, ang Department of Public Works and Highways, tangani na mag-implementar, kundi pati nangani. So, Armed Forces of the Philippines, mga local government unit, ang probinsya, budaan mga syudades, tapos siyempre pag-inganyar sa mga pribadong kontraktor na mag-ibunakan sa indang proposal, mag-submitirkan sa indang plano kung paano mapapakaskas ang implementasyon sa pag-construir nin mga bagong eskwilahan. So far, dahil pa po kita kinadadangog na ang Department of Public Works and Highways nagkaigwa na po nin procurement para po duman sa mga ipinag-alokar na buildings, lalong-lalo na digdi sa Kabikulan as in probinsya Canalbay. Kaya nga ni, ang sabi niya to, igwa nga ni kita kinakulang kwarta, kundi dahil man mga katindugon naghihiro ang procurement, ang solaminting maginibuta ka ini,
1: doon ako nalungkot.
0: Doon ako nalungkot, mga katindugon. So, mga promesa ko ta na kan oportunidad na first time in the history kan budget kan Pilipinas na talagang na-focus ang dakulaon na pirak para sa edukasyon, kundi pa ano lamang, nadali kita kan kontrobersiya sa flood control.
2: Lato ba na yan?
0: Mga katindugon, maski repair kan mga eskwilahan na haluy na nin maray, napabayaan, dahil pa lamang maski saro, ade, an MOU iman kan eskwilahan, sundo sa nakita sa 50 mil pesos. Ang threshold niya to na pwedeng gamitin minoriting 50 mil pesos. Sabi ko sa engineer kan Isdio Albay, baad lamang tabi engineer, mahiling man niya to ang kaburugtakan kan mga gusto niya tong iparepair. Magka 50 mil? Kisa may pasana mga bintana, yabana. Siguro ang repair kan 50 mil, mapahit mo, mga katindugon. O tibahan kung pwede naan sa kisami, tangani dahil lamang, makontrol lamang ang init. Yabana. Gusto ko ta na nagkonduser kita ki repair sa sarong classroom, mamatian kan mga aki na ay, gariman sa nangayabago. Ang problema, kung arugkan ka ni, tingyan sa misana.
2: Pasaway ka!
0: Ang mga bintana ngayon, iyuman kira.
3: Si Juan Osa, King! King!
0: Pero naglanaom kita, tisunod na kan DPWH, muna itong mga kontraktor na pinagtindepen, ma-finalize na ang sa indaman ng mga kontrata, kita nagtutubod, igwa po nin mga tultol na kontraktor. Nagkapiraman sa naan mga mansibado.
2: Lato ba na yan?
0: Nagkapiraman sa naan. Manong mani? Nagkapiraman sa naan. Nakaratak pa kan mga tultol. Naan mga tultol na kontraktor, mga katindugon. Minsan nga ni, dahil nasinda masyadong nagdadagdag ning porsyento duman sa indang kita, although igwaman bagayan ki selling para duman sa kita ngaya arog ka ining porsintahe sana, pero sinda dahil anta kundakula ang kontrata, duman sinda nakakakuanin ganansya sa presyo kan mga hardware materials.

0: Halimbawa, ang kabili kapag na 150 in bulk antique, mga pwede 120 na sana. So di may 30 pesos inda na dilin siya mga katindugon. An man traktor, okay na iyan sa inda. Pansibado na inanggan.
1: Lato ba na yan?
0: Sabayan pa kan mga so kung manong kuyan. Sabayan pa manong Jun sa Peter Buda, manong Reynold Martinez. Ah, kan biyong nagkikilas-kilas na mga opisyalis na oh, so para sa mo. Diba? Kaya duman kita napapa duman sa kararatan ta dahi kita nakakakuha pa nunin mga tultol. Sa bagay ako bilugan sa kuyang pagnaom sa, na sa nangyari sa satuya na nadiskubre na grabe ang nagkapirang mga politiko minadirilin siya nintuda sa buaya na talaga ang pahit nina. Ta, imbis na i-implementar ang proyekto mga katindugon iya ba na ani ba nga ni dahi na
1: lato ba na yan
0: dahi na nakukua kung sa inakabugtak. Subaan lamang ano ha magpuuna ang implementasyon kan mga new con building sa mga eskwelahan na talagang kaipuhan kanaunang bita ng mga edipisyo. O yan nga ni ang San Jose 50 taon na mga katindugon puun ka ito si mga dating mga school buildings ang parong mga katindugon kan kita nag-abot dyan bagyong ruli pa. Mga katindugon de lamang kita natawanan ki basta repair kan gobyerno poon ka ito sagod sa mga oras na ini baan kita maswertihan naman. Paray nga ni tanatawanan kita ni Kung Crisel. Ay kinaban kibagong edipisyo makamurumundo nasabot na ang problema identifikado na ang problema ang kaipuhan na sa naman solusyon igwan na mga katindugon kisil solusyon. Ang solusyon kaipuan ang i-implementar.
2: Si Bueno sa King.
0: Ano pa daw ang pigahalat niya to?

0: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, The Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marahay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
2: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids,

0: checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: Padi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vin's Hometown. One of the newest hotels in the city of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600, or you can drop us a message book page. Vince, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
4: Si Bueno Sa 19 minutos na makalipas po ang alas 6. I-acknowledge po niya to and sa ito yung mga live viewers kay Sir Vicente Barbante, Elena Valenzuela, Marina Aldao, pabati po kami digdi sa Galicia, Rapurapo, Albay, sa pamilya ko dyan, sa Labnig, Malinaw, Albay. Kumusta ang mga taga Galicia? Sa mga taga Gaba, sa mga taga Villa Hermosa. Gari ngayon, buwende mo nalilingawan ang Villa Hermosa. Duman ako nakaagom. Malingawan mo, Ana. Kay Andre Patrick Junido, kay Wilma Fuliero Clidoro, Chris Sunga, kay Manong Jean Abrera Christian, Jenny Asun Binamira Birmas, kay Madam Eden Beron, kay Tan Chitan, Car Barnido, Bogs Ainera, Brimbuela Jr., Helen Balaguer, Abe Abay, Cloris K, Janet Brol, Crisanta Bilinso, Christian Masinas, Marina, good morning, ano? Oy, mga taga Tabaco, Water District, Duwang Aldaw ng Daing Bulos ng Tubig, Gaan, mga taga Bungabong.
5: Si Bueno Sa
4: Igo lamang dyan kipaliwanag ang mga taga-tawan. Napapaano ta igwaki mga nagkapirang lugaris sa saindang pinagsiserbihan na lugar dahil in tubig. Ano ang problema? Dahil dyan manong maniki ano man na abiso.

0: Ban kena ban. Dah yang habis soan tawan. Ano tabi tawa dan pahit nindo. Ha? Hmm. Nagkukurarang tan mga taga-bunga-bong. Sabi ni Madam Leah Valera, pa-shout out sa mga taga-Tabaco Water District. Duang aldaw nang daing bulos. Digdi sa barangay Bungabong, dahil lamang po ki tinaong rason, nata. Siyempre, makainit-init baga sa alimantak. Ining mga public utilities po niya to. Ang mga tao naglalaob kan sa indong serbisyo. Ta sinda, preparado magbayad. Basta duman sa mga tultul na serbisyo. Pero kung mga arog ka yan, nagbabayad man ang mga konsumidoris, grabe ang ngurob-ngurob, kung jawot pa sa nangani, parisponsuan ka mo. Madadagit kayo ni sa Kuya Silaboy. Buha ka ngayon, no? Makadamay pangyak sa parisponsuan. Buhay pa, parisponsuan sa gulo-gulo. Manong mani. Minsan baga, ang mga tao, kapag ka, dahil na nakakakuanin paliwanag kung napapaano, taso servisyong sa indang pinaglalauman na tultol, dahil sa naki, dahil lamang ki pahit, sa tuyang mga, kuyan, ang manihamiento, o lalong-lalo na kan water system, ano? O, importante pa naman na maray ang tubig sa buhay kan tao. Sabi nga ni Ninda, dahil na ang gabos, basta may tubig sana.
1: When o saan? King.
0: Mga taga-tawaan, magpaliwanag po kita. Si Sayan, Public Information Officer kan, tawad. Ha? Anong pahit na an?
2: Lato ba na yan?
0: Ano ang servisyo ta?
2: Pasaway ka.
0: Tulaw ka. Ba ang kinaubanan eh?
1: Si Buen Osa. King.
0: 23 minutos na makalipas po ang alas 6. Dekang nga yabuy naka-uniform. Igwa po nin personal na lalakawon na naman ang kinaban. Kita bagang mga tao, kapag ka may kinaraman sa satuyang familia, iyabaan na. Ano da, taod-taod, tamina matapasan na, paano ito? Patapos na ang kinaban. Ma, minamatapasan na da ang mga katindogon sa satuyang. Si Sine, si Ma'am Duraine, so Mayon Volcano Observatory in charge, si Ma'am Duraine Abilinde, o mga taga dyan sa San Andres, dyan sa asin sa palibot kan Bukoy. Mga katindog, na grabe na ang kulma, ta grabe pala minaragubnob ang vulkan. Garib yung nagkukuyan, nagkakagiriling ang gapo dyan sa lawas kan vulkan Mayon, mga katindogon. May nagpasirin dyan sa eskulang kasudma, magurang, taga dyan sa barangay Kalmayo, kundi sinda. So, dahil man nakasabay duman sa 6-minute danger zone. So, sinda, nagtitinir dyan. Pero dahil lang tanas sa pamitis ang kanbulkan mayon, ay baan na ngayon, sir, kapag kabang, dahil ka lamang ngayon mga turog, tapaguna mo ngayon, darakulao na gapo, nagliligid, tibaan niya maligidanan sa buyang House of the Rising Sun. Iban.
1: Si Buen Osa. King.
0: Sa buto niya to kay Madam Duraine, takasuod ma, so gobyerno provincial sa panginot ni Gobernador Noel Rosal, na iyukutan na ang gusto ng ma-enot na makaulay, kundi paano lamang. Ta siyempre, ang gobernador baga naglilibaw, tibaan ka na nagparalibot naman sa probinsya Canalbay, mga piranggada naman ang binisita ka ito, di siyempre piraut. Di baad kung mapahit niya to ini si Madam Duraine. Takasod ma, dahil ko lang masyadong nasabutan sa mga pahit duman, gari igwanin bagong advisor ang ipapaluwas ang DOST P-Box. Manungod mga katindugon sa sitwasyon kan Bulkan Mayon. Tatandaan po niya to kan July 11, 2026, nagpaluwas nin abiso ang DOST P-Box na peligroso na mag-shift ang sitwasyon sa bulkan gikan duman sa effusive eruption pasiring duman sa explosive eruption activity, mga katindugon. Damala na i-record sa laog.

0: 26 na taon or sa nakalis na 26 na taon na i-record kan July 11, 2026 ang pinakahalangkaw na sulfur dioxide emission. Nasa 13,218 tons kan panahon na ito, mga katindugo, na hababa sa nanindiit kanangyari ang pag tuga kan taon 2000, mga katindugon. So mas maray itong mga otoridad ang magpahit kaini, tangani na ang kahandalan kan publiko, maski puro paano maghira. O, tabata ngayon, sige pa ang linog-linog, sige pa mga ngayon ang yugo-yugo kan kinaban. Ha? Pero tectonic man po ang origin kan mga linog na nai-experiencehan po niya to. Ang mga volcanic, saradit lang pero namamati dyan po sa may pamitisangan vulkan mayon. Iyan, so mga plato na yaon sa erarum kan daga mga katindugo nagkakaigwanin paghiro kaya naglilinog. Iyan, kaya nga ni tectonic plate ang origin. And magkasunod na ang epicenter kan July 13 ang magnitude nasa 5.4. Kasuod ma bata nagpaapod si Mayor Sinunki meeting kan local school board mantang nagtitiriwa-tiwa kami duman sa hall, biglang nagyugo-yugo, nasa 5.2 magnitude ang linog, pero sabi kan DSTP box up na ito kanangyaring 5.4 na magnitude na linog na sentro yaon duman sa Klaberiya Masbate, mga katindogon. Kundi dahil sa mga nahiling niya tong makangirhat na resulta kan mga paglinog sa ibang lugares, kaya gari ankulba sa tuya dai na nawawara. Iya, oyo yan ang makarimati sa tuya, kundi ita makonverter iyan, kundi ipo niya to mapugulan ankulba, posibleng iyo ang ikagadan niya to.
1: Si Bueno sa King.
0: 28 minutos na makalipas po ang alas 6.
2: Mayumukon.
0: Paragos mga katindugon, ang drama sa Senado sa impeachment trial laban kay Vice Presidente Sara Duterte. So sige lang po kamo, padagos lang ang sabuyang pagbasa sa mga opinion kan mga matitibay na igwaning legal minds digdi po sa Pilipinas. Ano po? Basta ang sa tuya man sana, iyon na masinsil nyo ang mga dapat na masabutan kan mga sim na mamanwaan na kun ang patakot o huma anong klaseng krimen yan. Ta dai pwede na okay lang na magpatakot ang tao, ano ha? Pero dapat i-determinar ano ang kaso kun arog ka iyan na may huma, ayo, may patakot na ngaya ikangayang lapugo ka pasaon ko ngayan liman takmo ka ining sakuyang daradarang ka po. O ano iyan, mga katindugon? Ano ang gravity kan humang iyan, mga katindugon? Malala? Seryoso? O kan gulo-gulo? Iyan mga gusto niya itong masabutan. Takitang mga simpleng namamanwaan, lalong-lalo na mga pobreng tikoy, habutan naman kan mga komplikadong paliwanag ang gusto niya ito sa mga sinsilyo sana. Kaya nga ni Igwa kinagbubusol na ang gamiton na lingwahe sa paglitigar o sa mga korte, gibuho na Filipino.
1: Si Bueno sa
0: mala si so abogado kan prosecution, nagwaray-waray yun, sabi kan defense, your honor, dapat magagamiton sa nangaya, English buda Filipino. Hindi, nag-argumento, pero iyo, manggiraray. Sabi kan presiding judge, si Senator Judge Chis Escudero, Filipino buda English na ang gamiton. Pero ngunyan, igwa kinagbubusol na gibuhon Filipino, mga katindugon. Tanganing gabos na mga Filipino, makasabot kan sa indong mga pinag-ngalab-ngalab dyan sa impeachment trial.
1: Si Bueno sa King.
0: 31 minutos na makalipas po ang alas 6.

0: Tandaan po niya to, mga katindugon, tag-init, labi-labi ang tag-init sa to. Kaya dakol na mga lugares ang makaka-experience sa digdinin mga paghira kan supply ng tubig. Tibaan sa ro kamukha yan, kaya importante na mag-kuyan kita, mag-tipid. Mga katindugon, maswerte itangon niya na pagkaaga dahil ang tamakakasabay po niya to si Mayon Volcano Observatory in charge, Madam Doreen Abilende. Madam, live po kamo digdi sa One Radio sa programang Kikig si Buen Opo Ine. Good morning!
1: Hello po sir, good morning po.
0: Mm-hmm. Pasensya na po ma'am kung madisturbo kami ning atab sa imo ta. Dakulon pong mga nagmiminsahe sa Samuya.

0: Ngayon, o kaya pag-erupt po kang mayon. So, yun na po yung mismong pagluwas kang lava sa crater, no?
1: Mm-hmm.
0: May mga na hihiling po kita, mga naobserbahan po kita na mga maluluyan na pagputok dyan mismo sa crater. So, ngayon, inaapod ka po na minor strombolian activity.
1: Mm-hmm.
0: So, yan po, may mga, ano po yan, may mga sound po yan, no? Mga audible sound.
1: Mm-hmm.
0: Yan po dyan itong booming sound na inaapod na kasi mga weak explosions po yan.
1: Uh-huh.
0: So, pag nagpuputok po yan, may madadangog po kita mga sound. And yung movement po kang magma sa dyan sa laog kang mayon, sa ilalim kang mayon, actually, igod din po yan na sound.
1: Mm-hmm.
0: Para siyang, kumbaga, nag-ano siya, swirling din mm-hmm. po sa shallow levels kang mayon. And may mga nare-record din po kitang volcanic tremors which indicates po na tuloy-tuloy po yung pagluwas or pag-release kang pressure dun sa vent kang mayon. So, ini po, pwede po na iyon po yan ng mga nadudangog kang mangi
1: mm-hmm.
0: Ng mga nakasitar sa mayon volcano. And iba din po kitang actually mga rockfall events
1: mm-hmm.
0: and pyroclastic density currents, itong mga uson. So yung mga gapo na nagrarasa dyan sa slopes kang mayon
1: mm-hmm.
0: So iba din po yan na sound, nag-uurumpugan po yan ng mga gapo. So pwedeng iyo din po yan sinagudangod munda.
1: Uh-huh. So kasuod ma to tabi Ma'am Doreen, nagkaigwaning meeting sa panginot ni Gobernador. I understand you were around and may nadadangog ako duman na gariigwanin pinaglalauman na bagong advisoring ipapaluwas ang DOST PBOC sa mga maabot na Webes o ngunya na Miyerkules ito tabi madam.
0: So hindi ko lang po magdurumduman kung may nasambitan po na altaw pero sa lalong madaling panahon po iyan papaluwas mo po na volcanic activity update, no? Para
1: uh-huh.
0: Maano kita, maliwanagan kita kung in layman's term po, no? Para ma-explain po kung ano ang talaga nangyayari sa vulkan. But as of yung last weekend po, no? Nagpaluwas din kita ng gawang advisory.
1: Mm-hmm.
0: Manungod po sa pagtaas ka volcanic gas emission, sulfur dioxide emission po kang mayon volcano.
1: Mm-hmm.
0: Magkasunod po ito na advisory sa Duwang Aldaw.
1: Mm-hmm.
0: Magkasunod, nagkaigwa po kita ng Duwang Record High.
1: So, uh-huh.
0: Ito pa nga Duwang Aldaw, naging 13,128 tons per day. So, na-record na na sulfur dioxide emission sa mayon.
1: Mm-hmm.
0: Which is, siya na po yung pinakamataod since 2000.
1: Po.
0: Year 2000. So,
1: mm-hmm.
0: Nasabi naman po duman sa advisory, na-explain naman po that yung renewed na ano, emission or yung increase
1: mm-hmm.
0: no, record high na increase ng sulfur dioxide, nangangahulugan po iyan that yung magmatic andes sa mayon is ano pa rin, elevated pa rin
1: mm-hmm.
0: and continuous po na or may bagong intrusion sa mayon volcano or yung pag sinabi ka pong intrusion,
1: mm-hmm.
0: yung magma na hali sa irarom, so, nagtataas pa. Nagmamigrate po sa pataas.
1: Uh-huh.
0: So, kasi kapag ang magma,
1: mm-hmm.
0: nagtataas po siya o nagmamigrate po siya from deep below the surface of the earth,
1: uh-huh.
0: pataas, yung sulfur dioxide po na emission,
1: nagdadakol.
0: Mas nagtataas po.
1: Uh-huh.
0: Sabo,
1: katong
0: mga naging
1: alpig
0: sabihin,
1: magma eruption. So, nakalahon pa, kaarog sa naman kaayan, effusive eruption, naglalaom, nakanbo na halos

0: na 9 days ordinance na nagkukusog imbis na magluya ang aktibidad ni Madam Duray. Na circumstance na nyata gari kaya na kuyan mo niyan aktibidad ni Mayon.
1: Sir, no po, before mangyari ining mga nahiling kang o mga na-meram na tayo, civil, ba na talaga rentang
0: eh.
1: What nang ining mga mando po nangyari sa mga yung mga distal na volcano tectonic earthquake sa Santo Domingo.
0: Santo Domingo.
1: So, may mga nare-record po kita dyan ng mga earthquakes, no? And, ini po,
0: ang origin.
1: Kasi po yan, itong shearing niya or itong movement na to, igwa po pathway or pwedeng ito si nagpauning pathway para duman sa magma or pagtaas ng magma sa pasiring sa Mayon. So, or pasiring sa shallow level po. So po ka itong mga earthquake na to, ngayon po as weekend nga ni, saka nakita naka-record ng mga harilangkaw na levels ng sulfur dioxide. So,
0: itong itong nangyayari, ito sa niya na 5.5.2 igwa manggiraray ki epekto iyan.
1: Opo, so ay klaveria mas bate sa siya, marayo siya, so wala po siyang epekto sa
0: pero may sa intensity 3 ang Legazpi sa okay, record
1: pero,
0: nila.
1: Sa ano siya parang si ano, geologically
0: So gusto pala nagkuta na pababa na talaga itong may paano lamang ano ha? Yeah, ba ano? Apo, before can
1: you nila na sulfur dioxide pababa na po kota so trend sa mga parametro. Nung na-record po yung sulfur dioxide emission na 7,000 the next day nag 13,000. So kasabay po ka ito so pagtaas na kang sa to yung mga nare-record na low frequency volcanic waves, kung may kinalaman na shallow kasabay po pagkakaigwata ulit ng mga PDCs or yung mga uton.
0: Opo.
1: Tapos yung mga weak explosions na sa crater.
0: Sa ang makarain sa mga aldaw ang nagugulpe kana amihan and segundo distrito budak tercer distrito. Ngunyan ngaya habagat di tauan taman, hirasan taman ngaya ang premier distrito. Sabi kan mga makaraw, tangunyan baga ang mga naka-experience kan banwa, malikan, malilika kay Engo. Ano ha? Okay. So, ano ang mga pagirom duman sa mga nahahandal na yaon sa luwas kan 6 kilometer per zone, lalong-lalo na sa 7 buda 8 na gari, dahil na ngaya kami nangang aturog. Please go ahead po, tabi, Madam Doreen.
1: So, pagkaramdam po kansibo sa mga, ano po, no, mga resolusyon. So, hindi po na mga nangyayari mo niyan. Parang pagkaramdam na, na din po na in alert level 3, no? Kasi yung mga parametro na hiling ka. Pasok pa naman po sa alert level 3. One time, or nating sa mag-raise to alert level 4. And, mas magayon po na magdangog kita sa mga local PR and mga updates and mga official news outlets po, no? And to itong bloggers or mga announcements po sa
0: social media.
1: Kasi nakulin po kasing mga ano no, mga nagpo-post sa social media nanabanik. So yung ta naghahala DOST Cebu sa tuyang mga pinagkakatiwalaan po na radio station, official news channel sa tuyang no, and local DRRMO. At kay kuhan po na hindi kitang prepared, no. Hindi kita magpaka-kampante. So, arag po ka itong mga nakaaging aldaw. So, ano po kita, no? Naghabagat. Papunta po ng northeast yung hangin dahil kay bagyong
0: Inday.
1: Inday. So, duman po mag-ano po.

0: ano yan, to asphalt. No? And, ayun. So, kay Puan po, pero may kitang may mga balon na face mask.
1: Mm-hmm.
0: Or banyo, pwede man basang, ano po, no? Basang bado, ipang takop pa sa tuyang bibig, ilong, para kung sakaling abutan kita ng ash fall, di kita makakasingkot ng ash. Mag-ingat po na maray.
1: Ayan. Sige, Tabi. Madam Doreen, dakulang salamat po and mabuhay po kamo sa P-Box. Thank you so much po and good morning.
0: Thank you po, sir.
1: Si Mayon Volcano Observatory in charge Doreen Abilende para po sa updates niya to sa kabugtakan kan Vulcan Mayon. Thank you so much sa satoy mga mabuot na sponsors ang Dinil Bakery ni Madam Gina ng Barsaga Eatery, Inting Barbershop in Salon ni Ate Beth Barsaga, ang Malinipot Cockpit Coliseum ni Busboyas in Madam Gurney Benia, Adam Black Laundry Shop ni Sir Nars Mambinga sin Lian Calmada, Tabaco Color Mix Paint Center nila Boss ni Store asin Madam Helen Berwenga. Siyempre, thank you so much kay Tabaco City Councilor Riner Burse, tunay na amigo kagawad sa pag-asenso. Kasabay si Manong Bani. Enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno. Tindugon pa!
2: One Radio. You're listening to One Radio.
3: News FM. Tindugon na buong Bicolandia.
4: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
5: Ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kapeng nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangustin, agavicus, blase muril, mushroom at syempre barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Yan po ang ating pinakaunang variant. Ha? Yan ang Best Cafe Original. Yan ang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na mahigit na 12 taong tinatangkilik sa maraming probinsya sa ating bansa at nanatiling number 1 ha, nangunguna pinagkakatiwalaang brand ng herbal na kape sa ating bansa sa maraming probinsya sa bansang Pilipinas. Ha? Bilang patunay, ang Best Cafe ano po, mula sa survey ng Golden Globe Awards at ng National Customers Choice Annual Awards, ginawaran po ang ating paboritong kape bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Yan ay patunay ha, ng quality ng Best Cafe, patunay na napakaraming tao na ang nakinabang dito na tulungan sa kanilang kalusugan dahil ang mga sangpiling-pili para po magbigay sa inyo ng maximum optimum health benefits na tulong sa kalusugan. Eh lalo na ngayon na mas marami ng variant ang Best Cafe. Nandyan ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mas pinarami ang sangkap, mas lalong pinasarap para mas lalo kang makinabang. Ha? Yan, lumalakas po yan. Napakarami na rin lugar sa ating bansa na talagang humahataw yan. Ano? Kinababaliwan, okay? Ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, nandyan yung paborito ng mga magkakapartner. Paborito ng mga mag-asawa, ha? Okay, yung Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Dahil maliban po sa mga health benefits ng sangkap nito, syempre, dagdag energy yan. Dagdag lakas, dagdag stamina, dagdag gana para sa alam nyo na, okay? Best Cafe Black, basta may black, may balak. At syempre, nandyan din ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay naman ng mga sangkap na tulong ano po, para tumunaw ng ekstrang taba sa katawan at ma-achieve mo ang kaseksihan at kamatsuhan na yung pinapangarap. Okay? Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Actually, unti-unti na rin pong pumapasok sa market. Ha? Babanggitin ko lang yung Dr. M's 36-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ano po? Yan ay recognized din po ng inyong link.

0: code, ano? Baka isipin nyo, ginamit lang po yung pangalan ko doon, ano? Siyempre, ako po ay, kumbaga, ako rin po ang nag-formulate po niyan, nakakabit po dyan ang aking pangalan, ano? Kaya pwede nyo rin pong tangkilikin yan, yung Dr. M's 36-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagal patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
5: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, flattening, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Okay, mga kawellness, o bago ako tumalakay ng magandang topic na inihanda ko tong araw na to, ha, syempre babanggitin ko muli na ang Best Cafe ay hindi po nagtaas ng presyo. Samantalang ang iba, ano, ibang herbal na kape ay nagtaasan na kasi crisis daw, nagmahalan daw ang raw materials, eh pero ang Best Cafe, sinika po namin na kami ang mag-absorb ng pagtaas ng raw materials at hindi po namin yung pinasa sa mga customers. Yan ay pagmamahal, pagmamalasakit ng Best Cafe po sa inyo. Kaya inuulit ko, ha, hindi nagtaas ang ating presyo. Kaya kung may nagtaas man ang presyo ng Best Cafe, eh maganap kayo ng tindahan, ano po, na hindi nagtaas ng presyo ng Best Cafe dahil wala tayong itinaas na presyo. Ha? Yung ibang herbal na kape nagtaas, pero tayo na natiling presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Hindi lamang ang Best Cafe, kundi maging yung ating ibang produkto na natiling presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Siyempre, aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
6: Pare, may bago! May bago!
7: Bago?
6: Oo, may bago!
7: Anong bago?
6: Bagong Best Cafe! Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
7: Nag-level up?
6: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
8: 18 pesos lang per sachet.
9: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
10: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
11: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia, kaya napaka-healthy nito.
12: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice.
0: Well, sa Best Cafe, ang dami pa nating other products, ha? At ang isa ngayon na i-highlight ko ay yung syempre, yung napakatagal na rin sa market. Ano po? Since 2007, nilabas na po natin yung Tatak na Era, ha? Ngayon yung ating Era, dalawang klaseng sabon yan. Andyan yung Era Charcoal Soap at yung isa yung Era 3-in-1 Beauty Soap. Noong nakaraan, pinaliwanag ko yung charcoal soap. Ngayon, hayaan nyo, ipaliwanag ko kung gaano kaganda ang Era 3-in-1 Soap. Ha? Nagtataglay po ito ng glutathione, kojic acid, ano po, at alpha-arbutin, mga

0: Wellnessa. Etong mga to, sikat sa buong mundo. Ano? Ilan sa mga ingredients na pinating sa pagpapaputi, pagpapakinis, at pagpapaganda ng balat. Kaya kung gusto mong magmukhang bata, pumuti at kuminis ang iyong balat every day, ano, sa mukha hanggang sa leeg, ano, twice a day gamitin mo ang Era 3-in-1 soap, okay? Aprobado 'yan ng Food and Drugs Administration, rehistrado po 'yan sa Intellectual Property Office, ano po, at available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar, ha? Era 3-in-1 soap. Sa aking pagbabalik, yung tatalakayin nating magandang top.
1: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
2: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
3: At sinong kulabot?
4: Fresh, hindi ako.
5: Makidistrove.
6: Farang walat.
7: At parang vatang-vata.
8: ERA.
9: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
10: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
11: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvi na.
12: Malagyos ang ganda dahil sa
13: ERA. ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
14: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
15: Dr. M's Amazing Tea.
14: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
15: Dr. M's Amazing Tea.
14: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
15: Ang Dr. M's Amazing Tea.
14: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
0: Alright, nagbabalik po tayo sa ating programa. Sa puntong itong mga ka-wellness, meron tayong texter. Medyo may edad na po siya, 80 years old na po siya. Lagi daw pong nanghihina, ano, yung kanyang tuhod. Kaya lang gusto niya pa rin siyempreng lumakas ang kanyang tuhod, makapaglakad ng maayos, ha. So humingi po siya sa akin ng payo kung ano po ang pwedeng gawin para lumakas ang kanyang tuhod. Una, nais kong ipaalam sa inyo na siyempre, kapag nagkakaedad ang tao, normal talaga na manghina ang katawan, manghina ang buto, kasama na po doon ang tuhod. Pero siyempre, may mga paraan para naman maiwasan ano po yung agad na paghina at kahit nagkakaedad na, manatili pa rin malakas. Okay? So, eto yung mga ipinayo ko sa texter natin na pwede nyo pong pakinggan. At kung may kilala kayo na gustong lumakas ang tuhod, ha, eh siyempre, pwede nyo po itong ishare, ha? Una, uminom ng sapat na tubig araw-araw. At yung tubig na inyong iinumin, haluan nyo po ng hiniwang pipino. Malaking tulong po yan, ha? Uminom din araw-araw ng tsaan ng pinakuluang luya. O kaya, Dr. M's Amazing Tea twice a day. Kasi ang Dr. M's Amazing Tea, nagtataglay din ng katas ng luya. May bonus pa ng stevia at turmeric ang isang teabag templado na isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig. Okay? Ang Dr. M's Amazing Tea, tulong po yan para gumanda ang blood circulation, maalis ang pananakit, pamamaga, at pamamanhid ng katawan kasama na yung sa tuhod, ha? Dr. M's Amazing Tea, aprobado ng Food and Drugs Administration at napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand, ha? Pinagkakatiwala ang tatak o brand pagdating sa herbal na Dr. M's Amazing Tea. Tapos, araw-araw ay imasahi ang inyong katawan, lalo na po ang tuhod, gamit ang Kyusai Massage Oil. Kasi ang Kyusai Massage Oil, nagtataglay ng luya, katas ng sili at grape seed. Tulong para gumanda ang blood circulation at tumibay ang muscles at buto sa katawan. Pampaalis din po ng pananakit, pamamanhid at pamamaga ng katawan, ha? Kyusai Massage Oil, okay? Then kumain araw-araw ng saging na saba, tinog pero hindi niluto, hanggang baso sa isang araw. Okay po? Yan yung ilang tips na pampalakas ng tuhod. Marami pa, ha, sa aking pagbabalik.
16: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyo na

0: nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Sai.
1: Q-Sai Massage Oil, mayamang sangatas ng luya, sili at grape seed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Sai Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Ikaw ba ay sakitin? Malamang, ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
3: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
4: Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-wellness ha. Siyempre makakatulong lalo na pampalakas ng tuhod ang laging pagkain ng mga prutas at gulay. Umiwas din muna sa mga lamang loob, ano? Pero makakatulong ang pagkain ng itlog at karne paminsan-minsan. Umiwas sa pagpupuyat, sa stress, alak at sigarilyo. At kung kaya namang maglakad-lakad, mag-walking exercise. Eto, napaka-importante, magpaaraw sa umaga kahit sa loob ng 20 to 30 minutes lang dahil tulong yan na pampalakas ng mga buto. Tulong din na pampalakas ng immune system. Ha? So everyday, magpaaraw. Malaking tulong din ang mga minerals. Kaya uminom araw-araw ng Best Caps Minerals Food Supplement. Ang isang kapsula nito nagtataglay ng purong minerals mula sa kalikasan para lumakas ang mga buto, lumakas ang immune system, mas mabilis kang gagaling anuman ang sakit mo at tulong para maiwasan kang magkasakit. Ha? One capsule a day ng Best Caps Minerals Food Supplement. Uminom din araw-araw ng isang baso ng tubig ng buko, okay? At kumain ng mani, buto ng pakwan at buto ng kalabasa. Yan ang pwede niyong gawin na makakatulong para kahit nagkakaedad na, manatiling malakas ang tuhod, malakas ang buong katawan. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
5: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
6: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
7: You're listening to One Radio
6: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
8: Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
9: Come to where the Motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply, established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
8: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
10: On the road again.
11: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa.
10: Lalo na sa sunog, maging alerto for all kinds of fire protection. Walang iba, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises, with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051. At hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire.
11: Asto po dahil sa ERA.
12: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga. Dahil sa ERA.
13: At sinong kulabot?
14: Fresh, hindi ako.
13: Makidistro.
14: Ferong walat.
15: At parang watang-wata.
11: Pimples, ERA, sa ERA.
16: 3G, ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
17: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
18: Si Salvin na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
19: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
20: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad.
21: Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vero Mare Garden and Event Center.
20: Talaga? Bakit?
21: Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron silang magagandang indoor o outdoor venue. Mapagranda celebrations o intimate celebrations man yan. Madaling puntahan dahil malapit lang sa sentro ng Tabaco City. May hotel din sila for overnight o extended stays. Pagdating sa food, meron silang catering services na sulit sa sarap. At sa dami ng pagpipilian na siguradong magugustuhan mo. Bukod dyan, meron pa silang food trays, food packs, food carts at restaurants.
22: Imagine Casa Veramore, where elegance meets celebration, European texture, lux creating magical moments, you'll cherish vacations, birthdays, debuts, and reunions, to seminars, private events in Veramore, from Dindahesa Hall to Bray, sophistication, RP, Fusion K, also off sidekicks anywhere, this model suite cart, dining restaurant, capture and service around the venue, in com elegance, com bath and tub, air conditioning, rooms. Book now on the page 0952-2422 or Visman Tabaco Side. Pure gold, that is effortless, truly unforgettable. Touch of a sa Veramore. You're complete for celebration.
23: Laging masigla si Papa. Maaga siya at masaya lagi sa akin.
24: Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapahimik man si Papa. Kaya ngayon, ko siya aking makakasya si Papa.
25: Bread. Para sa mga mahal mo. Halaga.
26: Power set. Di gamot at hindi dapat sakit.
27: Damdam na perfume sa sabon mo. Yung kahit parang may kulang. Dahil mula nung natry ko ang kawitin level. Glove na achieve ang putpot. Skin proves as if damdam ang dullness at after 5 days, iba na ang glow. Fresh. Simple lang gamitin. On for 30 seconds. Everyday mo lang gamitin. Ba? Sa mo rin putis. Subukan mo. Second high skin. Para sa more skincare tie. Max. Achieve na glowing skin.
28: Kawaii Lotion. Let them smart. OB Covosary.

0: kanyang buhok. Kaya noong sinang aking kaibigan po, angkat ko itong effective na hindi ang aking buhok at kumukumpara sa iba shampoo.
1: Formulated with mineral scrub helps prevent and regrow and reduce hair fall. Ira natural organic boy supports nationwide.
2: Hindi hatod sa Endokan Botardo Jeek Matke. Cash and end ang mga Gcash. Sa endang brand ang kansi Albay. Kinaleta ba ako sa Pino sa Malilipot Albay? Centro Malilip, San Isidro Ilaba, Atro San Lorenzo, and Tapito City. May problema kung maglulumes again Botardo.
3: Barta, Barta, Barta, Barreta, and Sports Update. Partada, na parada kan mga na Barreta. 30, 30, sa yaw na nung direta. News and Bordeo, Barta, 30, on Radio 91.3 News FM. Barada Hatun Scaf Comix. Bet coffee with 4-in-1 coffee. The coffee. Husai massage oil. Best plus one. Scene come best caps. Minerals. Foods pecan. Barada. Barada. Barada. Barada. Barada. Barada.
4: Diyos maray na pagkaagan at habi atuyang mga barata. Ngunyang pong aldaw na ini nin Miyerkules yo taon dos 20s. Kaibahanod kan mga technical department si Manny Almoguera. Ised Borindo Barata. Ngunyan sa bagkan sa tuyang maguna sa kamugtuyang panahon na sa Indo Kainwan. Best Kapi Black Kapi 6-in-1 with Puyan. Mababakal sin sa bagay nationwide.

0: Southwest nakakaapektar sa Western Can North. Dahilan ng mga lugares, arog po kan Metro Manila. Asin ang ibang party kan sa ka-experensya ni madampog sa gugna kalangitan. Isolated ng mga paguran or thunderstorm. Iyan po kan localized storm. Pong ini po sa forecast ka pinagpaluwas ka subagong alas 5. Tropical region, magikot sa mas madampog ang kalangitan ng mga paguran or thunderstorm. Para tuwat po 27 degrees sa 33 degrees Celsius. Makaking moderatong paghukol. Contrastanto, mantang ang temperatura makawat po 26 ang magiging moderato ang base po yan sa forecast kan PAGASA. Alas 7:15 na nin pagkaaga, liwat na nakamati nin magnitude 5.2 na linog ang Clavería Masbate, 4 nin pagkahapon sudma. Meraro mining 10 kilometer asin tectonic ang pinagpunan. Mientras tanto, namatian man ang intensity 3 sa Naga City. Instrumental intensity 2 sa Legazpi City sa Albay, Gumaca, Quezon. Asin sa Sorsogon City sa Sorsogon. Tuman at Tabaco City, probinsya Canalbay. Sipukot asin sa Pili Camarines Sur. Aroroy sa Masbate. Malunay sa Quezon, Siringman sa Bulusan, Sorsogon. Mantang Intensity 1 sa Jose Panganiban, Camarines Norte, Sangay, Camarines Suha City, Capiz, Panganiban, Catanduanes, Buac, Marinduque, Batuan, Masbate, Mauban, Quezon, asin Pretoria sa Sorsogon. Sigon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology na aftershocks ini kan magnitude 5.4 na linog kan nagtaliko.
1: Parada 30.
0: Mientras tanto, sa ibang detalyes kan sa tuyang mga barata asalado lokal. Picture to kan Schools Division Office Albay na iguang koordinasyon sa mga magurang antes ang pagsasagibo ng deworming o pagpupurga sa mga eskwelahan. Ini kasunod kan report na pang grade 4 student ka kan Hugo Perez Elementary School sa Cavite makali subuot na painumon ni pampapurga. Anaon ang bitan ng insidente pagsasairarong pa sa investigasyon. Sigon kay SD Albay spokesperson Porilan Tena, antes magsagibo ng deworming sa mga kaakian, iguangunan inform na pigtataongan ina ma-peel out kan mga magurang. Iniman ang nagsiserving permit para sa noon ang bitan ng aktividad kung saan pwede ser na maraman kung sistilong kamatean ang sarong istudyan pa kanopisyal na sa probinsya Canalbay. Waraman anuman na problema sa deworming activities sa nakaliis na mga panahon. Pigtaonan pa kainining importan sa mga hoben para man sana sa saindang salud. Mientras tanto, kinumpirmar man kan Department of Education kan Lunes ang pagkaganaan na asin nagsasagibo na sindaning investigasyon sa pagkaganaan kan grade 4 student man sa Cavite matapos sa magsairarom sa routine deworming activity. Ang biktima estudyante kan Hugo Perez Elementary School annex sa 13 Martires City kan nakasabay sa nagsairarom sa deworming activity sa eskwelahan sa tabang kan City Health Office kan nakaliis na Hulyo 2. Nagpaabot man ang pagkikinumamay ang DepEd sa pamilya asin sa baga nakakamidmid sa nagadana na estudyante.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Alas 7:19 nin pagkaga. Big pakuso Social Health Office and surveillance as in management efforts sa helang na tuberculosis o TB sa pagini kan pagtripon kan mga health workers sa sinibapang mga stakeholders sa tangani mas pa mapatibay ang pagpapautob kan National Tuberculosis Control Program sa pagmiriting pinagtukar ang mga naging accomplishment kan programa updates sa pag-aadal sa mga performance indicators sa mga agyat sa implementasyon asin mga estrategiya tangani mas pang mapakaray ang pagpapautob kan TB control program sa Albay kay bahan man sa naging pigtukar ang presenteng sitwasyon. Pinagtaonan doon man kan mga nag-intra ang importansya kan padago sa surveillance, prevention asin disease management tangani na maagapan ang pagwara kanaw ng bitan ng helang asin maprotiran ang salud kan mga albayano. Pinagsagibo ang sarong face-to-face tuberculosis.

Apoptosis Medical Advisory Committee meeting kung saan pigtukara ang treatment management ng mga pasyenteng may TB. Nagtauman ang committee banding technical support tangani na masiguro ang angkopa na intervention para sa lambang kaso. Sigun sa Provincial Health Office, importante ang panago sa koordinasyon sa pagultanan ka mga pampubliko sa pribadong healthcare providers. Tangani na mapakusog ang disease surveillance, mapakaskas ang case finding asin na ang pagbulong sa mga kaso kang TB asin maparahay ang kabilugan na kamugtakan pang salud kan pamilyang albayano. Pinagpanginutan kan Provincial Health Office National TB Control Program ang second quarter coordinators meeting na pinag-atenderan kan mga NTP medical technologist asin nurse representatives kan sa mga pampubliko asin pribadong health facilities sa bilog na probinsya kan albay. Alas 7:20 na po nin pagkaga. Ang PRC na naonin 1,200 na face mask sa mga apektado kan Ashpol nahali sa bulkan Mayon. Ang pagirumdom sa publiko nalikayan sa mga inquiry. 5.6 na inflation rate sa Albay, pinakang region kan nakalihis na Hunyo. Yan asin ang iba pang mga barata, masunod na. Parada.

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PEEP, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychologician. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
2: May bago sa manok ni Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Sang Chicken Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
4: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
5: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng

0: Inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
1: Boss Herbal Capsule.
0: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Labanan ang alta presyon. Regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Parada 30! Parada Lugan!
6: Alas 7.26 na po nin pagkaga. Padagos kita sa iba pang detalyas kan mga bareta sa lado lokal. Nanao ang Philippine Red Cross ni 1,200 na face mask sa mga residente kan baka ka elbay kasunod din ka na i-registro nga pyroclastic density current o uso na asin ashfall nagikan sa Vulcan Mayon kanagtalikod ng W13. Sigon sa PRC, pinagsagibuan pananao sa mga barangay na masalangkaw na na-expose sa volcanic ash kasabay ang barangay 1, 2, 13, 14 asin ang barangay Igang sa Bakake Elbay. Tangani na maprotehiran ang salud kan mga residente laban sa peligro na kausa kanabo. Nakatinir na naka-alert man ang PRC asin na minomonitor ang aktibidad kan Vulcan Mayon tangani tulo sa makapagtaon ng karagdagan na tabang asin emergency response in caso maglalapa ang sitwasyon.
5: Parada 30! Parada 30!
6: Na irehistro sa probinsya Kanalbay na may pinakang hababang inflation rate sa bilog na Bicol Region sa 5.6 na Hunyo taong 2020 sa isigo nini sa Philippine Institute of Volcanic Statistics Authority o PSALBAY. Mas hababa ini kumpara sa 6.0% na nairehistro kan probinsya kanakdalikod na Mayo. Sigon kay PSALBAY Chief Statistical Specialist Cecil Bronjal, nakatabang sa pagluya kan inflation ang pigpautob na price freeze matapos sa isararam sa state of calamity ang nagkakapit ng syudad at sinimunisipyo sa probinsya dahilan sa padago sa pag-alboroto kan Mayon. Dagdag pa ni Senen Briones, ang Senior Trade Industry Development Specialist kan DTI-Albay, nakadagdag man sa pagbaba kan inflation ang panikit-dikit na pagbaba kan presyo kan produktong petrolyo. Base sa datos kan PSLBAY, panginot na nag-ambag sa pagluya kan inflation ang masababang paglangkaw kan presyo sa housing, water, electricity, gas, as in other fuels, pigsundan kan food and non-alcoholic beverages, as in transport. Mantang kasabay man sa mga panginot na commodity na nakaapekto sa pangkagabsan na inflation sa probinsya ang bagas, gasolina, LPG, kuryente, as in iba pang pangangaipo sa bilog na Bicol Region. Sulod sa Albay, ang Katanduanes na iguaning 6.2% inflation rate, Sorsogon 8.1%, Camarinesur na iguaning 8.3%, Masbate 8.4%, mantang ang Camarines Norte nagrehistro ng pinakanghalangkaw na inflation rate na minabot sa 9.2% kanagtalikod na Hunyo.
5: Parada 30! Parada 30!
6: Katakod kan baretang yan. Kasabay po ang bagas na nagbaba ang inflation rate poon sa 23.2% kan Mayo sa 20.2% kanagtalikod na Hunyo. Mais nahali sa 10%, naginasa ng 6.9%. Anarina, tinapay, asin iba pang mga pangaipuhan sa mga bakery ali sa 1.17% sa 1.4% oils, arugan o mantang ang mantika na nasa 19.6%, nasa 17.9% na sa nini mga prutas asin mga nuts gikan sa 9% nagbaba ini sa 6.6%. Mantang nagraruman ang pagbaba kang presyo kan karne hali sa 7 Mayo sa 8.5% kan Hunyo. Kapag riso man ni masalangkaw na pagbaba sa gatas sa asinibapang dairy products sa asin sa Buray, nagikan sa negative 0.2% sa negative 0.7% base sa datos kan

PSA al Mai. Nang pagirumdum ang Alba Electric Cooperative miyembros konsumidore magkapot asin ang mga naputol na linya ng kuryente dahil ang tapo pwede ining magdara o magkausa malubhang aksidente o mapagkagalan. Sigon kay Anz Galero, ang spokesperson Kanaleco, dapat pinagkukonsiderar na buhay o kaya energize ang kabos na naputol na linya kang kuryente sa GCODA dahil ini napapag-adalan asin pigsa sa irarom sa tamang pagkapot kasi na mga otorisadong lineman. Pinaging ganyarman kang kooperatiba ang publiko na tulos i-report ang anuman na nariparong naputol o nakalaylay na linya ng kuryente sa sendang hotline numbers o kaya sa email. Haluy-haluy ini, kung may naputol na, ma-email ka pa sana. Tangani tulos na masimbagan ang sitwasyon asin malikayan ang anuman na peligro. Pinagpagirumduman kang Aleco ang mga residentes na magtinir naligtas asin magdistansya gikan sa mga naputol na linya asin pugulan na ani ba pang tawo na magrani tangani na day malaag sa peligro sin halaton ang pag-abot kan sa indang mga tawuhan. Ang tamang oras alas 7:30 iuno na po nin pagkaaga. Ang oras na yan natud po sa Sendo kahan. Best juice 10 in 1 plus 1 health drink. Kung nagpapabalon tabi ka mo nin juice sa sino mga angki sa paglawilahan, pasiguro na tabi ka mo. Dapat juice na masustansya. Best juice, 10 in 1 plus 1 health drink. Ang sa indong ipabalon. Naging hururon sa Banuan Kanbulan, Sorsogon ang insidente matapos sa mahiling sa sarong Facebook Live ang pagpapahal Mayor Romeo Mio sa sarong videographer mantang ginigibo ang sa iyang pahayag kasunod ini kan flag raising ceremony kan Lunes. Bita ng programa pinagtutukar kan alkalde ang isyu katakod kan planong 100 million loan na subot gagamiton para sa development kan sarong Interfaith Cemetery. Piglinaw kay ni ang mga aligasyon na pigagapo laban sa iya katakod kanaon ang bita ng proyekto mantang nasa katahawan kan sa iyang pagdatarama. Mahiling sa Facebook Live na pigsita ang staff kan office of device. Mahiling sa Facebook Live na pigsita ang staff kan office

Pakarumdom sa Republic Act No. 8491 o Unplug and Heraldic Code of the Philippines, wara subot sa probisyon na nagbabawal sa pagkuhaning video mantang pinagsasagibo ang flag raising ceremony. Dagdag pa kaini na ang pagla-live stream, pati kan pagbubusol kan transparency as in pagtataw ng impormasyon sa publiko manungod sa mga isyo may kinaraman sa mga pampublikong interes. Sinabi pa ni De La Rosa na nagtitinar siyang nakasentro sa pagutubkan sa iyang trabaho na may profesionalismo, integridad as in pagrespeto sa kapwa niya nagtatrabaho sa naunambita ng lokal na gobyerno as in sa mga namamanuaan kan bulan. Mientras tanto, wara pang pinapaluwas sa pahayag ang alkalde at ako rin ikan insidente, pigbaluman ako anon na ang lado kayo para sa balancing impormasyon. Alas 7.34 na po nin pagkaaga. Ano oras na yan? Hatod po sa Sendokan Best Camp sa Mineral Food Supplement. Lawas po rin tao, nangangaipuan po yan ng mga minerals, kaya ugaliw ng gantabi ang pag-inom. Ninsarosan ang kapsula kan Best Camp sa Mineral Food Supplement. Gani makali kay kita sa posibleng kahilangan. Alas 7.34, arestado ang anom na individual makalis sa Badacop sa aktong nagkakawat nin illegal na sugal na Karaikrus sa giribong anti-illegal gambling operation alas 12.57 ng Untusudma o kanagtalikod na aldaw. Digday sa siyudad ng Tabaco, minidbid ang mga naaresto sa mga alias na si John, Joe, Roy, Mel, Fred, asin si Eddie, gabos ini, nasa tamang edad, mga residente kan Tabaco asin malilipot albay. Basado sa report kan PNP, nagkaigwaling operasyon ang mga personalis kan Tabaco City Police Station sa direktang supervision ni Police Lieutenant Colonel Virgil C. Bibant, ang Chief of Police karaw ng bita ng operasyon na aktuan subot ang mga sospek na aktual na nagkakawat ni Karaikrus. Nakumpiskar hali sa mga sospek ang tulong pidaso kan tigmamisong barya na ginamit sa kawat at sinang kwartang pinagtutubunan na ginamit bilang pamusta na nagkakantinad ning kabilugan 1,454 sa manlain-lain na dominasyon sa presente na sa kustodiya kan Tabaco City Police Station ang mga naaresto. Sinaatubang ni sa kasong pagbalgar sa Presidential Decree 1602 on illegal gambling. Mga sugal pa kamo, sunod kanda ko po sa mga parabingo. Alas 7.35 na po nin pagkaaga. Luminubo na sa 22 katawo ang nairehistrong nagadaan mantang 18 pa nawawara sa pananalasa kan bagyong si Inday. Napigpakusog pa kan habagat sigon sa report kan National Disaster Risk Reduction Council kan sigon sa NDRRMC ang mga nairehistrong nagadaan sa 14 lugar na apektaran kan kalaminad na kausa kan paglandslide asin pagkalunod mantang nairehistro man na 9 katawo ang nalugadan. Ang mga nawawara katawo gikan ini sa Labangan asin sa Tukaran sa Sambuanga del Sur o si Abad Santos sa Davao Occidental, Glan, Sarangani, Calanugas, Lanao del Sur asin Antalayan, Maguindanao del Sur. Mientras tanto, nasa 170,000 na pamilya o katumbas ng 755,000 katawo ang naapiktaran kan bagyong Inday tang nasa 20,000 man na katawo ang ipig-ebakuar na nasa 97 mga evacuation centers. Nagabot man sa 3.8 million pesos ang kantidad kang distroso sa pang-imprastruktura. Nasa sandribong kararaot, ipigayagpakan ang DRRMC na uminabot naman sa 12.50 milyones pesos ang distroso sa agrikultura. As uminabot man sa 58.56 milyon ang kantidad kang ayuda, kasabay ang relief goods na naipanauna sa mga pamilyang naapiktaran kan kalamidad. Kinumpirmar ni National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lutok sa Senate Impeachment Court kan Martes, Hulyo 14, na ang pigtutumbok na Romanova kan depensa manungod sa online press conference si Vice President Zach kanakalis na November 23 taong 2024, iyon patakot o kaya patanid sa pamilya ni Presidente Ferdinand Jr. Asinbako para sa Vice Presidente. Ginibo ni Lutok ang paglilinaw sa cross-examination matapos ay paliwanag kang depensa na ang pahayag ni Duterte bilang kasimbagan sa kahapot online press conference manungod sa supuot Operation Romanova na target na ipagadaan ang Vice Presidente asin ang sa iyang pamilya. Ang press conference kanakalis sa November 23 nasa sentro kan ika

0: lahat na article of impeachment kung sa'yin pinag-aakusaran si Duterte ng grave threats as in betrayal of public trust matapos siyang sabihon online na press conference na pigsugo na siyang may pigsugo na siyang tao para gadanon sinda Presidente Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at si dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez kung siya ipapagadan. Binasa ni Defense Counsel Mark Binluan ang hapot ka na Pro Duterte online personality princess na si Maui kung sa ina pini si Duterte manungod sa Operation Romanova para ubuson subuot ang sa inang pamilya alagad sigun kay Lutok. Enot niya nang nadangog ang terminong Romanov gikan kay Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte sa maisog rally. Asinura subot na nahiling na validated information ang mga investigador kung totoo na may siring kaling klaseng operasyon. Inapot man ni Senador Jads Rafi Tulpo si Lutok kung ano ang narurumduman niya sa sinabi ni Mayor Duterte sa rally. Sinabi ni Lutok na epigistorya ni Mayor Duterte ang sinapar kan Russian royal family bilang patanid sa incumbent First Family. Parada 30. Parada 30. Alas 7.39. Basering na kita sa lotto result na hatod sa Sendokan Kapeng may maray na result sa salud nin tawo. Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Blanc, kasinan Best Kapi Green, 6-in-1 with Herbal Mix. Gabos po yan, bababa kalindo sa pagkabutika asin sa mga supermarket nationwide. Makilistakan mga numero Ultra Lotto weapon winning number combination in any order. Makilista na tabi 1 23 17 48 58 asin 34. Jackpot prize 132 million, 124,267 pesos 28 centavos. Wala pa po kinanggagana sa 649 Super Lotto upon winning number combination in any order 18 11 37 22 36 as in 17. Jackpot prize 70,248,761 pesos 21 centavos. Sa 642 Lotto upon winning number combination 21 27 28 6 18 as in 35. Jackpot prize nagabot na tabi sa 13,973,560 pesos 81 centavos. Wara pa po kinanggagana kaya pagirumdum sa natabi mga tugang din agad po ipaglaom sa swerte sa inyong kapalaran. Magigos as in magtyaga tangani na o masenso ang buhay. Ang lotto result tatuloy yan sa Sendokan Kaping may marina result sa Saludin Tawan. Best Kapi 18-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Blanca, sinan Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Gabos tabi yan bababa kalindo sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide. Oras alas 7.42 sin pagkaaga. Itriponan mga barata. Para sa iba pang informasyon ay follow, like, kasi nishare sa muyang Facebook page. Sarapon sa natabi din doon One Radio 91.3 News FM. Nakatuwang tatabi sa paghatudkan mga barata dyan sa Technical Department Mugera. Sa mga parantabay ta live sa Facebook, sa 26 live viewers, sa mga parantabay ta sa sinang mga radio set, ay kamo magharali masunod tulos ang programang Terador sa Uno. Ako man tabi ang sinong nagin, tagapaghatud pareta, Ed Porteo sa One Radio 91.3 News FM. Tindog na!
1: Tudzendo Coffee with Herbal Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Husai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drum, Best Caps, Minerals, Food Supplement, Mabuhay. Win!

0: Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available tires, battery, and lubricants. Plus, complete service pa. Wheel alignment, tire wheel undercheck, change oil, and TF dialysis, and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa buyers, free mounting, wheel air valves. Deep at Legazpi City at San Lorenzo, Tabaco City. Call or text now at 020-9023 Speedway Center. Biyahe muradong at up sa Gabos. Kung Saint for Health accredited na. Plus 24 ang sa indang mga serbisyo paanakori. Check up as Magisyo Magapur. Like and follow their FB page, Infirmary.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kuyan.
1: Di ba mama?
2: Sigo na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unurgent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoftener. Pipi packing for some and detergents. Mabango. Yo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Mga best, life issue ng stress ang mental health sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema, magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA, Tabaco City. Igusin na mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, Botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text sa magapod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
5: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
7: Marina King James Enterprises, mas pinadakula pinasyo King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin Good Lumber, Coco Lumber, Wood Molding, Hardware Supplies, Chemicals, Plumbing and Electrical Materials, Tiles, Power Tools, Gravel and Sand, and Hollow Box. Nagpaparenta man sinda ng mixer, portalift at iba pa. Para sa anumang kaipuhang serbisyo, mag-apod o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-9808. King James, di ka nito sa abot mo. Come one, let's it twig. King James.
0: Universe of News and News. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Piculandia. One Radio.
8: You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Daing magkibok isala para daing masita. Mga kabulastugan, unduhuna, opisyales ni gobyerno, ingat ka mo, tauni na ang matira sa indo.
9: Tirahan na ang tabakas, tirahon pa kaniba.
0: Tirador sa uno. Tirador sa uno. Kay ba si News Director Ed Burdeos. Tirador. Tirador sa uno. Pagtukar kan mga issue kanal daw. Pagtao kikuro-kuro asin opinion. Opinyon, detalyado, agresibo, yan ang tirador sa uno. Madadangulig di sa One Radio 91.3 News FM.
10: Tindugo na.

tirahon ta na, tatiba no tirahon pa kan iba. O mga tugang, may findings na kan kausa kan pagkagadan kan grade 4 duman po sa Cavite. Aramon ta kung napauno buda kung ano ang terminolohiya na ini mga tugang na ginagamit manungod sa pagkagadan kan so angki ano sabi septic shock daa so naging kausa kan pagkagadan kan angki nalilibong lang ako mga katindugon kung paano nagkaiguan ng septic shock so angki ta nangyari ito matapos na mapainom ng pampapurga di ba? O nangangapudan ngunyan ang mga kunyan didi sa Albay grupo ni mga paratukdo na dahil paggibuhon ng mga doktor sinda kami ngayon paratukdo bako mga doktor dapat kaya pag-arog ngayon kayan dahil gigwaning activity mismo dapat kaya tama man ano mga katindukan mga paratukdo i-arog kayan na may incidenting nagadan sa inbabasulon syempre so paratukdo daw asabihin mo pa na igwang waiver. Kasi sa waiver mga tugang tabi, bako man iyan, kunyan eh, bako man iyan direktang konsultasyon duman sa aki. Paano kung mapasipara sa waiver na pinadara or nawara sa waiver na pinadara, di ba? May mga araw ka na sitwasyon eh, kaya tama lang na kung may mga deworming activity ka mo sa mga eskwelahan, ang dapat na nangyayano dyan, mga health expert, may doktor dapat na nag-check up sa mga aki. Bago yan tabi, tinatawanan ng pangpainom, ano, kay kunyan, kay pampapurga. Check-upan muna nindo, pagkatapos sa ma-check-upan, aputon sa mga magurang kung mo yan na ipapurgaan sa inang mga angki. O araw ka na may naiswido duman sa Cavite, mga tugang. Ang rason, septic shock. O, hanapan na nindo, kung anong butsabi yun kang septic shock na yan. Piglilinaw kan Department of Health safe da so pampapurga yun ang pampapurga pero kung ang kausa kung nanta ta inatake so angki mga katindugon dahil lang duman sa sayang na inom di dapat attribute manggarara ito duman sa ininom kan angki taday man kay bang ininom so angki di ba? Arog kayan na may problema hugas kamay sinda ang sangkuyang kanta. Pagal ano? Mapagal ang araw kayo ni mga katindugon tabi. Dili sa tabako, so mga nagpara Caray Cruz, pinunpun kan mga otoridad, o sugal pa kamo, ang masunod na tabi, sabi po kan mga otoridad, so mga bingguhan sa barangay, nakaw! Ngayon kamo magpara biringgo, takon sa kya dahil. Ta, mga nagka-Caray Cruz, dili sa sentro kan tabako, naristo kan mga pulis. Dahil naman pinatawad kan rinimati mga tugang. Ala ka man dyan. Kita ning kunya ano do kon pwede tang makahuron si Doc Liz ano may number ka dyan Sir Manny pero kung okay lang sa saya taod Sir Manny tabi maipaliwanag sa tao kung anong butsabihon kang kunya na yan septic shock paano yan nangyayari mga katindugon tabi di ba?

May patanid ang DILG sa mga opisyal sa barangay Nindupon ng cash assistance duman sa mga magraduar. Tapag iyan nakaabot na tabi sa DILG, remati ka mo.

na ini sinasabi ko. Digdi pati sa satuya sa tabak ang ibo na kunyan inihong profiling diiton so mga barangay digdi sa tabako. Dengan ni nagkabanga na naging transparent mga katindogon kung si Rizay susenda mga benepisyaryo sa 20,000 na ayuda na hali po kay PBBM. Okay, may patanid ang DILG. Kaya dahil ka mo magparapasali sa mga barangay. Kamu dyan nagparapasali, mga eleksyon pati, ay nako, magkakaproblema kayo. Sulinog, kasudma, mga katindugon, aftershock databi ito, sabi kan P-Box. Aftershock, kanangyaring linog manggirari duman, kanang talikod na aldaw sa Klaberia, Masbate. Sigyan pamati sa tuya di ang atugang sigyan pamati sa tuya ni Lord. Ay nako. Dahil sa ko ano daw ang ikinamundo luminayo ninha. Kwarakan, ngunya na pag good morning. Nakantabay ka mo kan hearing. Kantabay ka mo. Kung nagantabay ka mo di Maray. Magayon so kunyan eh ang mga pinagrestoryahan mga tugang sa nagpapadagos na impeachment trial enot mga katindugon so naging viral ano itong manutan Senator Judge Pia Cayetano pinagapot so anas ngayon kita abogado o di and layman's term ngayon paliwanag ngayon doon sa kuya on ano ngayon yung elemento ha, para sa Indo kan grave threats yan. Kung ansarong tao ba yan ngayon, nakamati ni, o day nakamati, or nakamati ni sobrang takot tuman sa pigtaram kansarong persona, may kukonsidera na daw ngayon na grave threats. Ayos ano. Tan witness bagatugang lutok. O di, si kunyang Cayetano, si Senadora Pia Cayetano, abogado man. Di, so prosecutor, prosecutor, buda su depensa, pari yung abogado. Kaya magururon ngayon kitang apat, abogado sa abogado. Ang problema mga katindugon ta, garong piglikturaan si Senador Pia Cayetano mga katindugon, niligutan. Naligutan siya duman, ano? Si Senator Robin Hood Padilla, honest na maray si Senator Robin Hood Padilla mga katindugon tabi, inako niya sa impeachment court, na siya tabi sarong komunista. Ako nga ay komunista. Nais ko lamang po anyang alamin ninyo, sabi niya. Talagang pambihirang urag ni Senador Robin Hood Padilla. Araman ba ganindo, dadigdi sa Pilipinas mga tugang, digdi sa Pilipinas, kalaban kang gobyerno ang komunista. Lalo na sa ormadong komunista, di ba? Kasi ang mga katindugon, sindaso grupo digdi sa Pilipinas na gustong magkaigwaning pagbabago sa padalagan kan panggugobyerno sa Pilipinas. Sa mga mga katindugon kang estado. Komunista pala manob na ini marabi ni Robin Hood Padilla ining uplan romanob na ini na pinagbabanggit naman sa impeachment court sa hearing mismo mga katindugon saro ining operasyon ha? Laban mga katindugon sa mga pamilya na kontra sa mga komunista o nakikipaglaban mga katindugon sa komunistang grupo kumbaga ining romanob na ini mga tugang sa madaling sabi. Kung sa tuyang analisaron, hindi mong Romanov, kuyan ini mga katindugon, komunistang grupo, o na gustong targeton, ito man na mga nasa likod, kan, operasyon laban sa mga komunista. O yan ang pakaintindi ko eh. Tapos uminako pa si Robin Hood Padilla kung eh sarong komunista. Nais ko lang anyang malaman ninyo, alamin ninyo. Maligaon ano? Kunyan, inihong
medyo alanganin sa sitwasyon, so pakapa